0: Pagkuhan ayon og gihon gihon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
1: Ay sus, di na kinahaglan. Ah, dali apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil.
0: Wala'y sakit imong tiyan, apo?
1: Oh, lolo!
0: Oh, it's a miracle!
1: No, lolo! It's because of Kuya Dot's herbal oil!
2: Kuya Dot's herbal oil, ang tinuod nga plus nga gikan kayod sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dot's herbal oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hupak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dot's herbal oil, hinumdumi ang ngalan, Kuya Dot's herbal oil.
0: Sige, sige, awere, awere.
1: Lian na bitaw, lian na diha.
0: Hapit talaga hindi, hindi ana, hindi ana.
1: Shima, Shima, ay, tingog itaw, Shima.
0: Agoy, nagasakit sa akong sampot, Shima. Agoy.
1: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imo gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
0: Ako eh, kalit magbigulngol ko na akong tuhon o nawandaan o kusog. Sakit kaayo si ba?
3: Gulgul nga tuhon, sakit na mga lutahan, dahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung warang kada si Manang. Lah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulu o mga lula. Arthritis o rayoma, taas na uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
3: Kini ang tumara, Kuya Dots anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dots anti-arthritis tablet?
3: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dots sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang ato mga palatian. Upong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dots anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dots anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musukot.
5: Kritikal na kaayo gi mong kahimtang. Bong, guba na gi mong kidney. Kinahanglan tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinaka-unik, pinaka-bag-o o pinaka-epektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang muayo sa nadaot o nagguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos sa akong kutukuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kani ba masabot sa akong ipani? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadyang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutukuto. Gabuton ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet, gastro tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw antusa. Kay ni ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.
6: kaibigan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programang Health Terms with Kuya Dots. Health Terms with Kuya Dots. Ingat! Health Terms.
2: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Hey Galayson, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sumabot niya itong pagsibya karong buntaga, karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta? Ug mayong buntag bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpunikay-sikay sa Gyapon? Kininasab, inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan. Dinhining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iyan tiyan.
1: Ay,
0: hilap pa kuto-kuto. Ano nga, dasig o kugi lang sa matagadlaw para nga dili magkutoy ato tiyan. Una sa pinakaninrot bitaw, may buntag ha. Good morning! Taman mo riya, kumusta mga katikaran? Unta okay ra gihapon kay itang tanan. Labi na sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Kay moro magid na ang atong ruta sa matag-adlaw. Matag-adlaw, dasig o kugi lang, sinadlaw-adlaw na itong panginabuhi. Panahon sa kahaponon o kagabion, nadya ang mga oras panahon sa pagpahulay. Inubanan sa kinatibok ang bahin sa itong banay. Pareho ra gyapon ang mahitabo sa pagkabuntag. Lain na pud nga pagpanikay-sikay, lain na pud nga buntag. Mao ra gyapon adlaw-adlaw na tong ruta sa pakigbisog sa atong panginabuhi. Labing mahinungdanon ana ang kahimsog ug kapiskay kabaskog sa atong lawas, inubanan sa kinatibok ang bahin sa atong banay or pamilya. Nya bisag usa nga membro sa ilaha, walay mga gihambin nga balatian, dako na kayo ng regalo. Alang ka na to sa matag-adlaw. Ano sa inindot kayo? Bitaw, may buntag sa itong mga nanay, tatay, lulo o lula, ate, kuya o bunso. Good morning! Sa mga senior citizen, katigulangan o katiguyangan, nga karon nga mga orasag, karon nga mga takna, nagulat-hulat, nagatang-atang, nagbagat-bagat na dinining atong tulumanon, gumikan kay magsugod na programas, Kuya Dudes. Naman na muna kapatalingog sa mga presko o glabas ng mga balita, di sa inyong nagkadayang radio station, paborito sa inyong lugar. Di rin na sa atas, programa ni Kuya Dudes, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Mabani ko ninyo, ni ako andam nga mualalay, musapnay, musapupo, mukugos, mubaba, musabak, musungay. Ha? Sa inyong mga gipanghambin nga balatian, di asbon ko mayong buntag. Good morning! Klaro ha? Klaro, tataw, hanay, haom, binisayao na to. Binisayao na to pagpasabot para nga masabtan gyos kinabag ang loots katawhan mo na inindot diya. Masar na mo diya, labi na sa mga dunay mga gipanghambin. Nakapurisyong nakahasol kayo. Moy usa sa mga hinungdan na itong balatian nga dili ta makapadayon sa atong pagpanikay-sikay sa matag-adlaw, gumikan kay apiki kayong atong pagpanglihok-lihok. Atong mga iksoong mag-uma, mayong buntag ninyo. Good morning! Nananong di asama sa may sumay tubo balangoy sa aking kamutipi niya kapiguban pa mga lagot mon. Salamat ha. Nami makaon. Thank you kayo. Thank you! Soong mananagat niya. Salamat sab. Nami masudaan. Thank you! Nanan mabalantay sa kapsay o kalinaw di as kabukiran nga bahin, kapatagan man or kawanangan o kadagatan. Salamat pod kayo. Nahimong malinaw ng usa ka komunidad, gumikan sinong kadasig o kakugig, sakripisyo sa pagbantay nini. Thank you kayo ninyo dia. Thank you! Atong mga driver karon nga nagmonitor sa kadalanan samtang naglabigar. Atong mga biyahidor, dumudoong, taga-pantalan, taga-terminal, may buntag ninyo. Good morning! Atong mga driver sa bao-bao, gabal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, mampampribado, nga mga sakyanan nga naglawig-naglabigar, paimang no ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gula ah. Ang pag-amping kanunay sa biyahe, matag karon ug niya. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong abugan. Para tunay ug tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahas kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Ang silang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa imuhang paglabigar or taas nga biyahis ka dalanan. Ana lang. Ayaw kalimot, balon kanunay. Anting-anting sa mga kalalakinan, ang anting-anting sa mga driver, helper, Kuya Dudes, Bummerman. Para makasukol, makalahutay sa taas kayo nga biyahe, kondisyon kanunay ang lawas matagkaroon ng gunya. Ang anting-anting sa mga kalalakinan, Kuya Dudes, Bummerman, para di ka madutlan. O Kuya Dudes, Herbal Oil, para nga dili manakit, maminod ang mga hawak, buktun, bitiis, paa, pig-i, dugay nga lingkod, dugay nga biyahe, haso-haso sa kambiyada. Lasi na, Kuya Dudes, Herbal Oil, pag-abot, makarelax-relax na para lami kayong pahulay, relax kayong paminaw. O niya, naapod niya ang Kuya Dudes ay solusyon. Gamit gihapon kayo na sa mga driver o guban pa, gumikan kayo sa kanunayng tutok sa dalan, focus sa dalan, sa taas kayo nga biyahe, makasinati tag sakit, ngol-ngol, asambol, samagaw, sulaw, nga pananaw. Para nga presko na kanunay imong mata, patuloy na ang Kuya Dudes ay solusyon. Ako kayo nasagtabang, uguban pa nato nga mga produkto. Importante kayo na gamit kayo na sumatag karunugun niya para makalahutay ta sa atong inadlo-adlo nga panginabuhi. Usbon ko, mayong buntag. Marita sa atong mga pagpanimbaya sa atong kapungango sa live. Katong gusto nga mag-apil-apil, magkuyong-kuyong, magsabay-sabay. Bagat-bagat ni Kuya Dudes, dinis sa atong live sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Nadia, i-search sa inyo ang cellphone sa Facebook. Sa inyong search engine niya ang Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading, Nadia. Like, share and follow lang. Kanang luag na kabubuton. Dako na kayo ng tabang, dako na kitang pasalamat. Ana. Thank you! Nga itong mapaabot sa itong mga nagkadaiyang kanini ang lain-lain na itong mga kapamilya, kaburks, kapuso, kabarkada. Sa nagkalain-lain ng lugar, pinagi sa pag-share nini nga ito ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa A6FM 99.7 Davao. Ha? Morning ninyo niya.
1: Good morning!
0: Pinagang Julie Guzon.
1: Good morning!
0: Good morning, walay audio. Naaman siguro, Jol. Murag kaganina ni, pagsugod. Naana. Kaganiha pa ni, sa'yo kay Julie nakakunikta din sa itong live. Salamat, Jol, ha?
1: Thank you!
0: Salamat kayo. Kaganiha na, pagsugod, dugay na makasulod ang audio. Okay, transmit pa muna. Gikan sa live muna, dugay. Taon-taon gina siya makasulod, pagsugod sa live na to sa Facebook. Pero masudlan rin na. Abay, di masudlan. Basta, di lang i-withdraw. Udlan rin na, Jol. Okay. Nagsalig man tas kuhan kanini ang connection sa internet. Para nga mapabot niya itong programa sa Tibuok Mindanao, nga gilangkuban usab sa itong mga partner radio station sa Tibuok Mindanao. Dungan na silag tingog tanan. Musulod na siya, Jol. Basta di lang i-withdraw. Sure yun. Kang Ellen Guerrero. Len, morning ni mo dia. May buntag.
1: Good morning.
0: Boss Rule Abdullah Martinez. Morning ni mo dia, boss. Salamat kayo sa nadlo-adlo nga pagkonekta. O aga, pag-notify din sa atong line. Thank you kayo, boss. Musta man ka dia?
1: Thank you.
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw. Kapis kayo kabaskog sa panglawas. O niya, gahi imo armas. Kusog pa mo kitoy-kitoy, boss. Boss Rule Abdullah Martinez, Dagiag Tagnumala, sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur, good morning.
1: Good morning.
0: Salamat kayo, Melina Colyantes, morning Kuya Dudes, diri lang ko naminaw sa cellphone, diri po ko nagtanaw kay lagot ko sa akong radio lagi, kay sige man good ko palit sa imuhang mga tambal, pero yeah, unsa may tambal yun aning bikog. Unsa man na siya nga bikog, oy, kaganina good, gibikogan mong gugo. Melina Colyantes, morning ni mo dia, Melina.
1: Good morning.
0: Ganinang bunta, gibikogan ka, basig na ipit ra na imuang dili mayo bang posisyon sa pagkatulog. Nanaganita sa mga pangit sa tasa, sakto nga pangidaron, Melina. Ano mga edad na kag 35, 40, 45, 50. Mas nindot na siya kung mayo ang posisyon sa imong pagkatulog. Kay pag mabikil na gamay, ang imuhang parte sa imong lawas, bukton, tiil, nga dili mayo ang posisyon, makasinati, judag pagpamikog, labi na kung naanatas pangidar, sakto nga pangidaron. May lang kung kaning bata-bata-bata nga nata sa 15 anyos paubos kay bahalag magatuad tumbling tuali na atong posisyon sa pagatulog, baliwala lang na. Pero kung sa tinuod lang, as mga naminaw karon, nanamos pangidaron 40 pa ka, 40 pa taas. 40, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100, 105, 105, 110. Kana nga mga idara, correct me if I'm wrong. Ha? Sayo na ni mo na. Sabot binisaya na English dito. Correct me if I'm wrong. Pag naanak ka sa tama nga pangidaron, pag dili mayong posisyon sa imong pagkatulog, posible ka makasinatig pagpaminhod. Kinaan naman ang gitawag nila nga nerve aging. Ang pagkaluya sa mga kaunuran o kaugatan. Muna sa ibantayanan, labi na kung kanini ang napod kay taas imo asukal sa imong lawas, diabetic ka, bisang ganig, dili mayong posisyon sa pagkatulog, maminhod gani na ang ato ang mga kaunuran. So, dapat buhaton, aron malikayan na ang grabe nga mga pagpaminod sa atong mga kaunuran o kaugatan, solusyon ni Ana, Kuya Dudes Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Tayamin, asayan, nukubalamin. Muna sinindot kayo, dia. Milina Kulyantis. Napilig Kuya Dudes, anti-arthritis. Kika na, pag magkuyog, magun na sila doha. Muna sa imo resolba, sa imuhang mga kaunuran, kabukugan, kaugatan o mga lutahan. So, dako kina sa gikatabang ang Kuya Dudes anti-arthritis o kanin Vitaplex. Muna sige, ginom kada buntag human kaon. Plasid, mago ka matulog, pang haplas na yun o Kuya Dudes herbal oil. Haplas na siya nga kanini ang kuan, hinay-hinay manuhot-suhot sa imong kaunuran, latas sa kabukugan. Binugtong o nag-inusarang haplas. Pero na idagan haplas ha, depende rin na sa inyong gumaganahan. Muna nga akong ibida, gumikan kay Kuya Dudes herbal oil, naglangkob mangguna sa gikas, gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, luya, dulaw, kalabog, salong. Di ba? O kani mga sagbot nga maigo sa tubig dagat o maabot sa tubig dagat, sama saging-saging, lusay, gamot sa katunggan, banaog, kana, o katong banaog nga musanga, kinamay banaog nga bugtong. Kuha ninyo na. So, lindot kina sa, gamit kina sa pangaplas, makatabang na, ha? Makatabang gihapon sa mga pagpanakit o mga pagpaminhod sa lawas. Makatabang na, balikon ko, makatabang. Dili na para suban haplas makaayo. Ayaw! Ang klaro. Ang klaro ko, klaro, tatawhan ay haom. Mapasabot, ginwag mga. Kamuna dayon mag-igo or magtimbang-timbang. Kung angayan ba or dili, or nabay pasikarana na nga kung giluwatan nga pulong. Ana lang pa, kanunay man taga paminaw og mga labi na sa mga paborito na itong radio station. Gikan pag gikag kadlawon god, hangto na lang mag-sign off. Maghilak ang minuto kung walay mga gipag-endorso niya ang mga herbal nga produkto. Pati nagana yun. Ibis maminaw tag music, polos na lang pod supplement nga ads. Pulos black time. Itara na lang muna, ngingon ko nga. Kamunay mag-igo, kamunay magtimbang-timbang. Kung asa inyong ganahan, asa mo kumbinsido, basta kay para sa ako si Kuya Dud, sa atong mga produkto, kay timbang-timbangan na lang po, sakto, bas kilo. Ito lang yun ako, reklaro, tatawhan ay haom, binisaya o na ito nga pagpasabot, sipyat ni Lucas Lanotra. Para nga klaro yun, di ba? Ano man imong gi sentry biang? Andagan man ani. Antika ginaka Google ani niya eh. Medical condition, muscle cramp. Asa din involuntary and painful contraction of muscle. Hinungdan sa ovaries, hiatus, dehydration, electrolytes, imbalance, potassium, magnesium or calcium. Then for circulation, common during intense exercise. Una, posible na siya. Sobrahan daw kakuan. Overius. Matod pa ni IB, diri sa iyahang kuan, gi-forward din niya sa ato. Pos dako nang posibilidad. sobra ka kapoy, sobra ka hago. Oh, kanang gitawag nga kanang mo na siyang giingon overuse, pamaol. Nang dili nimo kanini ang adlaw-adlaw nga gimbuhaton pero mo ay imong gibuhat, manakit yun na siya kay mapirsa man. Ah, pwede na nimo na masinatian para sa godaan ng dili ka howler, dili ka tig-alsa og bugat niya, mualsa kag bugat pinakalit. Wala man na di mong lawas, ah, manakit yun na imong unod, maminhod na siya anak na. Para sa ako, dako na siya posibilidad nga dunay mga pasikaranan ang hinungdan sa atong pangidaron. Days JP Tandag, may buntag, Castor, Kasirya, Mimia, Napoleon Saldi, Lucky Radio Bayugan, salamat sa pagkonekta, Skylark, Renover, Lampayan, morning ni Muria. Kanini ang Rune, morning ni Muria Run, salamat kayo.
1: Good morning!
0: Happy Radio Talakugon! Salamat sinadlo-adlo nga pagkonekta, may buntag ninyo diya, taga Talakugon. Christine Kabugnason rilang pago shout out ko sa muang naimutangan nga naglaba ko karon kuya dud samtang naminaw sa imong programa samtang nagkusukuso kusog kayo akong speaker dire kay perting daghanang labunon kuya dud daghan labunon kay imo manggitigom daghan labunon natin kay imo manggitigom pero kung imo nang anamon way mo na siyang anamon, di kinasa magtapon og imong labunon. Pero motuo kag sa dili. Kana ra gid puy trabaho gis matag adlaw nga grabe makapatapol yon. Ganun pa panglabang labi na magkusukuso. Bintaha na gani karon kanayo nanay washing machine pero nanay mga laundry shop. Pero di kayta kumbinsido labi na sa mga suksuok nga barangay so kusukuso kita natin. Una may washing machine, ang problema po ng ubang tao na nagani washing, di agyapon ko sukusuhon sa washing machine. Tingi magkapatapol, lipay ta kayo, ano yung mga labunon? Duha kadlaw, isa kadlaw, ano, magtapon og napon na. Yan naman, naman tayo kaubans pa ni Malay nga, kugihan kayo mag-ilis niya, tapulan kayo mga laba. Askan kung gihan na gin mag-ilis, halos, pati artihara ba? Halos, kaduha, kaisa, kaduha, mag-ilis, isa, kadlaw. Niya kung imong palabon, pati yung tapulan na, kauban na sila, askan yung hugas o plato. Magkapatapol, pati rin ba yung kapuya na? Niya, ang nakadimalas pag yun, inigumani mo pang labay, inigabuntag tin, inigpanghalay ni mo, mo po iduy, igara niya tong silingan, magdao ba ng sagbot dito, pag yun padulong sa tulabunon? Bitaw, laba lang niya tin ah. Ogre, makaya na eh, paano na sa pa? Anas, besroli oh. Malipayon kayo ko, Kuya Dudes. Oh, kay na... Naangkat ko, nakaangkat ko Bamirman, pero hurot na po dayon. Yati, so kay Bamirman niya, boss. No. Nati dagar istak si Kwan, si Bus Leonel Danau. Nato ay kaning Kwan. Kaning, hurot siguro na, hurot na. Sige lang, naman tayo maabot karon na si Mana, Kuya Dulz Bamirman. Nato na yung bahin-bahin nun, boss. Parang, ubay-ubay siya nagdukirok niya sa inyo, siya natuwa, no? Natay mabot, padalahan di ka dia. Isa ka sako og tunga. Lipay ko na. Lipay ko na kay siya kay kanini ang nakaangkat siya kuya doon sa Bamirman. Asa ka rin nakakuha ni. Pero problema kay nahurot rin po na yun. Sige lang. Sige lang. Naghan rin na. Risma Puhanis Bagundol sa may tambal kuya doon sa Lusparon unya animik kayo. Lalaki ang iyang edad 15 anyos. Palihog ko kuya, wala dyan ni mo. Napasabot. Wala dyan ni mo napasabot. Siguro kagahapon eh. Lusparon daw, 15 anyos. Paim na kuya doon, Spirulina. Duha. Unya, apili o kaning kuya doon, katong protixing. Dako kayo nasag tabang na siya, Risma. Dayon, ang katong kuya doon, super serap. Di ba kayo magpula-pulang aping anak? Mabantay mo anak. Okay na to na ma-promote og mayo no. Kabantay mo anang bag-o na to nga kuya dud super syrup. Testingin ninyo nagtunaw sa tubig. Okay, granules man na siya, naka-powder naman na siya karon. Unsay na dugang bitaw ana gawas sa mga dahon sa gulay ug prutas. ana dugang ana beetroot og kanini ang kuan dragon fruit. Muna pag imo na sang crabby jud siya ka espeso ka pula. Dako jud na sa gikatabang. Labi na katong duna poy nindot na pud na sa hinubig sa tao nga dunay problema sa kasing-kasing. Kay base sa mga pagtuon pod sa eksperto nga tanan mga prutas or pagkaon or prutas nga pula og color makatabang sa kasing-kasing og makatabang makabuntog pod sa kaning dunay mga cancer or cancer cells. Ni katong mga anemic makapa-boost og maayo kung mauso diya sa inyong lugar. Kanang grabe nga hilanat og takig nga baba na kayo platelets tungod sa dengue virus. Kana mo ipahinom hurot patungab na kada adlaw pretendalyara mo saka. Kato may ipahinom risma. 15 anyos. Sige pa nagbilar kulang sa saktong kaon. Posible na. Makasinati sila anak kulang sa nutrisyon. Pwede na siya kato ipahinom. Kuya Dud Spirulina. Protexing, pwede. Paris ni mo na kada buntag na ang iyang itubig, kumulakaw na siya iyang tubig-tubig, labi na sa mga idaran, ang inyong ihinubig. Pwede ninyo na ibalhin sa inyong sudlanan. Kanang niyang Kuya Dudes Super Syrup. At istingin ninyo na, huwag tunaw na, nindot, nagihapon ang iyang kabugnaw, nagihapon ang iyang kahalang, tungod na siya sa dahon sa buyo. Muna ha, ang Kuya Dudes Super Syrup. Kanya balikon ko, dili na parehas uban sirap nga maabot ag pila ka buwan og tuig mapanos gihapon na once nga maablihan kay mo singaw mo mo pisweet man. Mo na klaro. Bot pa sabot kay mapanos walay mga natural walay mga natural unsa pa na mga ingrediente di ang gisagol nga molohotay siya og pila ka tuig nga hana ra na. Una na si Risma. Risma Puanes Bagundol ang atong katong bag-o na to nga Kuya Dud Super Syrup. Testingin ninyo nagtunaw sa tubig. Tunga lang, butangig tunga nga tubig, uyuga og mayo. Kana matunaw gyud an, utrohin na pugbutang hangtod nga mapuno. Observare ang iyang color. Di ba kay puwa pa sa imong dugo? Mga anemic on ya. Tulok adlaw sige inom ana. Wala na pink-pink nang naong. Aristona Batukan, shout out ko sa akong ugang akong mama nga si Presing Eric Tagalog, Suryo family Batukan ug Amor, Barrio Dilo Pire family Morales, good morning gikan ni Aristona Batukan, morning ni mo di ate. Oga Ati Delia Taniula, may buntag ni mo di ate Delia. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Good morning Kuya Dudes. Bright jud ka Kuya Dudes oi. Martina Purpuyas. Sa una ramang ko Bright Martina. Samot na sa una tungwa pa ko natuli. Kanigis Martina. Martina, morning ni Muria.
1: Good morning.
0: Nakakaraan akong solid listener niya sa Kwantag Bina Surigao Del Sur. Morning ni Muria. Ana siya. Good morning Kuya Dudes. Ka bright din ni mo Kuya Dudes eh. Sa una ra. Sa katog yung wapak ko natuli. Ipatugtog tong imuhang jingle Kuya Dudes kay hapit na nako na memorize. Ayaw! Narating, parang adili ka magmahay. Tumanan ako ini sa inyong kagustuhan.

Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Oh, si Aro. Oh, Martina Purpuyas. Nagsabay-sabayan imo tong kanta. Iktin-iktin, naka-iktin-iktin naka. Nindot kay duyog, no? Makakitoy-kitoy sa kigul. Ya, mana si nindot ya. Napoleon Saldi, sakto jud kuya dots proven and tested sa amua ang kuya dots anti-arthritis ug Vitaplex. Okay, thumbs, diba? Salamat kayo. Man mana siya natay mga pagkuan kanini ang mo lagi gingon ako pag nanata sa pangidaron. Para sa tonggi forward ni Ibiang dire. Kung nanata sa tama nga pangidaron, tanan tao, kita tanan dire. Napoleon, dinining kalibutan na walay mo donar. Tanan parte sa ato ang lawas, gikan sa buhok, padulong sa lapa, gikan sa ulo, padulong sa lapa-lapa, munay panahon nga magkalmaluya dyan na siya. Maluya gidong mayo. Muna siya pinakakuan dia. So, usay atong buhaton nga para nga maresolbahan nga, dili mapadali ang pagkaluya sa ato ang lawas. Kinanglan tag suplemento kaabag ba or pwede kaalalay nga pwede natong buhaton dia. Mao na siya ang Kuya Dots Vitaplex o anti-arthritis para nga maresolbahan ang grabe nga kadaot sa ato.

0: Kang Jam Jamin, Jam Jarmin. Good morning ni Muria Jam. Walay gastro dire sa Pharmacia Jessica, Kuya Dudge. Murag hutdan na siguro, gamay ramanggod. Sige lang, kaya ito lang ikuan. Nato ipaulian niya sa Urukita, oh. Be? Ikontaka ni siya Jam. Jarmin, diya sa kanini ang Urukita. Palihog ko kontak aniniya sa messenger kani si Viril SG Nunam. Signaan na diya na ako na siya paulian dito. Basig na mali iyang palit ba o naa siya dito. Wala cellphone number ani biyang aron nga makakuan. Available Kuya Dudes products sa Langlang store. Alang diya sa naay mo mga kaliwatan, kaparintihan daw diha-diha sa kanini ang Kitsaraw. Kitsaraw is maring tatao. Maring, morning ni mo diya. Akong kumari nga, kwan, station manager sa radio natin, San Francisco. Si maring tata, tipan. Pura buyag, lingin na ugnaong. Mura nagbula sa balibul. Morning ni mo diya, maring. Mingaw na ko ni mo da. Sige lang. Nakita na tapuhon niya maring. Huwag kanini ang kuhan. Alang sa naamoy mga kaliwatan ha, kaparintihan o kahigalaan, kaberks, kapusog, kabarkada, nga naana ni Muyo sa Kitsaraw na dool radiha. Paadto lang sa kuhan kanini ang Langlang store sa San Isidro, Kitsaraw. Pangitaang Langlang store diya. Kinaay mga produkto sa Kuya Dudes dito. Nga bahin. Balikon ako ha. Alang kung naamoy mga parinti, igala, igsoon, kaberks, kapuso, kabarkada, kakampi, kapatid, kapamilya, kaalyado diya sa Kitsaraw. Nagstapad naman ang Kitsaraw, aligriya diya. Adto a pangitaan na. Asa mo ni siya, dapit biyang highway rabani, ang Langlang store. Kornay sulunon, o sa nga barangay, sitio o purok. Pangitaan lang diya sa San Isidro, Kitsaraw, ang Langlang store. Kinaadya ato mga produkto. Ato ininyo dito ha. Napon mo yung mga kaparintihan, kaigalaan, kaigsunan, kaberk, kapusog, kabarkada, dias lungsod sa Claver. Ipaadto lang ninyo dito na may mga parinti nga naadya na ni Muyo or Doolra, ipaadto ninyo dito sa Leros Rice Store. Ipaadto dito sa Leros Rice Store sa Claver. Nada, ilado mo na. Nas maring Milda diya, maring kuan, paring Tony. Og di ba ka sa ACG Agribet? Exclusive na diya. Magpamilya rin tagiya na mag-ama or mag-ina sa lungsod sa Claver, Leros Rice Store o sa ECG Agribet Dias, lungsod sa Claver, ipaadto dito. Napod mo yung mga kapamilya, kalyado, kabers, kapusog, kabarkada, kakamping, kapatid sa Siargao, Dias, sa Dapa, nga bahin, sintro sa Dapa, ipaadto sa Colombian Corner, Colombian Point, Colombian Corner. Tapada na, unahara na gamay Crispy King. Ilan, mailan man na diya. Kailado man kayo na, tagiyag, tagdumala. Sir Johnson Sunikog, si Amiga Milba. Tagiyapod sa kaniniyang Forfa Water Refilling Station. Naapod niya itong mga produkto sa Colombian Corner o Colombian Point, Dias Dapa. Dito lang po dahin mag GL. Para surping, surping, surping. Una, say, kuan diya. Kaya nga kulit armayan, may buntag. Asa ta pwede maka-order sa imong produkto, Kuya Dudes? Kulit, may buntag ni mo di alit. Labi na sa Kuya Dudes Kidney Refer. Kani nga to ang page kani, Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Kani mo ang itanawan sa live, IPM ang admin na na. IPM ang admin na na. Para maka-order ka Kuya Dudes Kidney Refer. Kaya doon ay mga area na to sa Mindanao nga wala pa gin maabti. Wala pa maabti na to sa itong mga produkto. So, pwede ka diya maka-order din sa atong Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading or di ba ka sa Kuya Dudes Order Hair. Napo diya atong mga produkto. Kuya Dudes, buntag. Ali, mamistata sa andanan. Siyong inoner, morning ni mo diya siyong.
1: Good morning.
0: Atong mga listener and follower, may buntag ninyo diya. Salamat kayo sinadlaw-adlaw ninyo nga pag uban-uban ha. Means pista kuno sa andanan. Mamaidoy ninyo pamista na lagyo. Papayang imbitar lagyo. Kuya Larry, wapait, may buntag ni mo diya, Kuya Larry.
1: Good morning.
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw. May buntag, Kuya Dudes, mabuhay ang agila. Good morning ni mo diya, Kuya.

0: kung kuya nga gwapo, way paglubad. Diya sa usa sa haligi sa kaniniang Unity Life. Katong sigig pangutana, paabot lang gamay. Kay perti na kayong daghan ang nag-agagang, daghan na kayong nagka-interest kung asa sila makaparehistro or kanini ang makapamimbro sa Unity Life Incorporated. Dako na baya ilang hospitalization karon? Paspasa sa pagbuilo, no? Dako kayong hospitalization sa Unity Life. Mga igal, like soon, 30 mil na. Wah, grabe. Dili na kaya ihatag sa uban. O niya, kung ma-hospital ka, kaysa lang ka maka-claim kung kayo ma-hospital ka sa isa katuig. Maro, madyo na siyang patakaran. Pero ang ibuhat ka ron sa Unity Life, unsa, pwede kang magpa-hospital, pwede kang ma-admit, basta naalay medical record nga klaro d'yo kang admitted sa hospital, private man or kanini ang provincial, pwede ka kaduha. Ah, pwede ka kaduha ma-admit, pwede ka kaduha maka-claim. Kudakog ihatag. Kung yung accidental date, maugihapon, 30 mil. Oh, aksidente nga namatay or natural nga kamatayon 60 mil. Ako ang madawat dahil ni Muno kung magdunga na tanan. Niya, anak kanindot kay ang beneficiary parehas og claim sa membro kay kasagaran sa ingana nga mga upgraded back, upgraded nga dayong. Ingana kasagaran sa mga upgraded nga dayong. Dayong tag 200. Kana siya gi-upgrade. Mga igal like soon, kung bisag unsa nga life insurance pod, ang beneficiary ang katungod niya ang pag-claim lang, pero dire ang beneficiary tulo ka buok, so upat mo ka buok membro pareha mo claim tanan. Pwede mo pa dungan pa ospital sa isa ka tuig, pwede pa mo dungan ka matay. Pareha sa claim, nakuha lagi kayo. Agir na siya pagkatawa ha, pero si Piat Logas Lano, tra na, ngunay labintino. Kung mo may mawala, sa imong 1,600, upat na mo makabenepisyo ka, kanindot ana. Kanindot ana. Munay, tistingin ako itong mga nanawag, sige lang, maglaan ramidiri o kaning cellphone number para inyong tawagan para diretso na makaparehistro. Kuya Sir Rwen, Aranda, may morning ni Muria, kuya.
1: Good morning!
0: Kamusaan naman sa ito, magtapok puhon. Good morning ni Muria. Tagiyag tagdumala sa SRA, Tracking Services. Katong mga nangita diha o kanini ang mga wingman na gusto di kalidad, di kalibre. Kontak ka kung naagya pong ko'y baligya wingman. Kung sa lay baligya kuya dos, basta kay tinarong lang, inato lang, muna ginasinindot kayo diya. Mga namina ron nga mga tracker, namo ipatracking niya. Kinanglan mo wingman nga di kalida, di kalibre, nga di igid mo maulawan, magdagandagan niya sa highway. Una diya, kontak ka ni Kuya Sir Rwen Aranda na SRA Tracking Services, mga igalaig zone. Kasi na kay pundo bihag diya kuya, lami kay ito, kuanon, lami kay adubuhon, adubuhos gata. Murang nagpa-sparring mga katong isang adlaw. Matay magduda ko aning bibi ali, inigdako ani kuya, murang na, murang aning si kuan ba, murang aning siya o kanini ang si Dabaw Saging. Babay nga kanay, maayo bitaw kayo, may kay mo, taring mano. Itaw, my morning ni Maria, Kuya Sir Rwen, love you kuya, miss you. Saba lang, ugun sa'yo mga tirada na to, kay bisag unsang panahon na, bisag unsang orasa, naara ko kanunay. Naara kanunay ang imuhang Kuya Dudes, may paglubad ni. Bahalag magkinaon sa tuwad, tumbling tuwali. Unsa may tambal sa menstruation, Kuya Dudes, nga nag-spotting lang, duha na kabulan. Sige dugo, dalaga, 22 ang edad, taga Oroquita, oy. Duha na kabulan, sige dugo, niya 22 anyos pa. Ayaw kumpiyansa. Iadto na dito dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan. Para nga masuta, gina, kay delikado na yung anak nga mag-bleeding. Labi na sa ingon anak nga edad niya, duha na kabulang, na duha na kabulan. Ha? Dahil paibala din ko pagkahuman. Sa yunan, kag 22 anyos pa, noon sa naman eh. Ay mo kumpiyansa lagi. Ato nang gisgutan to na kalabayng adlaw. Bantayanan kayo na ha. Yadto sana dito kay ga-bleeding man kana. Duha na ka bulan. Sige nagdugo niya, bata pa kayo. Ipa subay sana sa pinaka eksperto. Renew na sad kuya. Sige, renew ta. Lao na. Kanda pa. Sige ra ta renew ani. Murag na upas-upas ang puto sa akong lawas ang kwan kuya. Na upas-upas na ako sa akong lawas tong double black. Sama lang. Oy, atensyon na yung mga adlaw ato mga partner radio station. Wala tayo programa, ugma. Wala yung programa, skedos. Pwede rin mo mag-replay sa ato mga program. Wala tayo programa, ugma, ang adlaw. Kinatay, importante yung katikaran. Mag-renew daw mini kuya si Ruin sa muang butbut. Love-love kuya si Ruin, may muntag. Ati Risa dia. Kuya Dodge, sada di ay ng Unity Life, no? Human na baya ko nagpamimbir ana diris damulog ay mo okay kay natin dili at tinod na wala na mo ginay labing tinutibok na kong pamilya apil akong mga parente akong mga kwan tanan yod natin dili agi paurot na kong di ba na tumalikayan kong ma hospital ta ma admit ta magkasakit ta wala may mubato din ining kalibutan na at least natay hasol biya kayo magsigig pila pila di SWD no ngayo dos kapitan mangayo sa konsyal mangayo sa mayor niya pagabot dito tagaan na kagsiklibo. Tingot kayo o niya kung mga ayaw kagayuda pwede naghahan ng mga requirements kana may requirements ditso na ata katidilya salamat mayong nagapa membro ka na way problema niya sa damulog kumbati pang imbita niya sa mga parente katidilya tanyo la muna sa pinakons kuya doon sakit akong mata sambol sana siya sambo bulanon jamo ngul-ngul sambol ngul-ngul grabe ka bulanon sir Maritanios lalaki ha ni Raot may munta good morning happy Tuesday kuya Rods may munta gimo diyan ni Maria Raot diya sa Compostela Davao de Oro mata daw niya 40 anyos dugay na kong naminaw si mong programa sa radio kada buntag. Kasi tambal nga akong TL nga mamanhod man di ay mamanhod man dugay na kong nagantos taga Oroquita gihapon ni Binuangan Oroquita City 61 anyos tabangi ko kuya Dods bay karun lang na ako nakuha jud ang imong cellphone number taon may buntag ni mo di mamanhod until kato na lagi akong giingon kato na akong giingon kanini ang kuya Dods anti-arthritis ug Vitaplex dako dyan na sa gigtabang sa mga pagpaminod. Rayuma arthritis, osteoarthritis, matabangan, gouty arthritis, pagpaminod, ngul-ngul, sakit, kaya naman, kanamanggod siya nga kombinasyon para na siya sa mga kaunuran, kabukugan, o glutahan. Mumunay siya mo resolve ba? E magkaedad ta, posible mo, baba atong calcium, baba atong potassium, baba atong electrolytes. O pariyo ragya po na, mura kang mawadag kusog, wakay umoy, wakay igong puwersa, mura kang lumpo. Kanaray resolve. Munang gitawag karon giisikat ba nga 1612 vitamin B1, B6, B12, B complex, thiamine or cyanocobalamin. Muna siya ang pinaka nindot kayo nga kombinasyon para nga ma-restore ang tama ug sakto nimo nga enerhiya sa lawas. Kana na siya imna, taga Binuangan Oroquita. 61 anyos kana ni Pinom, 60 na nanakas pangidaron, maguwang ra kana kog sa katuig. Kapoy biya kayo ni Minod niya itong lawas, no? Samot na niya itong hawak, magsigig po Minod. Makahandos tagkatulo, magguba na itong naong, natuota, nagtuoy mong asawa nga. Nanagini siya sa kanini ang karurok-rurok. Kaingo lang yung asawa, nagtanaw siya mong naong, kinaguba-guba na. Yan sa, naanagini siya sa kanining kasi sa Tagalog pa si tawag patilisuralito ko na eh nanagini sa kanang kitawag ba nga kanang naglamian na gini tiyan guba namang naong sumba na mauna gini wak muna kibawal mong sawa nga pwede muna sakita si mong hawak muna hiwid-hiwid hiwi-hiwi na mong naong sige kandos kaya imo nalang ipugos kaya sakit kayo tukar muna yung arthritis huwag asula na eh. Di asula git. Ngayon na mga ida, 60, 70. Ati pa ba na, labi nang aktibo kayo sa pakigbugno ni Krukungo. Kusog pa kayo na mo, helikopter. Mura pa nagsiwantarte. Uliyaw, bikil. Unya kay, kung sa lala, sa bae, okay ra. Kay, bisang pag magbuntagay, katawara na sila. Kita nga mga laki, yung saom na to na. Mo pa iduwi na to, halos ikamatay pa na to, kay maglisol ba't na ginawa, sakit pa kaya itong hawak, kung tuhod, sigig, handros niya. Ato na lang ipugson, atong lugson para makahome. Unya kay ang problema, kipurti mang sakita, nagtuon na yung asawa nga gilamian ka. Habay, gilamian, pati masakita si mga hawak, sigig, handros, yung maglaguto man. Apoy na eh. Luoy mo kita mga laki. Kung nga na, pitig yung luoya sa tinood. Sa tinood lang. Sabot na nakay hubak. Napakay rayuma. Napakay arthritis. Niya panahon sa pakigbugno di Krukungo. Mo po igara o ganing tukar. Yung sa imong baton, imo pugson. Mo po iduhin na itong kamatay. Pwede asun lagi kayo na. Importante na siya nga. Tama o ginsakto nga ma-resolve na siya. Kay kanang pagpanakit yun, no, given na mangod na, kanang, di alam, so given usama na kanang, musugot kag sa dili. Labi na kung abusado po kasi muhang lawas, nagdugay matulog, o oh, kaning walay klaro nga mga pagkaon nga imong ipasulod sa imong lawas, basta lang good nga mabusog, pero dili, kaning dili, nutritious food ba, ang imong ipasulod sa imong lawas. Siyempre, ang imuang mga vital organ, ana, mubigay yun na siya, di ginasya mula hotay. So, pagdagan sa panahon, kita nga magkaedad, unsaon niya pagsustiner? Oh, unsaon niya pagsustiner? Kinaamay sa 60 anyos, 70 anyos, baskog pa kayo, himsog pa kayo. Oh, di ba? Pero naay 50 anyos, 50, 55, 60, ngumurag apikiho na yun. Muna, dipindi na sa lifestyle na to. So, sa may buhato na to, nga, mas makasustiner ta, ana. Oh. Mayo nga pagdagan sa itong panginabuhi, proper lifestyle, ang importante diya. Tama nga pagkatulog, tama nga nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas, sa matag karunugon niya, tama nga ehersisyo sa pay atong mga gimbuhaton, mas makalahutay ang tao diya. Ah, di ba? Tanawan ng mga idaran nga mingon, sa sekreto ni mo tayo, nga nung niyabot kag sa gatos, 90, sumailang itubag. Walay karne, gulay lang. Ah, di ba? Siguro itong interview si Sir Montano, 60 anyos na kapin. Sa maya, wala. Kaysar kaysa mukhaon sa kadlaw. O niya, wala si karne, gulay lang. Papakbit. O, di ba? Nanawa si Sir Montano. Wala, kung pa kayo? Si Jerry Crabal. O, di ba? Kami kamerang naunga na. Puti-puti lang to siya kamay. Importante na siya. So, musugot kag sa dili, muluya. Unsa may namay mga suplemento nga pwede dako kayo ikatabang diyan. Naay mga suplemento yun. Nga pwede o dako kayo ikatabang nga masustiner. Sa katuna akong gingon. Suplemento para sa imong unod, para sa imong bukog, para sa imong lutahan, o para sa imong kaugatan. Kuya Dudes Vitaplex, Vitamin B1, B6, B12, B-Complex, Thiamine, Anxiolin, Cobalamin. Dako kayo sa ikatabang. Kuya Dudes Anti-Arthritis, parisala ng duha. Kada buntag, humankaon. Nanguringkong ka, sakit. Mulingkod sakit, mutindog sakit. Kada lihok, sige lang kag aguroy. Kada usao man ang imong ginabantayan ang kasakit naman lang sa imong lawas matag karunugon niya. Di na ta makalihok-lihok. Di na ta makabuhat-buhat. Magdrive ta, maminhod, maggunit tag manubila, mamotor man na siya og sakyanan, maminhod ato mga tudlo. Oh, naana na siya mga kakulangon sa atong lawas labi na kung naana ka sa sakto nga pangidaron. Sumona siya i-sustainer ninyo kung gusto mo og natural. Gusto mong natural lang ang mga pamagi. Anti-arthritis. Oh. Gikan sa turmeric o paminta. Oh. Asa man ka? Dito kas diclofenac. Dito kas naproxen sodium. Dito kas ibuprofen. Dito kas amipinamik. Or dito bakas paracetamol. Or na'y pinakakusog at toxilicosib. Tolo, duha tolo ka bulan. Isa lang na dayong gas dialysis. Sige ha, Junan, inyo. Kaya man tayo lain mayisip. Pag musakit, ang ato ang lawas. Pag na, mubati tag sakit. Gusto na to, mawala dayo ng sakit. O sa may atong idaganan. Diretso dayong ta pain reliever. Muna din to akong gingon. Pili lang kasi ganahan ni Muria. Pero kuidaw nga pag-abot ng gagans ko
2: mga mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 9 o'clock.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Back-to-back partners sa kayuhan.
8: Kung kulang sa tulog o permi kapoy, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural relaxation o body balance. O para sa nindot nga pagsugod sa buntag, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix muhatag sa alertness o positive mood. Padayon sa kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule og Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Do na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi

Adlaw sa inyong tanan. Mayoga Adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Hala plaster na mo! Kaya diyan na ang inyong DJ ng bayan. Ang DJ Onyog sa inyong mga radyo. Magiguban na po't ganinyo mga palangga ni ining Adlaw nga Martes. Pinadsahan ang Mayo 5, 2025. Alam, kumusta? Naot mag-iigsoon na akabus kapiskay, akabaskog sinong kalawasan. Nabinal sa ato mga nanay, mga tatay, lolo og lula, ati og kuya, mama og papa, tiya og tiyo, dudong og inday. Maginaot ako nga og kiramo, inubanan sa kapiskay, kabaskog sa panglawasan. Asa ka man nga stasyon o mga sipihanan nga nakatunin karong mga orasa, mabuntag man, maudto man, mahapon o magabi man, welcome po sa programang Gulong ng Balat. Ikaw ang bida dito sa programang ito. Doon ka ba'y suliran? Doon ka ba'y mga kasakit sa kinabuhi igsuon kami nagpabugto sa imong kagutan? Paminawa o pamatia kining maong tulumano Gulong ng Balat! Mabuhay kamong tanan. Naagun mo kanunay nagasubaybay aning adtong programa, mga kasama, mga kagilaan, mga suki, mga silingan o mga sukong tigmaminaw. Naagun mo kanunay nagatang-atang aning adtong tulumanon. Huwag siyempre din ito kalimtan may gala mga taga-Leyte. Nabi na po may gala sa mga taga-Bohol. Sa tanang probinsya sa Bohol. Maayong pagpabinaw. Nabi na po may gala di Ascamigan Island. Misa Misurintal, Zamboanga at Dilusur. Huwag sa probinsya sa Bukidnon. Di po may gala sa probinsya sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Asa mamudapit karon nga Barangay Purok, Lungsod o Sudat sa mga probinsya. Maadya. Maadyang morning. Gawas bang panuhot, oy. Ala, sige mga palangga. Atong hotline, ala sa gusto mag-text o mag-tawag, pwede kami kalam mag-contact rin ato numero 0955 937 8054. Osbongo 0955 937 8054. Aga, siyempre mga egsoon, ato pasalamatan po may gala ang Melvan Food Supplement Distributor, ang original.

gawas ang panuhot? Ha? Nang gawas ang ahong panuhot, oy? Inom sa ko may galag pito-pito herbal ko for Megsa. Okay, medyo karat man akong tutunlan. Alangal nga diras bukid no, sige na lang uwan. Gikan good atong Mayo Uno. Sige kong uwan mga higala diras provinces bukid no. Sige na lang tanik kabasa. Palaban good tanik pito-pito capsule o pito-pito Covermex. Inom sa ko ha. Haplas ako may galag pito-pito liramint oil. Iutong din ako, mawalang panuhot. Haplasan sana ako, akong batang, ibarag sakit akong batang. Basa ko kagahapon, mangigala. Managhaplas, sumutan ng haplaso, pito-pito liramint oil. Iutong sana ako, ha? Diras akong kuto-kuto be. O, kuto-kuto. Aplasa na to na error nga. Okay itong programa. Kahumot rin ka plasa. Okay na, naplasa na. Ato sa iutong. Da. Lugwang panuhot. Ay nako, sige panayon da, igsoon. Manag yung panuhot mga gala. Ang gawas da, praise the Lord. Amo di ha, gipang sabawan mo. Haplas na mag pito-pito liramint oil ha. Inom din mag pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Covermex. Huwag tang ang panuhot o subaw. Murag aksyon man mahigalan katulog kong tutunlan. Palaban tag pito-pito oil, listen po. Endorser ko kumigalag pito-pito products niya. Kamura, may inom niya ko, dili. Tested and proven na niya sa ako. Migala muna ka muna. Palit na mo! Muna yung mapalit niya. Iyabo ko din ron. Na nag-request migala nga mukanta ko no kung sa may kantahon ako eh. Sige-sige, kanta. Muna man na inom kalipay ang mukanta ko. Sige-sige, kining kanta, mga igala, hatod ka na to sa kining mga tigulang nga namino ron. Sama na ko, mga tiguang. Gatosap ka na to, mga igala, sa Mimo Pro Plus for Kids. Kining awit nga naguluhang, be, makita kang muli. Tistigan na to ni kanta, be. Kidugidugan ako makakanta na yung makita kang muli. Okay, okay. Stand by siya ha. Okay, nag-ads pa. Di lang na ako humanon ha. Okay, limit ratong oras oy. Gamay ratong oras. Sige, para sa inyo. Makita kang muli.

0: mau request mama. Sige request mo. Kuya Bidi, i-appeal tong sayang na sayang talaga. Na, pagkantahan mo ko ng i-ages ba na?
1: Sayang na sayang talaga!
0: Ano na ito mong kanta? Basa tag mensahe. Alaw ko, muna yung mga request di hoy. Muna ayo. Request-request mo di haka na pong makaya na kong kanta. Bagol mo ron. Katawa na ba si Lola, oh? Deje, deje, hanggaw yung kaya ka deje, bisa kong saon. Ala, sige. Ala sa... umaliti oras dahi. umaliti oras dahi. Okay, Turita. Be. Di akong tubag manglimpyo aron dili makita sa mga tao. Oy, ang premios tong tigmo ha, 2,000 na ha. 2,000 pesos na migal ang premios tigmo. Busa, unsa pagipaabot ninyo, tubagan na ninyo. Ha, 2,000 pesos na migal ang premios tigmo. Ang tigmo nga tagui o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Sud-an man na iya nga nahibilin kay taguan man na aron dili makita sa uban. Kay inig kamuntag maoy inyong sud-an pamahaw kay aron na apay sud-an ang mga anak. Ako dai si Toto, naminaw ko karon din his kibawi. May pagpaminaw ni Buda Toto ha. Okay, dirita mangigala sa laing mensahe. Didyo onyo, kusog kaayo imong program diris balay. Ikaw good akong ginapaminawan kay Joker kaayo ka DJ. God bless DJ. Maayong buntag DJ. Salamat kayo. Tinood jud, makalingaw jud ang programa mo. Nanay Pising kini. Salamat Nanay Pising. God bless you, Nanay Pising, ha? Hiya, DJ. Good morning. Ayan, good morning po ni Budi, ha? Tubag na ko si Buntig mo, DJ, huna-huna sa taong. Kay ang imong huna-huna, imo manang taguan, hipuson, aron dili mahibalan sa uban, kamuunay perminti awayan, ang imong huna-huna o dautang huna-huna. Ako di ay si Tata na minodre sa Dawis, Bohol. Kuya, good AM greet ko Suarez sa family. From Tago, kuya. From Tago. Kuya, dili siya makagukod kay wala. Okay, ano naman tayo niya? Kung magtubag mo ha, kumplito ha. Pero niyo, hindi ko makangangagbasa. Hindi ko makangangagog sabon. DJ, kita ako sa Facebook, di mo batanon mangka mura mangkag sipong na baro, ha? Ang gaway. Charot ba? Naminaw ko karon diri didyo onyok. Ah, pwede ta maka-request sugsong kanang... Mane? Hindi ko kasabot. Ano yung mong kwanan? Tinigsan. Bull. Sama ni. Bulawan. Bulawan. Nabalay kantang Bulawan. May Bulawan, Dre. Diamond Raman.

0: mong edad niya. At tiguwang naman good imong tingog pero sa Facebook, batan-on pa ka. Ang akong edad, mga gala, is kuan kining secret. Kamuli bahala. Kamuli bahala na ay. Huwag pila ay naas yun ang unuhuna. Umingon mo 50, usog ko trapogo. Kumingon mo og gini ang 18 aw masamot gud nga masugot ko ayoy. Sana all 18 sawa magkakuha sa itong hotline hotline may gala ni DJ Onyog 0955 937 8054 Rosbongo 0955 937 8054. Hinundong ko migalang DJ Gino nang apply trabaho. Muna na hitabo migala.
1: Ayo, apply kong trabaho.
2: Unsa may mong applyan?
1: A-apply kong sundalo.
2: Unsa'y pangalan ni mo?
1: DJ Gino.
2: Be, smile daw. Dili ka mahimong sundalo kay pangag ka.
3: Ayoy!
1: Ansa, sir?
2: Dili ka mahimong sundalo kay pangag ka.
1: Ang sa'yo din naan ang sundalo, sir, pinaakay. Ano yung mga yung diwato sundalo, sir, sa'yo din naan ang sundalo.

0: pagkasundalo kay Pangangka.
1: Ah, sir, rinasundalo, sir. Pinaakay, sinupsupay. Nabalora ba ko, sir, asa imong unang asawa, ikaduwang asawa, ikatulong asawa?
0: Oh, mau ba? Sige, ugma, dawat na ka.
2: Ana, dahil pag-apply trabaho? Mga apply, ganun mong trabaho, ana, aral ninyo, ha?
3: Sir, apply kong trabaho? Kabalora ba ko, sir, pila kabok imong asawa?
0: Oh, sige, karun dayon, dawat na ka.
2: Karun dayon, dawat na ka. Okay, ato pasalamatan mga balanga ato ang major sponsor ang Melvin the Food Supplement Distributor ang original. Namoy ka po na po migala sa mga produktong herbal sa mas pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofemex, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, and Mimo Pro Plus for kids. Kamudia, wak mo kasuway, sulay na ninyo may egzon. Minaw sa tamigala mga testimonya.
4: Pangalan ganit ni mo, palihog?
5: Tony Dano, sir. Sintro 1, Dampas, Tagbilaran City.
4: Ah, sa Bohol.
5: Sa Bohol, sir.
4: Nakagamit na ka og pito-pito herbal Cofemex.
5: Oh, sir. Og katong pito-pito capsule, sir. Kaya katong dahil mag-design na karanting uwan, sir. Badali ako ka ng hilantag na ni Bohol. Matong akong gisulayan niya. Akong matapod. Dahil time nga naghuwa-luha siya. Nga, nawala na to. Mauro ka itong giinom. Nakahurot ko ka ng isa kapad sa pito-pito, sir. Sir, ako na pong gitray kay Bisundayan. Tunay, trabaho ka dadlaw.
4: Correct.
5: Kung matamura ba siya o ka ng gimit-mit gani?
4: So wala na nagluha-luha imong mata?
5: Wala na, sir.
4: Ay, salamat. Sige, sige. Imo yun na pamatundaan nga itong produktong pito-pito capsule, pito-pito Cofemex, makaayo yun.
5: Oo, oh, sir. Makaayo yun, sir. Nindot po siya itinda sa kapsi.
4: Ma'am, unsa may imong matambag sa mga taga-provinsas Bohol o tibuok provinsas Bohol nga wala pa yun na naayo sila gibatis kalawasan, ma'am. Good, ma'am.
5: Ako itatambag, sir, nga mag-use sila sa pito-pito herbal kopi, kopi mix o ka ng pito-pito capsule kay epektibo dyan siya kayo. God bless you, sir. Thank you.
2: Okay, bye-bye.
4: Pangalan ganit mo, sir?
6: Romeo Sobrio.
4: Sobrio. Pila edad mo, sir?
6: 59.
4: 59?
6: Oo, oo.
4: Ah, okay. Taga-asa ba na ipalihog si sir?
6: Kaya, sir. Tagbilaran City. Pila sa mong program ka na kadalauna, sir. Kadala ko may na sa mong programa.
4: Ganong ganahan makamabinaw?
6: Makatawa, makuta. Nilalik mo ka mo. Kuan ba? Tiguan, right? Bukan niya. O bata. Basta kaya may kamo kuan ba? Kadalaw.
4: Okay. Sir, unsa man nga produkto imong ginagamit karon, sir Romeo?
6: Kopi, sir. Ngayon, kopi. Basta kopi akong gamit siya ng produkto. Mora yung gamit niya. Masakit pa. Pero kanabuntag, orang inom. Inan akong inom. Kaya mo bubo. Luwag-luwag. Mora akong ibati ba?
4: Wow. Sige, sige. Sa kanian to, naan na kayo mga coffee nga ginainom o natilawan?
6: Sa kung saan kape akong, kung anon? Sa kung saan kape akong imnon ba niya kay, pagkaroon mo na ko si Mohag program, kung mo try ko, bukupi o magkaangay ba ko? O mo to, nindot man di, akong lagi bintin.
4: Wow, salamat, salamat. Sige sir, agdaha palihog ang mga taga-provinsas Bohol nga mo inom sila pito-pito herbal Cofemex, sir?
6: Nalawagan ko sa tanang kami na karon, labi na gano'n ang Bohol, na ako pa ninyo, inom gid mo aming herbal coffee ni Sir Unio, kay nindot kayo, makaayo sa gilate. Pero di pa tingog, ang naging alawa, makuala yun, mga 2 weeks, mga epekto.
2: Praise the Lord.
6: Nindot, nindot gid kayo ng iyang coffee niya, except nga kuan lami, makawapon sa imuhang sakit o sa kita, dito sa kita. Nindot ang iyang kuan coffee yun.
4: Sige, Sir Romeo, Subrio, salamat kayo, sir, ha?
6: Salamat po kayo, sir. Salamat po.
2: God bless. Bye-bye.
4: Laing testimony na po migala atong nadunggan from Tagbilaran City, Bohol. Salamat kaayo sa mga taga-provinces Bohol kay ubay-ubay na gira nga to ang mga users diha. Katong mga user na to diha ang wala pa makatestimony, palihog lang pag-text mo sa ko ang hotline. Kay sayang kaayo na ate premium at tag-kinintos. Bek, katong mga user diha sa SM Bohol,
2: Dawis Bohol, Maribohok Bohol, Tagbilaran Bohol. Katong wala pa nakatestimony, pagtestimony mo kayo. Ang inyong pagtestimony, dili na para sa programa. Para na sa mga tao nga nawad-an nagpaglaom si kinabuhi, nga naa silang unahuna, maulian pa ba ko? Ato silang dasigon mga higala nga musulay aning atong produkto igsuon. Aron po sila mga higala maulian sa ilang gibate sa kalawasan. Barug ampo sa Ginoo igsuon aron maulian ka sa imong gibate sa kalawasan. Unsa man ang imong sakit nimo karon nga pila na kabuwan, pila na katuig nimong dada, wa gihapon ka maayo, i-try kining atong produktong 77 plus 8-in-1 herbal capsule. 77 plus 10-in-1 herbal Cofirmex. Pag-text ko na sa kuwa karon be. Unsa man ang sakit nimo karon, pag-text sa kuwa karon. Kay ato nang tagag pagtagan ang imong pangutana igsuon ko. Text ako akaroon. 0955-937-8054. O mga taga Bohol, mga taga Leyte, mga taga Davao, mga taga Bukidnon, Agusan, Cotabato, Surigao del Sur. Pag-text ko naman ako, labi na sa mga taga Misor, Zamboanga, Camiguin Island, Cebu City, nga naminaw sa kung tulumanon karon, karong adlawa, palihog pag-text mo sa kuha karon kung unsa ang inyong gidaladala nga balatian mga igsuon nga sukad sa una og hangtod karon wa paghihapon na ulian. Mahimo ba igsuon nga surayin ninyo ng atong produkto nga mo oy gikagubtan sa tanan nga asa mapalit ang products? Mo ba ito hurot-hurot ang atong products sa butika? Kinaghan na nga ayo. Mo na gidasig ta mo ha. Mga kabataan, mga kabatanunan, mga katigulangan, mga nanay, tatay, lulo, lula, mama, papa. Unsa may gipaabot ninyo? Magpaabot pa ba mo nga mulala ka ng imong gibatis kalawasan? Ayaw paabota. Pag inom na og 77 herbal capsule og 77 herbal Cofirmex. Contact lang sa kuan numero karon. Moni akong number 0955-937-8054 o subong ko 0955-937-8054.

na nagdags na sa ako mga higala din sa unyo. Tagpila ang inyong para sa mata. Kay ang akong anak sayo kaayo hanap na iya mata. 6 years old. Didyo onyok. Tabangi mi didyo. Kay aron makabalik og school ang ako anak. Didyo onyok. Og tagpila po ang inyong para sa vitamins sa bata. Ayaw ba siya ako number? Ang atong pito-pito mineral ay jawab. Yes. Makatabang gini may galas sa blurred nga pananaw sa mga kabataan. Unang-una, advice na ko sa mga mama o papa, ayaw ninyo pasubrae o pa-cellphone inyong mga anak ninyo. Kamura may ni patay sa mata sa inyong mga bata. Tapulan ni kayo mo disiplina sa inyong anak. Sige na lang mo o pa-cellphone inyong mga anak ninyo. Bata pa kanin na na-cellphone. Wala ka ko, Jape. Mas tinao pa imong mata kasi sa mong anak ni mo nga bata pa. Waka mauaw, anak. Nga ang imong lulo, 90 na edad, pero tinao pang mata, makakita pag chicks. Ayoy! Makakita, makaklaro pas puti nga isul. Ayoy! Pero mong anak, size anyos, lubog ng pananaos mata. Kay resulta na sa sigig bilar-bilar, sigig tutok o gadget. Sige, tanaw og cellphone. Sige, tutok og mga kining mga Mona. Ayha na dayon mga higala magmahay-mahay kung nidaot na o nadaot ang pananaw sa mata. Oh, hinoktok ka, inahan kay naigo ka. Ayoy! Dawat mo sa inyong sayop, dawat mo sa inyong mali. Iyong rabadayon mo. Alangan rin siya. Dili na ko ipasulpan ng anak. Masigig, dua-dua. Yung mga unsan na desgawas. Ayoy! Nganong kamo karon be? Nga mas worse pa man itong dula. So na, mukat-kat patag kahoy. Mangahoy pata, manglimas pata, mamingwit pata. Nganong buhi pa man ta karon. Ayoy! Sige be. Ang imo lang na sa mong huna, tapulan na yung kamo, disiplina mo, badlong sa mong anak. Bunay klaro. Ayoy! Mingon mo. Lusod po din siya, dili na ko ipasulpan. Nga kung anak nga, magdua-dua sa gawas. Yung mga unsan na. Ang pangutana, wala ka niagi pagkabata. Nga atong dula sa nung panahon, mas worse pa. Maligo patag mga sapa, makatka tong kahoy. Nga nung hantong karong buhi pata. Nga karong pamumiingon nga, maunsin nyo anak, magdodua sa isgawa. Diha ba ang nindot kaayo nga mga memories mahigala kung atong anak makadodua sa mga sa gawas panimalay. Kaya sana sige ragsilpon, tanawa ng mga hubag-hubag diha. Ayoy! Mga di maayong makita mo ay makatunan sa mga kabataan. Daot ang mata, daot ang utok, daot ang resistensya. Di usibo haton, palaban tag Mimo Pro Plus. Mimo Pro Plus for kids. Dili tambal o sanika vitamins, food supplement syrup. Gikan sa strawberry. Ang strawberry gihimo manghigala ni Melvin og syrup aron ang makabataan madungagan ang resistensya, malig-on ang immun ug madungagan ang nutrients. Kay wala na mas pagkaon atong wala naman ang nutrients, wala na sa pagkaon atong ginakaon karon. Kuwang na mga nutrients atong mga gipangkaon kay mga maka-unhealthy food naman ta. Sunia ang Mimo Pro Plus for Kids section, may mo puno, may mo dugang. Mo kumpleto sa talang nutrients, vitamina, calcium, iron, gikan sa Mimo Pro Plus, padulong sa imong anak. Mga anak, nag-edad og 1 to 12 years old, Mimo Pro Plus for Kids ang atong imnon ha. Igna yung mama, ma, paimnan ako Mimo Pro Plus for Kids, mama. Oh.

0: Hello, maayong adlaw.
1: Mayong adlaw po, DJ.
0: Okay, unsa may pangalan ni mo?
1: Ako di ay si Megan Athena.
0: Taga-asa man ni Palihog?
1: Dawis ball ko, DJ.
0: Mm-hmm. Pila na may edad ni mo lang ga?
1: 8 years old.
0: Okay, 8 years old. Kini nga unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
1: Mimo Pro Plus for Kids
0: ang gipainom si mo nga mama.
1: Yes, DJ.
0: Okay. Kini nga sa wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids, unsa may imong nabantayan sa unang panahon?
1: Sa una, DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan, like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
0: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
1: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
0: Pero wa jud ka maulian?
1: Yes, DJ. Kana bito magdula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko. Kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ. Nagpasalamat gyud ko sa imong vitamins nga Mimo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa ako ah. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon, DJ, mukaon ako. Unya, makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una, salamat kayo sa imong vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw, o sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak. Og Mimo Pro Plus for Kids. Busa, mag-Mimo Pro Plus.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumanon. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
0: Dear DJ...

kon ang labaw nga magagahom. Dagkong pasalamat sa Ginoo nga diin ako anang gulong dampalan sa kinabuhi. Ang imong natagan o pagtagan. O drama. Abi mo DJ, excited ko na madungog ang ako ang suliran. Aron unya imong matambagan o mahatagan o kahayag ang mangit-ngit kong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Alfred. 35 years old. Upat mi ga magigsuon. Dinhi nagpuyo sa Tagbilaran City, Bohol. Tungod sa mga kaagi, ako nadunggan din his maong programa. Nahibalik ang mga kagahapon. Mga nangagi na nanahimo pampresko sa akong hunahuna. Di Junior, lisod kaayo ning pobreta. Yatak-yatakan ka, tamak-tamakan ka, abusaran ka, i-down ka o i-lockdown ka sa mga tao. Tanang mga pulong ang mga masakit kaayo. Nadungog ko na. Yatong bata pa ko. Gikan sa elementary pa lamang ako, DJ. Abi mo, DJ, sa elementary pa ko. Ang among balon, DJ, is ginamos. Usahay maghila ko, DJ. Ting paniod to na. Inig-abli na ako sa balunan. Duha lang in town kaginamos. Ang sulod. Kana bitong bulinaw, DJ. Maghihimong ginamos. Duha kabuok. O gamayng una sa ginamos. May akong sudan. Walay kutsara, magkinamot lang. Napag-good time, DJ, nga dahon sa saging. Ang akong balunan. Tanganan dayo nagbulinaw, di ba kauyap o bagoong ni mama. Tauan ko sa kuwa mga classmate, DJ, sa unang panahon. Kaya akong binuangan. Panahon sa recess, bitaw, DJ. Maibu ko sa kuwa mga classmate, kaya busog kayo sila. Makita na ko sila, DJ, nga nagaan ko sila silang mama o papa o kwarta. Huwag mga ayaw ko sa kuwang classmate, DJ. Pipila lang ang muhatag. May ubandili. Kaya pag yung time, DJ, nga palawayon ko nila. Aro masabdan mong tanan, maring dugang ang mga panghitabo.

0: lapangan ng kapubre. Luya!
1: Tara na, kuya. Muli na ta. Maluin na kasi mo, kuya. Ilakang taog-taogon.
2: Tara na, day. Muli na ta, day. Giyabon nilang akong kanon, day. Ilang gibutangan og balas.
1: Tara na, kuya. Tara na.

0: kumusugot yung nanaw ng akong apo.
1: Eh, paghilom na diha po siya. Unsaon taman, mga bata lagi.
0: Unsay bata? Grade 5 na. Ha? Grade 5 na si Alfred, mag-grade 6 na. Yung mga dagkong tuwagong nana, manguyam na manggari na sila. Onya, yung nanaw nila pagtrato ni si Alfred, di nyo kumusugot, ana! Wa, para ba na ako ni masuwayan ay kong pinute? Ha? Itudlo na sa ako kinsa nagbinuang na ni mo. Di ko gusto bulibulihon ka. Ikaw po musukol po ka, Alfred.
1: Ayaw ipareha imong apo, ha? Oh, kanang imong anak, imong apo. Ayaw tudlo eh. Maabitaw tong imong anak ni mo na parehas ni mo barumbado. Ya tapos, imong tudlo ang imong apo. Bubabag yung kanaponsyo. Ha?

0: Oh, gano'n man ka?
1: La, ma-absent ko rin la.
0: Gano'n ma-absent man ka?
1: Ngingon man gud akong classmate pag makita ko na yaya kong sumbagon. Iyakong kulataon.
0: Ayaw ka hadlock, apo. Ayaw ka hadlock, Alfred. Sige na.
1: Siguro, ugboy pa to si Papa, si Mama. Bantay lang yun sila.
0: Ako, pwede unta na ako na sila doon. Pero dilin ako ganahan paggubot, apo. Mula nga, likay na lang taman sa makaya pa. Ikaw banikamot ka. Ha, banikamot ka sa pag-eskwela aramahuman ka. Kay nagsabot binang imong lulunin mo. Kanang usa ka ektarya nga mong yuta amo nang ipamana ni mo. Amo na ihatag ni mo.
1: Ayun nila.
0: Gamito na ni mo.
1: Ayun nila, di kong musugot lang. Masi mag-away mo sa imong mga igsuon. Maningkamot lang ko sa kong pag-eskwela lang.
0: Oo, sige, sige. Musuporta mi sa imo, apo. Sige na.
2: Pila ba yung pila ka mga katuigan, DJ?
3: She's always on my mind.
2: Kanang mga pag-down, kanang mga pag-BABI, ako yung gikaya, DJ. Kaya akong goal ang makalampo sa pag-eskwela. Sila ramay daga ni na akong kinabuhi, DJ.
3: Though she's so far away,
2: kaluyan si Ginoo, DJ. Nakalampos ko sa kuang pag-eskwela. Apan, DJ, wala na ang ako ang mama. Wala na po ang ako ang lolo. Wala na po ang akong papa. Sila talan wala na, DJ. Ang istorya magusto kong kinabuhi, DJ. Mas nauna si mama ug papa ang pagkawa. Tungod kay na-disgrasa sila. Huwag sinihang pagka second year college na ako, ipano si Lola. Labay lang ang 5 months, ipano na po ng akong lolo. Sila ang nahimo na kong mama o papa. Pagkat pagawa ni mama o papa. Buutan kayo ang ako ang lolo o lola. Kasi sila yun ang hinungdan nga nung kalampos ko, DJ. Huwag niabot ang time, DJ nga.

0: Day, wala pa na sa ako ang magbinyo. Ikaw, kumusta naman ka?
1: Maling gabang tayo.
0: Kasunod, umag-away mo si Mang Bana. Sulti ko. Yan doon ko. Aron dili na sa magkahilabot pa ni mo. O sige na hindi. Oh, tagaan ta kagkwarta, matagbuwan. Mahatag ko si mo og 5,000 ang bulan.
1: Salamat kayo, kuya ha. Congratulations. Usa na ka ka, engineer. Engineer Alfred.
0: Ayoko tawagag engineer. Mura gihapon ko. Kapay akong trabaho dahi. Dililalim akong trabaho. Sige, kayo busy pa ko. Ako mga tao, naguwat na ako. Pero ay kabalaka, magnegosyo ko. Magtukod ko o tako nga tindahan o groseryhan. Ikaw kong ipamanage. Huwag ako lang hangyan mo. Kanang imong bana nga tarantado. Biyay na na. Huwag ayaw ka pala ka. Basi nga next year maka katulo akong luha. May numduman lang na ako sa kapait ang akong kinabuiso ng panahon.
1: Sige ko, anak kuya. Ginabuli ka sa unang panahon.
0: Sige. Basta mo totong sabot. Magtukod ko grocery. Ikaw ang ipamanage. Grabing paningkamo to ko, DJ. Hantod. Nakatigom ko. Nakatukod good ko. Ako ang tindahan o grocery store. Ang ako manghod o nagmanage o nagbantay. Sa dihang day off na ako, DJ, nag-hired ko og mga tao. Nangita ako o digpasan o labor, DJ ba? Pasa ano mga dagong karton. Mga unom katao. Sa dihang naglingkod ko sa akong opisina, doon yung nang-apply yung trabaho.
2: Ma'am, pwede ba kong ma-apply yung trabaho, ma'am? Kining naka-graduate may noong kong high school, ma'am.
1: Familiar lagi na ako yung mong naong ni mo, kuya.
2: Ma'am?
1: Nakadagag ba yung dito, kuya?
2: Na, ma'am.
1: Sulod lang dito, kuya, o dito sa among office. Nari akong kuya.
2: Mau ba, ma'am? Sige, ma'am. Musood ko, ma'am. Mandiri lang opisina. Na. Ayo!
3: Dayo lang, dayon.
2: Ay, naitausod. Ay. Uy. Alfred?
0: Oh. Pre. Kumusta mga pare?
2: Uy. Wala na gihapon kay pagbago, pre. Mora na gihapon. Mora na gihapon ng imong padulgan? Tigbantay ng groseryan?
0: Mora kay pre, tigbantay ko? Di ba ikaw man tong nagbully na ko sa unang panahon? Itong elementary o high school?
2: Kainom doon pag-iday ka?
0: O sabi ato rin pre, nakabisita makadiri.
2: Kuya, huwag pangutanan ni mo. Mura magkakapangutanan. Tag-iyaning. Mura magkag-boss. Ma'am. Alin ako na rin, ma'am, be?
1: Iya. Ansa man niya?
2: Sama neng nagbantay na yung office diri ang bagiro man eh.
1: Di ba yan mo naman ginabuli sa una? Mo naman ginakulata bito sa unang kuya katong elementary?
2: Oh, na ikaw to yung egzoon? Nandako naman eh mo ba?
1: Mo lagi ha? Ipasa din mong... Imong bayidita ya? Kay kuya? Kay kuya Alfred?
2: Sabi na manager?
1: Ako ang manager kaya. Ug siya ang owner aning maong groserihan. Ipasa na ya?
0: Kalimtin ang soon ng panahon, mga pare. Sige na. Pasa na yung bayudita.
2: Sige, pre. Malakas ako, pre. Lakas ako.
0: Abi mo, DJ, usa sa pinaka padlungon, marumbado sa panahon sa elementary pa ko o sa high school apply sa kuwag trabaho. Kami dapat akong buhaton na to, DJ. Angay ba kong mabalos? Angay ba na akong siyang dawaton o di rin ako sa dawaton bilang akong trabahante? DJ Onyok, usa sa mga sakit niya mga kagahapon. Kanabitaw, ginadown ka sa unang panahon. Na-lockdown ka. Apan sa diyam yarang-arang ka na. Aya na kanila. Tarungon. Aya na kanila ayohon. Ingon na nagiday ang tao dito sa Pilipinas o sa kalibutan, DJ. Sa panahon nga walang-wala ka, tamakan ka. Ug sa dihang na anakay kaya, mura nagkag-santos ampuan ka na. Hawiran ka, manguros na sila. Kaya suwerte ka no, ang pobre nga makahikap og dato. Medyo dili ko dato, medyo nalalay kaya, dili na pareso unang panahon nga ginadown na nila. Palayog digit ang bagay ako, kung siyang ikumbuhaton. Tekang salamat, ugmayong adlaw.

0: sa to mga pinanggang suking tigpaminaw ning maong stasyon sa radyo, labi na sa to mga suking customers sa Melvin Food Supplements Distributor o sa to mga pinanggang mga senior citizens. Ako ang inyong makabayan JJ o welcome balik sa tuang programa. 5 minutes lamang kini nga maghatag ka natog mga kahibalo alang sa maayong kalawasan. Usa sa mga habit nato mga Pinoy na anda na ginato pa sukad niya itong panahon, ang pagpangape. Apan ang kalahian lang sa unang panahon, wa pa na-introduce sa tua ang kanabitong herbal-based coffee, kanang organic base. Sa una manggod, daghan yung mga instant coffee. Hangtod karon daghan lang hihapog instant coffee. So kinahanglan mamili gyud ka instant coffee, commercial coffee, dili ka na healthy, versus kanabitong organic base o herbal based coffee nga healthy, dili pa gyud makapalpitate. Pero magbantay lang gihapon ka. Kay daghan man og nagaklaim nga herbal based kuno sila, organic kuno sila, apan di ayto, no? Synthetic na ito mga ingredients nga gamit nila. Ang gamit sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix o Melvin Food Supplements Distributor, original, it's because organic o kining herbal-based jud kini. Maunang ang pagpangape ninyo sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy gina mga higala. Mataghigop nimo kada buntag, sa udto, sa hapon, or sa kanang gabi-i. Sa ibang pagmerienda o bitaw ka na bitong sayo kay kamu matas kadlawn, pwede kayo kamu timpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Tara, mga pita ninyo mga higala. Daghan ang mga nangutana kung asa makapalit sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Adto mo sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Naagi na'y Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pangitaa lang ang sachet nga dunay ngalan sa Melvin Food Supplements Distributor. Sa kanang packaging pa lang, makita magini mo, no? Ang Melvin Food Supplements Distributor. Timailhan ka na nga original lang imong napalit. Dili tong katong gasundog-sundog lang. Pwede nimong matistingan ang usa ka sachet. Barato pa na kaysa sa load sa imong cellphone. Mas healthy pa gina mga kaigsunan. Ang ato ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Puno kini sa mga natural nga superfoods. Duna kini grape seed extract, mangosteen fruit extract, panax ginseng, flax seed. Ang grape seed extract, ligon nga antioxidant, protection sa brain, heart og sa tung pamanit. Samtang ang mangosteen, puno sa xanthones nga antibacterial, anti-inflammatory, antiviral, anti-cancer. Panax ginseng, makapaboost sa tung enerhiya, makaparelax, og makapaayo sa gana ni Mister, no? Kay Panax ginseng, muhatag ka na siya kining tama nga blood flow or blood circulation. In return, ganado gid kanunay si Mister. Flaxseed, mayaman sa omega-3 fatty acids, makapakunhod sa blood pressure o maayo pod sa digestion. Karami ito ang maayong pagtunaw sa imong mga ginakaon. Ang sweetener sa kape ay mong kahadlok, makanuhog sa term nga sweetener, ha? Pag mayong kag-sweetener sa itong Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, coco sugar ka na, mga senior citizens. Timan iha, mga mamagpapa kay titog tita, unsa may naa sa coco sugar. Natural kini, dili makadaot sa mga diabetic. Coco sugar, buot pasabot, gikan ka na sa Tree of Life. Sa matagtasa mga kaigsunan, imong mabati ang humot nga aroma o creamy nga lasa. Makawagtang sa stress, kakapoy o kalaay. Heart-friendly pagyun. Di gid mangaslo mang imuhang tiyan. Busa, mga suki. Ayaw na paglangan, bisitahan na ang pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Pangitaan na yun ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix nga gihimo sa Melvin Food Supplements Distributor. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-follow sa Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Ako gihapon ang inyong makabayan JJ nga nagaingon. Nagasalamat amping sa tanang panahon.
1: kayo mga sulingan, wala mati oras, mga higala, rumag pa na yung zonahan. Salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Ito kalimutan mag-inom kita og Mimo Pro Plus, mga bata ha. Mga mama, paim na ninyo yung anak og Mimo Pro Plus ha. Og labi na po sa mga inahan o gamahan, mag-inom og pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermex. Okay, wala pa tayo time. Dagingig salamat sa inyo. Ako na lamang mag-iingon sa tuan. Letter sender. Para sa sender, kabalod yung kong sakit yun katong imong nagian. Apan, katong mga sakit ng imong nagian, nahimo ng tamis karon. Mas maayo mong kung na nagsugod kas kapait kaysa magsugod kas katamis. Ganuman. Kaya kung magsugod kas kapait, ang kasunod tamis, gwapo kayong resulta. Ganuman kiyoog, nakasulay na ka og kapait. O niya, pagbubalik na pong ka og kapait, dili na sakit. Ganuman. Nana maka-experience, di ba? Kuha niya ang punto. Kaya kung mo magsugod kas katamis, o niya, ang kasunod kapait, nako. Hindi ka kahibaw kung saan ang mabigala pag handle ang kapait. Diba? Kanawa kay alam sa kapait, mga balangga. Pero himo atong inspirasyon ng tanan. Kay nagbunga naman ang tanan. Himo mga pag-antos, mga kagool, mga kabalaka. Di ana, gihatag na sa labaw nga magagahom sa tanan. Dawata ang imuhang mga nangbuli sa una. Ayaw pagdumot. Dawata sila. Isip imo na silang trabahante. Ang mga nangbuli sa una, nahimo na nimong trabahante karon. O na, mga igsuon, ayaw pag-judge sa katao. Kung unsa imong nakita, malay mo, ang imong gi-judge karon nga pobre, ni dato siya, gipangat sa Ginoo. Og mahimo na nimo siyang amo. Remember, ang tao nga magpaubos, ipataas. Ang tao nga ipataas o nagpataas, ipaubos. O na, ayaw good pagpataas, aron di kay paubos. Di ba? So, God bless and congratulations! Ikang salamat sa tanan. Ugma na po na puhon. Laing drama sa kinabuhi na po ng atong tukion. Maayong adlaw to God.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
7: You need a trabok, San Isidro, puro kwatro. Ang ahong ibati sa una, sa wala pa kong makakuan-ana, labadong ulo murag puno, pirme. Dili ko kasabot ang ibati. Pagkahibaw na ko nga kanang Magnum C, ako na yung ipalitan o duha. Isus karon pag-inom na ko sa duha, nawa ang ahong kapuno sa uhong ulo. Maayo naman ahong paminaw, palit na ko kinarton. Kinarton na. Naapil ang akong anak po. Maningkamot dito ko in town. Ipalit, umahurot na. Karoon ang mga ginuos. Aranggaan naman sa akong paminaw. Sa akong lawas. O, gaan yun. Basta makainom ko. Dahangig ka yun. Salamat sa Magnum C.
8: Para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika. Pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong text o mutawag sa 0933-812-5818.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
9: Si Nining Kanatoy Asis taga Purok Butigan San Isidro Tandag Soligan Sol. Ningkabot ako, palit ako. Ani, kundi Tandag, taga palit na ako. Nandibanin ko maayong siya. Gala ko lawas makaliyong na ako. Mga malaman ako, mga ligaman ako, ako magkaon. Salamat sa Ginoo na nga sa kanya. Nagkabasok na ako. Kayo, salamat sa kanya. Kamunin eh.
8: Para everyday healthy,
6: Magnum C.
8: Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo ka mong text o mutawag sa 0933-812-5818.
10: Mayang adlaw ka natong tanahan, mga kaigsunan. Welcome po sa programa Kahibaw Ka Ba. 5 minutos na niya itong programa, paspas kaayo kini. Gusto na namang ipaabot kaninyo ang among pagpasalamat tungod sa inyong pagsuporta sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel and Mutia Glowing Set, mga kaibigan, o Mutia Kojic Papaya Soap na available na usab sa mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Tungod sa inyong suporta, tungod sa inyong pag-ila sa tuwang produkto, no? Na-nominate kita sa kategorya o na-nominate kita o nakadawat kita og nomination sa Elite Business Excellence Award 2023 and nakadawat sab kita og invitasyon or nomination gikan sa Elite Leadership Award 2023 under category po sa Premier Natural Herbal Capsule Brand sa buong Pilipinas. Nakadawat ang Magnum C Herbal Capsule og nomination. Na ang awarding po ay mahitabo ngayong buwan ng Abril. Talagang ipinagpapasalamat namin yan sa inyo dahil bunga po yan ng inyong pagtitiwala, mga kaibigan. Yung mga naging okay ang kanilang pakiramdam, yung gumaling sa kanilang karamdaman tungod sa pag-inom sa Magnum C Herbal Capsule. Dalikyatan lang nato unsa mang ginaa o nga namang Magnum C Herbal Capsule ang atuang i-maintain sa pag-inom. Ang Magnum C Herbal Capsule gawas nga affordable para sa mga nanay o tatay kay 11 pesos lamang ang kapsula. Yes, hindi po nako-compromise yung quality ng product. Presyo natin ay affordable, pangmasa po mga kaibigan, tungod kay nakasabuta sa panginhanglan nun sa mga ginikanan sa panimalay, nga dili kaya usahay sa mga ginikanan, no? Ang budget para sa food supplement, gustuhon man nila maging healthy, gusto man nila nga doon na sila ginatumar nga Magnum C Herbal Capsule. The problem, dili kaya sa ilahang bulsa tungod kinaman sila kaugaling o panginhanglan nun sa ilahang panimalay. So mo nang himong affordable sa Magnum C management ang atuang kapsula, 11 pesos lang na mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang atuang kape, 175 pesos lamang. O ang atuang haplas, Magnum C Herbal Massage Gel, 95 pesos lang. Dili 120, dili 150, kundi 95 pesos lang. Nindot kayo nga mga produkto nga mapalit na usab sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. No? Wala tay oras. Daghang kay salamat. Mola na ko ang pagpahinumdum kaninyo. Nga sa sulod sa 5 minutos, ayaw kalimot. Stay healthy, kauban ang Magnum C, the most nutritious food supplement. Daghang kay salamat. Hangtod susunod, higayon magdungganay kita ninyo ni ini atong programa. Matag adlaw, kinang inyong kapitan, ako po si Captain Jake. Para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Daghang salamat ug maayong adlaw.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Ulma Banglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: Gipakilig, paghumayin, gibiyaan, gigitik na lang unta kunimo aron wala kay masakitan. Uy! Hala no!
4: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Health Hour.
9: Magandang araw Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Zanico, ang inyong kasangga sa kalusugan at kaginawaan, ang inyong kagapay sa natural holistic wellness. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At ang topic po natin ngayon, it's all about binat, no? Pero ano nga ba talaga ang binat? Totoo nga ba ito? O may mga scientific explanation nga ba ito? Ano po ba ang dapat nating gawin kapag ikaw ay nabinat, no? Tatalakayin po natin ito. Ano nga ba itong binat? Totoo po ba ito?
10: What's up, Doc?
9: Ang salitang binat ay galing sa kultura po ng mga Pilipino. Sa medical terms, wala talagang eksaktong English word na katumbas po nito. Pero, pinakamalapit siguro nito na word is ay ang relapse o ang pagbabalik po ng sakit pagkatapos ng pansamantalang paggalik. Pero ang kontekstor po ng mga Pilipino, ang binat ay may mas malawak na kahulugan sa ating kultura kapag ikaw ay gumaling mula sa sakit tulad po ng drangkaso, lagnat, dengue, or even panganganak, no? At bigla kang bumalik sa pakiramdam na parang may sakit ulit. Sinasabi itong nabinat ka. Pwede rin itong mangyari kapag hindi ka lubusang magaling tapos pinilit mo magtrabaho. Pwede kang mapagod or ang iba naman ay naligo lang ng malamig, ayun bumalik ka agad at nabinat, no? Ang iba naman ay kumakain ng bawal, no? Kaya sinasabi po ng mga matatanda, huwag kang lalabas, baka mabinat ka. Hindi lang ito paniniwala ng mga matatanda. Sa katunayan, kahit hindi pa na-recognize sa modern medicine bilang isang clinical diagnosis, marami pong doktor at health expert ang naniniwala na may psychological basis po ang binat. Kapag ang katawan natin ay hindi pa nakaka-recover ng fully mula sa infection, ibig sabihin, ito pa rin po ay vulnerable. Any form of stress, whether physical, emotional, or environmental, pwedeng mag-trigger ang relapse. Makakaraniwang dahilan po ng sanipo ng binat o relapse. Pagbalik ka agad sa trabaho or gawaing habang mahina pa ang katawan. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan, kahit gumaan ang pakiramdam po natin, minsan hindi pa pala handa ang ating immune system para harapin muli ang stress o pagod. Kaya kung bigla kang magbuhat, maglakad ng malayo, maglinis ng bahay pagkatapos lang ng isang araw na pagpapahinga mula sa lagnat, pwede kang mabinat. Sa mga nanay po na bagong kakapanganak lamang o may body pain, nakakatulong po ang warm bath or warm compress sa tiyan o likod para sa relaxation at improve ang blood flow. When it comes to the wellness management, paano nga ba maiiwasan ang binat? As I mentioned earlier, kinakailangan po ang pagpapahinga ng sapat hanggang tuluyang gumaling. Maglaan po ng 2 o 3 araw po ng pagpapahinga, kahit okay ng pakiramdam, huwag pilitin agad-agad ang katawan. Kompleto po ang gamot, magpainit muna bago maligo, no? Kung malamig ang panahon, bagong galing sa sakit, mainit po dapat ang tubig muna ang gagamitin. Maglagay rin ng warm compress sa tiyan para hindi po lamigin. I-monitor po ang katawan, regular na pag-inom po ng mga suplemento na makakatulong sa immunity at recovery, iwasan po ang stress, support system, huwag mahiyang humingi po ng tulong sa pamilya kapag sa tingin po natin ay nakakaramdam na po tayo na matinding pakiramdam sa ating kalagayan. And of course, regular na pag-exercise pagkatapos po ang gumaling. Now the question is, paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa pag-manage po ng binat? Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Stay tuned!
10: WhatsApp Doc!
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, laguntis, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12, o sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
12: Makabuhay!
5: nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
8: May buhay sa makabuhay!
12: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: What's up,
9: alright, welcome back to our favorite program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? So mga kaka-tune in lang, no? Nandito naman po tayo sa ating kalagitnaan na tanong kung paano nga ba matutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon katulad po nitong binat, no? As we discussed earlier, no? Ang binat po ay nangyayari kapag ang katawan po natin ay hindi po lubusang gumagaling mula po sa sakit, pero pinilit lang bumalik sa normal na gawain. Ito ay isang uri po ng relapse na kung saan ay bumabalik po ang mga sintomas tulad po ng panghihina, pananakit po ng katawan, pagkakaroon ng sinat, pagkakaroon ng fatigue, at minsan panibagong lagnat at ubo. Para maiwasan at ma-manage po ang binat, kinakailangan

0: at na naapektuhan ng stress o second wave of infections. Madalas ang taong may peanut ay laging pagod, matamlay at kulang sa gana. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay meron pong ginseng, native purple kern, agaricus mushroom na nagbibigay po ng sustainable energy boost. Hindi lang sa pagpapagising, kundi tumutulong din ito sa mitochondrial functions o paggawa po ng mga natural na enerhiya ng ating katawan. Sa capsule version, ang ashitaba at moringa ay naglalaman po ng chlorophyll at iron na tumutulong sa oxygen transport ng dugo. Kung sapat ang oxygen at nutrients sa cells, mas mabilis po ang tissue repair at hindi ka kaagad-agad na papagod. Ang peanut ay minsan din konektado sa sluggish digestion or toxin buildup. You know what? Isa sa mga sangkap po ng EXL Makabuhay Capsule ang sambong, oregano, psyllium has, neem plant are known for their detoxifying and diuretic effects. Inataasan nito ang urine output, pinapalabas po ang bloating, at nililinisan po ang atay at kidneys. Kapag malinis po ang loob ng ating katawan, mas magaan ang pakiramdam at mas mabilis ang healing process. Kapag ang katawan ay pagod na pagod, stress at mentally drained, mas madali tayong nabibinat. Ang Makabuhay Ginseng Ashitaba ay may mga natural adaptogens. Ibig sabihin, tinutulungan nila ang katawan na mag-adjust ng physical at emotional stress. Mas kalmado ang sistema, mas maayos ang tulog at mas matatag ang ating katawan laban sa pagod. Ang EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang po ito simpleng food supplement. Ito ay kombinasyon ng anti-inflammatory, immune boosting, energy enhancing at detoxifying herbal actives. Kapag sinamahan mo ng sapat na pagpapahinga, healthy diet at hydration, nakakatulong ito ng mas malaki pa sa mga taong madali pong nabibinat o kasalukuyang nagpapagalik. Tandaan, huwag po nating baliwalain po ang binat. Alagaan po natin ang katawan habang tayo po ay nagpapagaling. And let nature help your body heal better, stronger and faster. Kaya mga kamakabuhay, ang binat ay hindi po basta na pamahiin lamang. Ito po ay tunay na kondisyon na kung saan ang ating katawan ay hindi po lubusang gumagaling at muling nakakaranas po ng mga iba't ibang klaseng sintomas ng karamdaman. Hindi po dapat itong baliwalain. Sa tamang pagpapahinga, nutrisyon at wellness management, maiiwasan po natin ito. Gawin po nating habit ang pag-aalaga sa sarili. Hindi lang kapag may sakit po tayo ha, kundi lalong-lalo na pagkatapos na gumaling. Ang daan, hindi mo kailangan nagmamadali. Bigyan po nating halaga ang signal ng ating katawan at kung kailangan po ng karagdagang suporta sa immunity, energy at recovery, andyan po lagi ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang kaagapay sa natural at holistic na pagpapagaling. Ito ay nakakatulong hindi lamang sa sintomas, kundi pati na rin sa pangmatagalang resistensya. Stay healthy mga kamakabuhay at iwasan ang binat. Lagi tayong mag-ingat at magpakonsulta sa mga health experts at mga kapatid natin mga medical doctors kung may kakaibang nararamdaman. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama ngayong araw na ito. Mag-ingat po tayo lagi at patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day para sa ating lahat. What's up,
1: dog? Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
4: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
6: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Bi, si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-pagali ko ang ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Goodbye!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Dok, unsa may tambal sa heartburn kay nag-ingon sa akong doktor na ako no koy heartburn or acid reflux. Dok, tabangi tambagi ko dok kay dugay na nako ni gibati bisag unsa na gigamit nagabalik-balik gihapon dok. Salamat sa pagbasa dok. Okay, kining heartburn, kumain og heartburn, usa na siya kamurag burning sensation no sa imuhang usay mo abot na sa imuhang dughan og sa imuhang kuto-kuto. Kanang murag nagbukal nga init nga medyo aslum no, burning, may burning mura yung kalayo pa na nagdilaab. Usahay mo sakit na, mosakit pud imong chest no, sa imong dughan sakit siya, labi na kini imong tunga gyud no, dabit sa imong ilalom sa imong sternum duol sa imong kasing-kasing. Now usually symptoms ni siya sa wala mahilisan nga pagkaangatian no, wala ka mahilisan especially sa mga nikaog karne, may tabo gyud ni siya kanang mukaon og karne gabi eh. No ngano mang gyud dili pwede mukaon og karne gabi na. Hinumduman nato nga ang metabolism, ang paggaling sa atong pagkaon mas kusgan dito sa buntag kay ang adlawan is design pang trabaho. Kung gabi na, muhinay natong digestive organs. Mao na nga pit kung mahimo, prutas-prutas na lang gyud mo magabi eh. Mag-oatmeal, labi na katong mga dagkog tiyana, oatmeal na lang, prutas. Part gihapon na sa discipline binangga. Part gihapon na sa discipline. Kaya nga naman, kung heavy ang imong kaunon manggod magabi, muhubag manggod ang imong atay, dili lang muda ko imong pus ang imuhang bilbil, imong tiyan, imong bewang, imong batang, imong hawak, apil pod ang imong atay anak muhubag. Sa mga dagko na og mga tiyan, pa-ultrasound pod mo eh, kay basig naghubag na yung atay. Kay sagad ba yan ato, no? Sakit yun ato. Diha na ta makabalungan na natay fatty liver kung na-hospital ta. Unya, lahi ba ya ang gasto kanang giatake na ka kaysa nanagang kadaan? Mintras gamay pang hubag, giim na nanimog mga suplemento, especially Makabuhay Plus Herbal Capsule, nag-inom na kadaan na para ang imong fatty liver, dili na mahulog og liver cirrhosis. Ayaw kalimot sa Makabuhay Plus, labi na katong mga nagka-problema sa tiyan, no? Nag-heartburn, nag-acidosis, or over-acid stomach, or sa kanang gitawag nga laing term, gastroesophageal reflux disease, or acid reflux, ang Makabuhay Plus, very effective. Nga naman, taas ang enzyme, napos ay prebiotic para mudagahan imong probiotic, good bacteria, napos ay mga herbs, no? Natural herbs nga pwede nimo adlaw-adlawon o inom. Para lami imong tulog, dili ka maimpatso, pagmatani mo sa buntag, pag-adlawan, dili ka po'y imong lawas. Mao ni ang kaibahan sa Makabuhay tungod kay kumpleto siyang sangkap nga mutabang pagpandigest, pampalamig tulog, unya anti-stress formula ang naa sa Makabuhay Plus. So sa mga kusog mo hagok, sa mga nagahot-hot sa dughan, laga acid reflux, so take one capsule kada man yung kaon. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag unsa-unsaon po ninyo pag-inom og tambal, magulanon pod mo, magka-acid reflux. Kaya usa sa makapa-acid reflux is stress mga pinanga. So, kala dapat i-work out yun po ninyo ang inyohang emotion para nga layo ta sa mga stress.
3: Taigong time mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
5: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: 11 o'clock.
9: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Good Vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
1: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: MR Favorite Mom Request。Magandang mga ka-vibes at ang oras alas 11:17 na. Welcome sa itong programa Favorite Mong Request. Duhaka oras ka pa ng guban mga ka-vibes. Nga puno sa tugtugan. O siyempre puno sa inyong mga request. Mga paborito ninyong kanta mga ka-vibes. O sa may katikaran karon sa mga ka-vibes sa itong naka-tune in karon sa mga ka-vibes sa itong nagtanaw sa itong Facebook Live. May pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Kasi na mo gusto nga i-greet, shout-out o patimbaya mga ka-vibes. Kasi na doon na mo i-request, text ka na sa numerong 0951-220-0478. Siyempre, kung naka-online ka karoon, nag-Facebook ka, i-search lang sa Facebook ka-vibes ang atong Facebook Live, FM Radio 96.7, Dabaw de Oro ka-vibes. O pwede nga imong i-like, follow atong Facebook page, o i-share atong Facebook Live karoon para updated ka sa matag katikaran din sa itong Sibihanan ka-vibes. Og siyempre, gusto kag on the go para sa itong mga OFW karon na nakapaminaw sa itong Facebook Live. Gusto mong maminaw, pamaagi sa itong mobile apps, search lang sa Play Store ng FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang inyong paborito or atong paboritong FM Radio 96.7 Dabaw de Oro. May pagkaminaw sab sa mga solid ka-vibes na itong nagbiyahe karon sa mga itong mga driver, sa mga ka-vibes na ito, mga tinderog-tindera, mga liburer, mga guard, security guard nga naka-duty karon samtang namino sa itong programa. O siyempre sa itong mga tricycle driver, may pagkaminaw kaninyo dra. At sa mga solid ka-vibes na ito nga naka-tune in na karon sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, samtang nagkaon or naniunto or sa mga nag-andam sa ilang paniunto karon or sa mga nasa opisina karon na naghulat sa lunch break. May pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Ang usman ka-vibes, para sa inyong greetings, request o patimbaya, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. Kung siyempre, para sa itong Facebook Live, search lang ang FM Radio 96.7 Dabaw de Oro. O para sa itong mobile apps mga ka-vibes, i-download ka sa Play Store, i-search lang ang FMR Philippines. Makita ninyo sa pinakababa ang inyong paboritong FM Radio 96.7 Dabaw de Oro. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:19 na. Parayin ka mo sa pag-tune in ka-vibes, i-fix ang dial sa inyong mga radyo. Kaya magsunod-sunod na ang mga kanta ng inyong paborito, ang mga kanta ng inyong mga requests. Ang usbon na itong oras, alas 11:19 na.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo,
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS, one station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by
9: Board Member Col Herb Zamora Apsay, Mayor Manuel J.R. Zamora, SB Member Yuel Zamora Apsay.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

Atong oras ka vibes, alas 11:36 na. Kamagaya po naminaw sa programang favorite mong request. May pag-uminaw sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karoon kang Ma'am Dalia Upamin Panos. Shoutout ka mo Ma'am Dalia Upamin Panos. Salamat sa always nga pag-tune in. Salamat sa always nga pag-comment. Salamat sa always nga pag-react sa itong matag live dress sa itong programa. Mayroon pagtanong sab kang Joselito de los Santos. Mayroon to kaya Jason Alihug Grit. Sila Tata Gerald Kim Jaisel Norbing. Mga de los Santos family dra sa may Purok 7 Lenuan Monte Vista. May pagaminaw sa mga sa itong mga solid ka vibes ang mga de los Santos family dra sa may Purok 7 Lenuan Monte Vista. Salamat Sir Joselito de los Santos, kang Tata, kang Gerald Kim, kang Giselle, kang Norving, mga de los Santos dara sa may Purok 7 Lenuan. Sa mga solid ka vibes na to dara sa may Purok 7 Lenuan, may pag-uminang, may pag-tune in kanino dara mga ka vibes. Ang usbon ka vibes alang sa inyong greetings, request, pati bayay, text ka na sa numerong 0951 220 0478. Kung wakay load ka vibes, pagpaload pwede mo gamo live greetings ka vibes sa pamagi sa pagtawag. Same number lang kaya po mga ka vibes, 0951 220 0478. Kung syempre sa naka online karon na na-load karon, ayo sigig tawag sa imong yab, ayo sigig stalk sa imong crush. Mas maayo nga mutanaw kasi itong Facebook Live Kavibes. Bisa ito ang Facebook Live, Facebook page sa FM Radio Kavibes. Search lang ang FM Radio 96.7 na Dabaw de Oro. Paki-like and follow Kavibes. Ganang kinasing-kasing nga pag-like and follow niya. I-share po nga kinasing-kasing Kavibes. Para daggan ang mga kita sa itong live karoon. Antod ala una pa taka vibes. Taas-taas nga programa. Taas-taas nga taas-taas pa mga ka-vibes para makapadangat sa iyong greetings sa request or pati mo yak vibes. Karoon oras ka-vibes, magstorya lang tagamay. Kanang tinuod, walay arte, walay filter or live talk lang mga ka-vibes. Kabalo mo sa kinabuhay ka-vibes. Gilig yung tanan smooth. Masin kinsa makabaluan ng mga ka-vibes na adlaw nga okay kayo ka, manipayon, inspired, murag kaya ni mutanan, murag okay kayo yung dagan sa kinabuhi. Pero na po yung adlaw ka-vibes nga murag kapoy na kaayo, murag gusto na lang ni mo nga mahimong muhunong or muhila ka diyot. Huwag nga ka na nga sitwasyon ka-vibes, okay na kaayo na kay dili ka na ginusara ng sitwasyon ka-vibes. Sa ay ma-pressure sa mga nakita na to sa uban, sa social media, sa mga kailan na to nga murag successful na kaayo. Pag makaputana po, makapangutana po kasi mga kagalingan nga anong sila ang nadito, anong ako lang ang naadri. Adunay yun ay purpose ang tanan mga ka-vibes. Among hinundumig lahi-lahi taong timeline ang imong panahon mo abot ragyan basta dili ka muundang vibes, dili ka muundang sa pagpaningkamot. Para bang ayon lang sa pagaginom mo sinun sa pagkapait sa pagka happy or unsa pa kay giagian nimo karon ug sa gugma pud ka vibes ayuban happy kayo. Kilig everyday, nayuban pod ang naglibog. Usahay, nayuban walay libe, wala sila'y label. Napod uban broken, pero nagpakaligon gyapon. Pras ni Eric James Muga. Pero kabalo mo kung unsay pinaka-importante. Dili kung kinsa imong kauban ka vibes, kundi kung unsa imong kahimtang sa imong kaugalingon. Sabisin na kay relasyon kung dili ka happy sa imong kaugalingon ka vibes, walang gihapon mo. Ito nang ginatawag nila ka vibes nga love yourself.

0: makakat-on ka sa imong kat-on ka kung unsa imong deserve ka vibes ug sa sunod-sunod o sunod nga moabot mas strong na ka ug mas wise na ka vibes sa mga nagtrabaho pod isa po yung gikapoy laban lang taani dili lalim ang kinabuhi pero wala tay choice kundi mo padayon maulay kung kaapoy na pero ayaw yun undang kaya ang imong yaguan karon ka vibes na anay bunga sa imong ugma vibes. Usad lang na minaw karon, salamat kayo sa inyong pagpadayon na pagpaminaw bisan unsa pa imong giatubang karon. Dapat proud kasi mong kagalingon. Ikaw nga naminaw karon, dapat proud kasi mong kagalingon. Padayon lang. Kaya na kay padulgan. Sa mga ka-vibes, sa inhale, exhale. Doon na kay problema, mong na importante dra. Pahiyom kamay. Padayon sa inyong adlaw. Kami diri, naarami ka-vibes. Pwede kayo nyo, pwede kayo mo chat sa mua. Pwede kayo nyo ipadangat yung mga greetings. Sa damo'y gusto nga ipadangat sa kahanginan, yung kauban dra. O yung crush dra. Kung gusto nyo maghimo ninyong inspirasyon nga tao, pwede nyo i-pag-greet ka-vibes. Pwede kayo na ka-vibes.
1: Naging malapit yung dating akala ko malayo. Basta kapag kasama kita masaya
0: ko. Mga ka-vibes, ang matag problema sa kinabuhi, ayaw ka pressure, ayaw ka luya. Padayon lang. Ang kanang problema, usa ka na siya kalamas sa kinabuhi. Ako na ang gitudlo sa kuha ni Flor Dilito Orbuda. Huwag ni Florencio Orbuda. May pagbinaw dala sa may pro-4 barangay. Labi na ang Orbuda family. Kang Kuya Rekrek Orbuda. Kang Ati Minda Orbuda. Kang Yu Ninin Orbuda. Huwag kang Ati Bibi. Kang Tay Erning Orbuda. Kang Kuya Ayan. Kang Jojo. Nga perting maayo hamusayaw. Kang Inday, kang ati Gingging, kang ati Lalay, kang Col Pelex, tayo pag-uwinaw kanyo dra. Siyempre kang ati Sally, yung kang Col Prank Paha dra sa may Pro 4 Barangay Ugao. May pag-uwinaw, may pag-tunin kanyo dra. Kang Casey, kang Shari, o siyempre kang kauban nilang Apo. Pinapod sa may proksyete populasyon na bunturan ka vibes kang akong partner dra, kang Binanggang Queen, Loremi Misiona, kang Margo, kang Mabi, kang Ati Inday, kang Lola Nining, kang Taling, kang Nathan, kang Ati Alit, kang Kuya Roland, kung siyempre kauban nilang tulukana. Ang pag-uminaw sa mga solid ka-vibes ato dra sa may Porokshete, poblasyon na bunturan, may pag-tunin kanyo dra. So wala pa na niyo ito ka-vibes, pa niyo ito ng mga ka-vibes. Matawaran sa alas 11:44 na. Ayaw ka maghawa kayo mabalik pa ang programa ang favorite mong request. Sa ato dalaw na ito mga ka-vibes. Panin pipila ka mga pahinom doon.
2: Naging malapit yung dating
3: one station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Lusminda adorable. Ay daghan ko gibati. Daghan ko gibati jud. Perting daghana karon okay na ko. Lastin akong lawas daghan akong trabaho may mo bakon baya ko sir. Bakon ko pero akong hubak mo nawala na. Kapsol o kape. Okay ra ang kuan ko kanang ang ako paminaw sa akong lawas akong kuan kibalis ko tuto nawala unya. Kuan jud ako paminaw mo ra okay okay kis ko. Madam si epektibo barato ug makalas kige sa lawas.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore.

pases a Quarter 3. Sekantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes! Oras ng pasayahing ka, Kabibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
1: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Bag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
2: Sa Amcor!
1: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
3: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Rosminda Plisdico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan niya akong ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain C.
4: Inagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.

0: dulu. Gato takilid malagi ka na kau. Buro magibog atan lo.
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
0: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsao na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pangalkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara, Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
1: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
2: Grabe si Lolo ah, abog abog ra mang agi kung maka cha cha daw bilo ang rayoma.
1: Impas na rayoma apo ni aromadi ay ne Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Wag dang ang rayoma tuhod kondisyon ah.
2: Pwede nang mo cha cha.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
5: FMR. Favorite mong request.
6: Ato na rin sa mga ka-vibes. Alas 12:45. Balik kita sa programang Favorite mong request. Hindi lang sa inyong paboritong stasyon, FM Radio 96.7 Dabaw di Oro. May pagkabinaw sa mga nakatunin gihapon karon. Matid karong oras sa mga ka-vibes. Sa kaki salamat sa nakatunin gihapon. Huwag sa mga karon pa nakatunin ka-vibes. Ayaw nagbalhin ka-vibes. Speak sa nang dial sa mong radyo. Ay sakto kayo yung gipaminaw ng stasyon ka-vibes. Huwag sa mga greetings, requests, huwag patimbayan nyo ka-vibes. I-text ka na sa numerong 0951-220-0478. Huwag syempre kung naka-online ka, i-search lang FM Radio 96.7 Dabaw di Oro. May pagkabinaw sa mga solid kabayam sa todo sa may Yokoso. Yokoso, Japan, Surplus, Nabunturan, Branch. Kang Jaymar, kang Dave, kang Merian, kang Aline, kang Mary Jane, kang Pipito, o kang Sangay, Jik Jik. May pagkabinaw kanyo dala.

O sa mga customer nila karon nga naminaw. Ornamili. May pagminaw kanyo dra ka vibes. O siyempre sa mga naniudto karon. Mga trabahante dra sa mga yokoso nga naniudto karon. May pagpaniudto kanyo mga sir, mga ma'am. O siyempre sa mga solid ka vibes ato nga dra sa may syukon. Kang Marbia Cucamas, kang Albert Acedo, kang Florencio Villason Jr., kang Robert Ayok Acido, kang Loreto Bambam Oliveros, kang Dondon Bibora, kang Noel and Bimbim Pagal Store, kang Marvin and Chacha Sarisari Store. May pagkaminaw Sam sa mga solid kabayam sa ito nga nakatunin dira sa may DDOPH Monte Vista, kang Joy Joy, kang Gokong alias Rubin Canoy, kang Glyn Domingo, kang Etet, kang Raimondo, kang Loribel, kang Brin, o kang Lotlot. O siyempre sa mga CBO dira sa may barangay Ugaw, active kay Permi, pero may hindi nagbantay sa kalinaw dira sa may barangay Ugaw. Kang Wilbert Amungan, kang Joy Aiko, kang Jason Ratso, kang Titing, o kang Arnold Bastillada. O siyempre sa tumbutan ng Kapitano Sabdra, kang Kapitan Milagros Andan Stal. O siyempre sa mga kugyan ng Kagawad, kang Kagawad Sherwin Turentera, kang Kagawad Sinamilda Pontevedra, kang Kagawad Marjon Andan Stal. O siyempre kang Kagawad Danilo Digal. May pagawin ng Sam sa tanang mga driver, labi na ang habal-habal driver, kang Boss Winnie, kang Boss Winnie Dapu, kanyang kanyang madra Boss Winnie, kang Roy Rivaila, kang Lito, kang Titing Kawak, kang Arnold Basiliada, o kang Boss Arnel Kagapi. Kanyang kanyang madra Boss Arnel Kagapi. Tapos pinakawalan rin tinitahimik, isip ay malalim, hirap lang basahin, tila ba. May pagawin ng usap kang Ati Ruth Rimulta Diog dira sa may Tamiya Compostela. May pagawin ng kanimudra Ati Ruth kung sa tanang niyog o Rimulta family nga nakatune in. Siyempre kang Bibi o kang sa mga anak ni Ati Ruth kaya nakapaminaw karon. May pagawin ng kanimudra. Siyempre kang Boss Alan Gulayan dira sa may Purok Ono, Barangay Ugaw. Kang ma'am, kang Ma'am Maria Tongko, kang Ma'am Carmen Diaz, o kang Boss Estong. Ano kanimo dira Boss Estong? Kang Boss GP Badilla, kang Madam Matet. Ano kanimo dira? Kang Kuya Tolitz, kang Ate Juliet, o kang Erica. Kang Budoy Pats, kang Rachel Dilap, Rachel Patay, kang Chelsea Jean, o Chislig Jana, kang Boss Gregorio de la Peña dira sa may Porok Size, Barangay Ugaw. May pag-tune in, may pag-paniud to kanimo dira. Kasi para pa sa anong mga sumpaan kung wala namang karapatan, ibig ko maliwanagan mo kung saan ang diliman kapaad parang mag- May pag-win ang sub kang Kapitan GC Tagalog dira sa may Barangay Antiquera, kang Kapitan Jocelyn Cuevas dira sa may Basak, kang Kapitan Christopher Basi dira sa may Bayabas, kang Kapitan Jean Pimentel dira sa may Kabakungan, kang Kapitan Apolonio, kang Belty de la Cruz dira sa may Manat, kang Kapitan Jimmy Baldo dara sa may New Zimbunga, kang Kapitan Lorenzo Nagaliza dara sa may Sasa, kang Kapitan Mark Chan dara sa may Barangay Mainit, Kapitan Minchi Caballero dara sa may Barangay Poblacion, kang Michael Manalop Kagay dara sa Barangay Tagnukon, kang Ray De Anoy, kanimo dara ka Ray De Anoy dara sa may Barangay San Roque, kang Kapitan Milagros dara sa may Barangay Ugaw, kang Jaime Kalamba dira sa may Santo Niño Cao, kang Albino Musa dira sa may San Vicente. Nabuutan nga kapitan may pagkuminaw kanyo dira. O siyempre sa mga barangay pensionaris nga on duty karon, may pagkuminaw, may pag-tune kanyo tanay. O siyempre sa mga driver nga nagbiyahe karon, may pagkuminaw o camping sa biyahe, kami na sa mga nag long ride karon, sa mga nagpadagat, nagpabukid karon, always yun mag-amping sa biyahe kay dumi ka vibes adunay naghulat nimo sa imong pag-uli. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga nag-relax karon, nagduyan-duyan, layon lang sa pag-tune in ka-vibes, layon lang sa pagpadalasin yung mga greetings, requests or patimbaya. Alas 12:51 na balik pita, balik pa ang programa. Pag-tutong request ka-vibes, ayaw ka mag-hawa, fixan ang dial sa inyong radio. Dito lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Dabo de Oro sa programa, favorite mong request.

0: At ang oras mga ka-vibes, alas 12.58 na. May pagkabina mo ka Ma'am Tisi Ortez Hentapad. Mainit nga kautuhon ka ni mo. Vibes. Apram pro kono andap niyo bataan dabo de oro. May pagkabina mo, may pagtunin ka ni mo pudra Ma'am Tisi Ortez Hentapad. Sa may purok uno andap niyo bataan sa tanang solid ka vibe sa todo sa may andap niyo bataan ug sa tibok niyo bataan nga naka-tune in karon may pagkamainaw kaniyo dra sa mga solid ka vibe sa to nga naka-tune in pagyapon hantod karon ikan sa pagsugod hantod sa paghuman naka-tune in gyud wala nay balin-balin o naka-fix sa ang dial sa ilang radyo. Kaya salamat mga ka-vibes. Alas 12.58 na. Para kita yung oras mga ka-vibes.
1: FM Radio Davao Dio.
0: Sarang ka-vibes sa itong anaminaw ngayon hantod karon. Abi sinasa pa mo karon sa trabaho, sa dalan, sa balay o sa nagpahulay. Salamat kay giapil ninyo ang inyong giapil minin nyo siyang adlaw katagaan nyo ang oras.
2: Relax lang di ha.
0: Adililay mang kinabuhi usahay usahay pait. Pero inaot nga unta sa maagisap kanta mga ka-vibes at pag-aanta mo gamay nga katawa sa inyong adlaw karon nung tamadala nyo ni sa ato sa tibok adlaw nga pag-inabuhin nyo ang ka-vibes. Alay mo gaya namo'y gagian karon problema kakapoy o kasakit sa gugma inumdumigid nga dumi-dumi lang yun nga ka-vibes nga wala ka nang usara ang tanan ni mong giatubang karon mula-mula bayra na bisan lisod bisan dugay pero mula bayra basta ayaw undang padayon lang basta bahala ginay-hinay. Sa mga nagkaninigkamot karon para silang tagsatag sa kapamilya, saludo kay Minim, labi sa mga single parents, sa mga papa, mama, naninigkamot karon. Sa mga nagdamgo para silang ugma, para sa nangandoy, para silang ugma ka vibes, padayon lang. Pingin ninyo inyong tagsatagsa ka mga health ka vibes.
2: Pwede ka mo shout out.
0: Siyempre isang alam sa itong mga kabandre sa station usab kay Jesse Adorna kang Kuya Tolets kang Buruy Pads. Ako inyong Kuya Jason. Yun ang kauban sa lunch sa 2 ka-oras nga ka-programa. Yun ang kauban sa kahanginan ka-vibes. Nagpasalamat kung magpabili niyo pahinumdum padayon lang sa aliglang o kayaw kawala. Ayaw kawala sa paglaom ka-vibes. Makita-kita sa sunod mga ka-vibes. Masilingaw, mas kusog o mas puno sa puno nga good vibes. Same time, same station ka-vibes. Sa susunod mga ka-vibes, ambing sa kanunay, keep safe o stay positive. Kaninyong Kuya Jason sa programang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro.
3: 1 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ang magnum si Herbal Coffee. Wag dali dito.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Elsa Abi, sa una, murag ili kay ka makakuan ba kana pang katulog. Karon okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira man ang ako gigamit. Kapira gid ako permanent Python.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, dugay na kong user sa user, gigo sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawag ang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika, wala kayo batiyon sa imong kutu-kutu, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum C. So, dili lagi kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagin ako, oh.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy o sa Villa Cananga or Villin Pharmacy.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ka makakangay sa mga uban niya mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo tiyo. Di ay dayon ko. Walang di ko makukuha niya. Ako nang isulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag. Palit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug ug Jalen Generics.
11: Good morning, Mang.
12: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
11: Kumuta ng...
12: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
11: Kumuta sa aroma ni, uy.
12: Ay, syempre.
11: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
12: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
11: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
12: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
13: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanumtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kito sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si Visitasyon, Manigdi, taga-dabong-dabong. Pinay magnosi ka akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibiyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborn eh. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Kapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ko, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauta, nagpalik ko 2 karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigi ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yun kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Lami!

0: Stage and three. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Another brand new day, mga kaibigan.
1: Bagong araw, bagong magagandang pangyayari sa buhay. Bagong matututunan sa araw ni ito.
0: And how I wish maganda ang ano, mga magandang nangyayari sa buhay.
1: Oo naman, you know what, Captain Jake? Ang kailangan lang talaga natin.
0: Natin, ha?
1: Lantawon ta ang good side sa in every situation. Amogali na ang nami. Ilonggo na kita. Kaya may ara na namangkot sa akong Captain Jake. Nanay nang utana sa ko ba? Namangkot sa akong
0: namangkot.
1: Ba? Namangkot daw. Kung paano daw na mahimong positibo sa imong kinabuhi, sa imuhang life daw, bisan sa damo ka daw sa problema. Ano lang na siya eh? Kanang mag-relax ka lang kag hidlawan mo lang na siya. Bala mo na ng hidlawan?
0: Saan hidlawan?
1: Nisihan.
0: Ba? Kang hidlaw mo, bisaya, kaya mo ramagod ka ng giuhaw.
1: Gimingaw, hidlaw.
0: Gimingaw. Malipin. Giuhaw. Ginagamit ng hidlaw sa Bisaya ang kanang pagtagaan og hatag og diin sa kanang giuhaw.
1: Hidlaw, giuhaw, gimingaw, gimingaw.
0: Giuhaw kunin mo mamilaki.
1: O, di ay. Pag-inom og magnum si herbal juice, oh.
0: Grabe ang akong kahidlaw sa imo mamilaki. Ora magkanang guwan, manyakis, magkaya pamilaw.
1: Lain gayat ka pa. Change topic ka pa. Maglain siya, marag dili siya maayo.
0: Lahay mo sa ilunggo. Kung sa ilunggo paminaw, lami, paminaw. Pero sa Bisaya, marag di man. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Samahan niyo naman po kami, mga kaibigan. Sa loob ng dalawang oras, magsasama-sama tayo. At live po tayong mapapanood sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky po ang inyong pangitaan sa itong Facebook. Kay libre man ang Facebook. I mean, pangitaan ninyo. Pagkuhan mo, pagka ng...
0: 21 live viewers, mga kaibigan. 21 live viewers. Sana kung halimbawa nakikinig kayo, pabuti natin ito ng 100 live viewers. Yeah. Umabot tayo ng 100 live viewers. Tinood ka na. Posible ka na, mga...
1: Posible. Alam mo, nangyari yan dati. Nahitabo na siya sa una, mahitabo na karon.
0: Ato ng sulayan dabi sa mga naminaw karon. Ayan, labo tayo mapapanood sa Facebook. Again, pangitaan lang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, ana sila, uy, nindot lagi kaayo kay nag-live daw ta karon. Siyempre, kagahapon mag-good not stable ang atong internet connection. Karon kay stable na kaayo.
0: Mayo ng internet karon, so pwede niyang matanawan ninyo si Captain Jake and Mommy Lucky. Pag-comment mo diha kung asa inyong lugar, kinsa inyong gusto i-greet, kumusta mo, parehan ng giingon ni Kwano, ni Nata Nael. Shout out po kay Ismael. Ayan. Taga Kabakan, magatos ni sila. Naminaw po sa tuwang programa. Kani nag-comment nga kanang nag-search yun ko sa Facebook ay gusto yun ko makakita sa inyong mga gwapo-gwapo. Mandi ay mo. Permit yun ko gapamina sa inyo. Hindi ka na kayo. Roslyn Salmoy. May na lang ang mga message ba nga? Makapabuhi sa among atay.
1: Makapabuhi sa among dugo ba nga? O di ba kaha, makapasteady sa atong dugo. Kaya nitaas man atong dugo. So, makasteady lang sa atong dugo. Mura na siya. O, ang mga kabalo mo, ang mga listener na to, ang mga tigpaminaw na to, mauna siya ang nahimong losartan sa among mga dugo.
0: Okay, awa, losartan. Grabiha po rin.
1: So, pang-pastables dugo ba? Para na pasaka.
0: Ano naman yung magandang araw po sa inyo? Ano magandang lesson ngayon, Mami Laki? Ano magandang pag-usapan ngayon?
1: Eto, Captain Jake, maganda ito talaga. Very short lang ni siya nga pagtulunan, pero grabe o kanabitaw, kung subayan ni mo ni siya or kung imo ni siya hunahunaon, nindot ka ayaw nga na kayong lesson nga makuhaan.
0: Sige nga.
1: Ingon sila, sa kinabuhi daw, sometimes you win, sometimes you learn.
0: Tama. So, hindi lose, ha? Sometimes you win, sometimes you lose.
1: Okay, mahanap lang, sometimes malaog ta, sometimes pildi mang gita, no. Sometimes you win, sometimes you learn. Sometimes you win.
0: I mean, in all occasions, mga kaibigan, we have to learn. It's either manalo ka man o matalo ka man, we have to learn from it. Ayan, sa panahon sa winning rama, mga kaibigan, kadalasan rama, diha, nagkaroon ng problema.
1: Yes. Ayan. Tama, tinuod yun na. Nga naman, Captain Jake.
0: Be very careful about winning, ha? Kasi dyan po, kadalasan nangyayari, mga kaibigan, kung saan nanalo sa buhay, saka naman bumagsak. Kaya mag-ingat po, mga kaibigan, hindi po yung saying ni Mami Lucky, sometimes you win, sometimes you learn.
1: Kanta ko na pag-anotanin mo ba?
0: Ayan, sometimes I run, sometimes you win,
1: sometimes you learn.
0: Ayan, so ito siguro i-rephrase. Ayan na. Sometimes you win, and always you learn. Pwede nga na mami lagi.
1: Sa imong kadaugan, kung napildi man ka, naa kay pagtulunan.
0: Ayun. So pwede nga na. Kasi ang learning po mga kaibigan in all situations and all occasions at ang kinabuhi, all the time, every time, do nagi learning. In it's a must, Mami Lucky. Kaya mga maginato ang hinagiban or yan po ang tools o isa sa mga tools kung paano tayo humarap sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Yung ating kaalam o learning sa kinabuhi. Based on experience, based on facts, based on mga learnings, nagikan po sa laing tao, mo na itong hinagiban or kanabang panangga or shield, Mami Lucky, para dili ka ma... Panangga, shield. Napabailang term, anong panangga?
1: Hinagiban, marag mo.
0: Hinagiban, sa Bisaya pa. Mo nang ato ang shield or kanang hinagiban para moabanti sa kinabuhi. Mo na kinakinhanglan yun ato ang learning. Nya, ang learning, dili na nasa sa panahon nga mudaog ka or ang learning, dili lang po nasa sa panahon na pili ka sa tanang higayon. And kadalasan pa nga po, mga kaibigan, ang learning nanggagaling po doon sa pinakalisod o pinaka down moment sa imuhang kinabuhi. Diha mo sulod ang grabbing a learning o pagtudlo sa kinabuhi.
1: Yes.
0: And ang kasagaran pong learning, hindi lamang sa grabbing kapildihan sa kinabuhi, but ang learning po, mga kaibigan, kadalasan nga hitabo, dito po sa grabbing kadaugan sa kinabuhi. Gatudlo, gina Mami Lucky, kanunay o lessons.
1: Correct.
0: Ayan. So, unsa na, kanang ang kasagaran normal nga panghitabo kanang matuto ta dito sa kapildihan. Tinuod man na in all occasions mga kaibigan, di abigyo da matut makatuon sa grabing kalisod, makakatuon makas. For example, ang kagutom na gitudlo nga lesson. Unsa nga lesson? Magamping sa panahon nga naa paabunda pa.
1: Mm-hmm.
0: Gayahin ang ginagawa ng mga langgam o amigas nga sa panahon sa tag-init, gahakot na sila perminti o pagkaon.
1: Pero nasa lang, ga-reserve na sila daan.
0: Nag-iipon dahil sa panahon sa tag-ulan, na sila ma savings daan. Mm-hmm. No? So, mo na ilang mentality, Mami Lucky. So, pwede nga na, mo na nga, kung panahon sa kalisod, doon ay gitudlo na ang kagutom, doon ay gitudlo nga lesson, mag-amping, mangandam sa panahon, nga okay pang dagan sa kinabuhi. Kung
1: yes,
0: pobre, himuunin mo na sa inspirasyon para mas labi kang magkugi. Dili pwede nga maoy makapahimong hinungdan nga mas labi kang madown sa kinabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili, mahimong pangpalagsik o pangpadasig aron mas labi kang maningkamot o magsingkamot sa kinabuhi.
1: Yes.
0: No. Kanusa pa dapat matuto sa panahon sa kadaugan. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Ang kadaugan, gahatag na sa tuag kahigayunan nga i-amplify kung unsa gyud ang imong personality, unsa gyud imong character. And most of the time, na-amplify ang negative na to nga kinaiya. Ingon nila nga kung kanusa daw na nilambo, ni-succeed sa kinabuhi, saka daw na usab ang kinaiya, but amplifier ang kwarta, Mami Lucky.
1: What? Unsa may pasabot ang amplifier?
0: I-amplify. Ibig sabihin, ang kwarta, i-amplify lang niya kung unsa gyud ang naa sa imong kasing-kasing, igawas, ipakusog. I-amplify niya. Warag...
1: Siya ang magpagawas kung unsa gyud ka kung naa kay kwarta.
0: Ayan, kung sa lahi pa na nga termino, magnifier ba, mas mudako, mas maklaro, ana ba. So mo na siya, kung naa kay kwarta, mas mo-amplify kung unsa gyud ang imong innate nga character.
1: Yes.
0: Ayan, kung unsa gyud ang imong pagkatao, dili ka usbon, kung dili i-amplify na siya, Mami Lucky. Kung mahinatagon ka gyud, buutan ka, sakto ka kasing-kasing, motoy mo amplify sa imo. Gamito nimo ang imuhang pag-succeed sa kinabuhi nga mahimo kang maayong kasangkapan para katong imuhang success nga nakuha, mapaambit nimo o matudlo nimo sa laing nga mga tao paano nimo na nakuha ang success. Dili para i-amplify ang mga negative na to nga kinaiya. Sama na lamang sa daghan nga mga nakita po nato nga mga pagtulunan gikan dito sa mga nag-succeed nga mga tao, Mami Lucky, nga kung kailan nag-succeed saka naman nagsimula ang kanilang downfall. Ano man kay usahay manggod, ma-overwhelm sa ilang success.
1: Yun.
0: Ayan, pag na-overwhelm sa success mo nang simula sa ilang downfall, gamito nila ang ilang resources, gamito nila sa dili maayong mga butang, nakakaton na pagbisyo, nakakaton na pagbinuang, diha kung kanusa ka ni abanti sa kinabuhi, nakakaton ka nag mga dili unoon
1: mga dili unoon hato nga
0: mo. Ayan, dili mga ayong pamatasan. So, mag-learn gihapon sa panahon sa
1: kadaugan.
0: Ayun.
1: Tama gina kapin.
0: Mas labi pa gani kang mag-amping sa panahon sa kadaugan kay mas lisod kontrolo ng atong kaugalingon sa panahon sa kadaugan kasi ma-overwhelm ta.
1: Mm-hmm. Oh, kaya ang atong tanaw, Captain Jake, ang tanaw na itong anak, no, kay manang di na ta mapilin, di kay nagdaog man ta.
0: Yan. Ang scientific explanation na Mami Lucky. Mm-hmm. Ang scientific explanation na when we are winning in life, In all aspects, ha. Mm-hmm. Madaog ka man sa dula, mudaog ka sa kinabuhi.
1: Sa karera ni mo.
0: Sa karera, sa pagskwela. In
1: sa imong relasyon. Yan,
0: it means that in all aspects sa itong kinabuhi, when we are winning, our mind is kanang gaproduce siya og flood of dopamine. Ang dopamine, kanang kwa na siya, chemical na siya, happy hormone ba?
1: Yes. Yeah.
0: So, dopamine, chemical na siya, nag-release sa tuwang lawas. Kanang bitong lamiin mo, ma-excite ka, happy ka, ana man na siya. So, when we are winning daw, ang atong lawas, ga-release og ang ato ang lawas, ang atong unahuna, ga-release na siya og kanang gabaha nga dopamine. And ang dopamine, mga kaibigan, ga-create na siya karon og ga-create na siya karon og kanabitong sa tawagan na mamilaki, kanabitong imagination, kanabitong
1: unahuna, ayan,
0: ga-create siya karon og imagination nga you are ga-create siya imagination that you are invincible, invincibility, kaya bang di ka na mapildi,
1: kaya undefeated,
0: ayan, di ka na invincibility, kaya di ka na mapildi, para mm-hmm. feeling nimo ikaw na pinakahawd sa tanan,
1: ikaw na pinakahari sa tanan. So,
0: ga-create siya illusion, mami Lucky, ayan,
1: illusion pala, illusion.
0: So ang dopamine, ga-create siya illusion sa imong unahuna, illusion of invincibility, kaya bang di ka na mapildi. So that's why mausap ang imuhang pagdala, dili ka nakakontrol sa imuhang kaugalingon, and that's why moabot na ka sa punto magbuhat ka ng mga butang na dili maayo. So mao na nga, be careful when you are winning and be careful when you are failing. Mao na akong buta sabot. Oh, na natin nakatunan karon lawa, ha?
1: Yes.
0: Mag-ingat sa panahon sa kapildihan, mas labing mag-ingat sa panahon sa kadaugan.
1: Yesterday.
0: Ayon. So tayo mong ingon ganyan ang saying?
1: Kung giingon ka ganina, Captain
0: sometimes
1: J.
0: Sometimes you win.
1: Sometimes you win. Sometimes you learn.
0: Ayan. Mga paalala po, mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C. The most nutritious herbal food supplement. Kung kinakailangan po ng katawan natin ng food supplement, wala pong ibang maganda po na food supplement, Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule, maayo sa baga, maayo sa kidney, maayo po na sa atay. Kung ang problema na ito, pagkahapo, pagkaluya, dali ka maigo sa mga sakit, Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan, mga naitay, sa mga nagkakaedad na kagaya po ninyo na dali na magkasakit, dali na maluya. Maayo ang Magnum C Herbal Capsule sa bughat, gapadede o bagong panganak, bagong opera, mga samad, daling maayo. Acid reflux, ulcer, napakarami pong natutulungan sa Magnum C Herbal Capsule. More than 300
1: diseases.
0: 300 kamanaglay-laying sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng maalibihan sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Bakit po? Dahil ito po'y purong herbal na mula po sa Moringa Oliveira na ang malunggay ay kilala sa tinatawag na Tree of Life.
1: Supermarket on a Tree.
0: And Superfood, Miracle Tree. Gitawag na siya niya na Mami Lucky tungod kay doon na siya'y maayong
1: Binipisyo.
0: Ang malunggay, according sa pag-aral, more than 6 times kaunom kapiloon, 7 times more vitamin C, kapito kapiloon ang iyang vitamin C. Kung mukhaon kag orange, magkasakita, di ba?
1: Mm.
0: Mostly, pagka nakasakita, ginapakaon tag orange.
1: Orange, paipabusa ang ating immune system, pinagi sa pagkaon o ganang mga rich in vitamin C.
0: Ginapakaon kagulay, ginapakaon kaprutas nga naman kasi rich in vitamin C. Dahil kung rich in vitamin C, dali ka maulian, dali ka maayos imong karamdaman. And ang malunggay, 7 times kapito kapiloon ang iyang vitamin C kung ikukumpara sa vitamin C nga makuha lang sa orange. In anak ka powerful ang malunggay niya. 500 milligram na siya. Solid na sodium ascorbate nga gitagulan pagadog. Another source of vitamin C ang sodium ascorbate og malunggay. Giuban na siya para solido na dali maayo imong sakit kung bagong opera, kung nagsakit mga kalintura, dali maghilom, giubo, gihilanat, gisipon, Magnum C Herbal Capsule. Kanang mahapo lang, magbaktas ka, magtiguang na ka, kat-kat lang ka, usa ka ang-ang,
1: dali na ka hangakon.
0: Hangakon ka na. Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan ay, mga tay. Tamang ehersisyo, pagkain na pagkain po na tama, sasamahan mo ng Magnum C Herbal Capsule, sigurado yan. Walang imposible, gagaling po tayo sa ating karamdaman. Magnum C Herbal Capsule, mabibili po sa 11 pesos lamang sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Dyan po sa Bukidnon, Valencia, Maramag, Malaybalay, Lantapan, available po dyan sa Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, available sa Wao, Quezon, Bukidnon.
1: Kailangan. Ayan. Bukidnon, available. Ito ang Magnum C Products. Mm. Lantapan, Bukidnon, available.
0: And available din po sa Butuan and available din po mga kaibigan sa Hingoog City and Kabadbaran. Available po sa Agusan del Sur area.
1: Butuan.
0: Patinay, Rosario, Prosperidad, Talakugon, Bayugan City, available po yan.
1: Kabadbaran.
0: San Franz. Ayan, available po. And Surigao del Sur area, Tandag, Kagwait, Arasasa, nanas inyong mga butika. And available din po mga kaibigan dito naman po sa may Lianga, Barubo, Tagbina, Padung Nadri sa Hinatuan, Padung Nas Bislig City, kung asa kusog kayang Magnum C. Padung naman kadri sa Davao de Oro, gikan dri sa may Santa Josepa, Trento, Padung Smungkayo, Montivista, Compostela, New Bataan, Nabunturan, Mawab, and Davao del Norte. Available po sa Tagum, Pantukan, Kapalong, Mako, Mabini, and Laak, New Corelia sa inyong mga butika makapalit mog Magnum C Herbal Capsule. Yan po kung kailangan nyo lang naman. Ayan. I mean, amo lang nag-share sa inyo. Okay? Daghan naman kayo mga Magnum C users. Kung tanaw lang ninyo niya mong library, perting daghana ni mga sa library na mo, perting daghana ng testimonya. Bisan kinsa lang ang mga tiguang maghatag og testimonya nila. Manguhit pa gani, Kapitan, kuha ikog testimonya ha kay. Mo testimonya dyan ko sa inyo Magnum C Herbal Capsule.
1: Agrabe dyan yung Magnum C ba? Oh. Yeah, human, gano'n mo na ang storya ba? Atalay na rin na ikaw, ato tagwaan o ganang testimonya.
0: Magnum C Herbal Capsule, napakagandang capsule po para sa inyong kalusugan. Available na po sa mga nagadaiya ang butika sa Davao City, Tanang HB1, Tanang Rojon Pharmacy, Rojon Pharmacy, Bofarco Pharmacy,
1: Value Plus Pharmacy,
0: Value
1: sa
0: Plus,
1: Eva Pharmacy,
0: Suiho, ayan.
1: Oh, Butika Karina,
0: yeah, Southern, Pharmacia Southern, Amesco Drug, Tanan Butika, Wise by Pharmacy, Turil, Mintal, Kalinan, bisan asa man ka sa Davao City, may Magnum C Herbal Capsule. Mahilig ka sa kape, naay kaping herbal, Magnum C Herbal Coffee. Kung naa kay bloated, o di ba ka, kanang...
1: Bloated ka, kanang wala pa kabawas, pilingin mo dako ang imuang... Kanang bugat ang imong paminsar, kay tumod sa wala kay tarong na bawas.
0: O, naatay, Magnum C Barley Coffee. Coffee. Magnum C Barley Coffee, available na po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Nindot po kayo na kung haplas istoryahan, na po'y Magnum C nga herbal massage gel.
1: Kung hindi kaayon niya itong Magnum C massage. Kung for example, kabuhion ka, dagaton ka, gabiyahi ka permanente, malipong ka, mahilo ka, kasukaon ka, pasintabi sa kumakain natay, Magnum C refreshing oil nga gamay lang na pwede nimo ibutang sa bulsa nimo nga magdaldalandahon nimo pag mato ka o ka nang mubiyahi ka o magbas ka.
0: Ayun. So, daghan kay produkto sa Magnum C. Dalira ka na timanan, mato lang kang butika, namoy Magnum C products. Unsa may imo nay kape, haplas, pangita lang kung sa imong gusto. Anything basta Magnum C. Kaya ang Magnum C po mga kaibigan, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Mauna nga gitangkilik sa katawhan. Magnum C, nagpabiling, epektibo, barato. Again, live po tayong mapapanood sa Facebook. Pangita lang, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, pakipost ko, pakicomment kung asa mga naminaw ng radio station. Kung naminaw mo karon tapos na curious mo sa ato ang Facebook live, pangita ninyo ang Captain Jack and Mommy Lucky, itype ang inyong mga pangalan o asa inyong mga lugar. O kung Magnum C user ka, asa ka nga butika, nagapalit sa ato ang Magnum C products.
0: Ah, okay. So padayon ta sa ato ang programa, ibang kwento na naman po ng buhay ang ating maririnig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
4: Nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
4: Ikaw man nga ba na inyong kabitan? Ako po si Captain Jake.
5: O ako si Mommy Lucky. O naku, alam nyo ba, sa init ng panahon ngayon ay magkalimot ha, nga mag-inom ang dagang tubig. O syempre pang refreshment para unya pagmata sa itong mga anak. Eh, summer na ba karon, Captain Jake, no? So magtapak mong ginang mga anak sa balay. Ang refreshment nga nindot kayo at ang Magnum C Herbal Juice. Kay dili lang niya siya basta juice. Herbal juice ni siya. Ayan. First herbal juice in the market.
4: Kung mag-juice man lang sa para sa pamilya, dapat yung herbal juice kasi may pakinabang pa sa kalusugan. Sa halip mag-soft drinks, Magnum C Herbal Juice ang dapat inumon. Tatay Wilson Katumaw, maraming salamat sa pagpaminaw.
5: Hi, and
4: salamat din po sa pagpaminaw kay Nanay, ito na o, si Nanay Perlita.
5: Nanay Pearl.
4: Ayan, salamat po, Nanay Pearl. Gihidlaw kayo ko sa Magnum C. Lami kayo.
5: Gihidlaw kagidya sa Magnum C.
4: Salamat, Daday Wilson. Gihidlaw giday, ha?
5: Gimingaw daw siya. Ma'am, Vilma, Leopoldo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat po sa pagpaminaw kay Ruby, Racho, Geldura. Maraming na po sila, Girly Abrasadol. Abrasaldo, ang mga taga-Banbanon, Laak. Sa Manibanbanon, Laak. Davao de Oro, maraming salamat po.
4: Ito yung mga bagong nag-follow sa atin na sa ating Facebook, Mami Lucky, si Daryl Estrilon, si Dora Dora, si Ancherto Joshua, Jonalyn Nuyat, si Lina Fortaliza, si Laima. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Joanne Suico, si Nora Camir, si John Ernest Libuon, and mga taga Kinisi Naib. O si Princess Rulatado. Naminaw po ni sa satwa sa mga taga Valencia City. May pagpaminaw, bay paglanog-lanog sa Valencia City. Si Inday Chocas. Maraming salamat si Jennifer Bumanlag. Ayan, mga bagong nag-follow sa Facebook natin.
5: Thank you! Salamat po sa inyo. Naminaw po karon si Ma'am Rose Tagalog Kuwa. Uy, ibalik niya si Ma'am Rose. Ikan sa iyahang reunion bakasyon. Naminaw siya sa to sa hotel sa Cebu.
4: Aba, kalami sa life. Oy.
5: Ay, ibalik na ko siya trabaho sa may SBPDC Finance Office. Si Ma'am Rose, Ma'am Camille, Ma'am Jane, Ma'am Sandra, Ma'am Adele, and

0: Ma'am, kain-kain. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po si Rebecca Nilias, ang mga taga na Bunturan. Thank you very much.
1: At ito ang upper area tabi si Ma'am Judith Castro ng Davao de Oro. Daghanang tigpamina sa to sa Davao de Oro.
0: Oy, thank you.
1: Og sa representing from Carmen, Davao del Norte, Berna Rose Gabriel. And na po yung representative gikan sa Trento, si Femeline Lopez. Nga gapalito sa Magnum C diha sa may JMP Pharmacy. Femeline Lopez, congratulations. Tigpaminaw na doon. Congratulations naman.
0: Alam ko nang congratulations kasi ma-expect na sila nga nasa i-premium ka tayo si Gara-Gara di akap.
1: Taga Trento representing Trento.
0: Siya, syempre di mo palupig ang mga taga Alyosa North Katabata, Captain Jake. Si Michelle
1: representing Alyosa.
0: Si Michelle Adia Kalawigan.
1: Di magpalupig ang mga taga North Katabata, ang representative nila si Ira Abdullah Abdul. Mayang pagpaminaw. Thank you.
0: Syempre di palupig ang mga taga Agusan El Sur Veruela, si Nene Choy.
1: Aba, og mga taga
0: Akin Chuday.
1: Oh, si Chu og naminaw po, di magpalupig ang representative mula sa Saguma, Bayugan City. Palakpakan na to si Ami Alasagas.
0: Wow, kuyawa. Siyempre, di po ni palupig ang mga taga Juan Captain Jake.
1: Anzaman.
0: Ang mga taga na Bunturan, si Rebecca Abarido Nia.
1: Oba. Kaya ipod. Thanks to Lord.
0: Tiyo.
1: Ang mga taga Okay Affordable Collection diha sa Midsayap, di magpalupig sila ati Neneng, si Shana, si Jen, si John, si Letlet, o si Tilet, o si Joy, Jeff, John, Jimboy, o ang pinaka sa baan nga si Bamba. Mayan, salamat sa inyo mga taga Midsayap.
0: O syempre ang mga taga Thailand, Talaingon.
1: Ha, grabe.
0: Si Zeus Lotto.
1: Salamat po sa inyo. Di magpalupig po ng mga taga Tagum, si Yodj Pascua. Di magpalupig diha. O syempre po, diri sa doa si Sir Pat Lucero. At to ang amigo diha, at to ang boss diha sa RPFM.
0: Hello.
1: Mayong pagpaminaw diha mo diha, boss.
0: Naminaw po syempre ang mga taga Damgonimo, Damgonako, ang taga Dream Village, Tagum City, si Nanay Edith Ponte, Pormento.
1: Daghanag representative sa Tagum ha, og namina po ng mga representative gikan sa Bislig. Walay layan ang pinakagwapang inahanda si Mila Salazar.
0: Ah, kuya. Siyempre, di po naman palupig ang mga taga Mati. Uy, na taga Mati ha.
1: Nasaag.
0: Asa makapalit din si Mati, si Edmar Ramos.
1: Ayan, salamat po. Di magpalupig, gikan sa mga lugar, sa mga balaan, Santo Tomas, Davao del Norte, gika na kay Christy Achibara. Yes.
0: Ani, land of banana plantation. Sa Panabo City, Lorena Junco.
1: Aba.
0: Di
1: magpalupig. Ang gikan sa lugar.
0: Sige, tarungan yun agap.
1: Ha? Gikan sa lugar sa wa diri wa dito wa o Lano del Norte.
0: Wow.
1: Lano del Norte. Salamat. Salamat sa inasa naman itong ibasan. Wa.
0: Namino po Captain Jake.
1: Si Rhea Lingkagasan.
0: Ayan, namino po ka ng Captain Jake ang lugar nga perting Bugnawa o perting Ninduta.
1: Pagnawa na ko na, bukid nun.
0: Lili.
1: Asa man?
0: Secret. Saan ka, oy?
1: Asa man?
0: Sa Kitaw-Taw Bukid Non, si Edeline Kapanas. Naminaw po ang wani trabaho. Nagsige na nagpaminaw ang ato ang accounting department admin. Di po na sila palupig daw.
1: Di magpalupig ning gikan sa lugar sa mga baka.
0: Saan ni mo makakuhan ka po?
1: Riniel Bante. Hello.
0: Ay, sa muka. Okay ni Captain Jake. Sa lugar nga dagha ginaadtuan, nga ginaswimmingan, ginaliguan, sa lugar sa Governor Generoso Davao Oriental, si Nene. Sige, dud.
1: Nene Chu.
0: Ano mo, Nene Chu?
1: Wala na yung mga lugar diri. Di na ko ribasahan yung mga lugar.
0: Kani sa lugar nga pag moagi ka mo, mupiyong ka, Captain Jake.
1: Kabalo ko.
0: Sa pikit.
1: Pikit eh.
0: Pumikit ka. Si Ira Abdul, salamat.
1: Og la pa bilang lugar diri. Butang inyo lugar para kay bawo mi kanindot ani mga nay lugar oy. Asa ta pangita mga tawo natutoy mga lugar diri bi. Mga kanunay gakalayo, asa man?
0: Asa na?
1: Ha?
0: Asa na?
1: Mong kayo. Asa man to? Asa to? Gibasa na ko? Taga Mongkayo?
0: Taga asa man to?
1: Nawala ano ko gibasa? Taga Mongkayo? Nawala naman noon to? Ayan, relocation, New Bataan. Di ay ni si Rob Zracho. Ayan, representing New Bataan. Napabila, Mami Lucky?
0: O, oh, napabila ni Captain Jake sa lugar nga.
1: Ang zaman na. Wala na.
0: Ko.
1: Wala na.
0: Ah, namino lang sila sa Bislig. Aba. Si Taray Mila Salazar.
1: Aba, salamat
0: sa
1: inyo.
0: Wala entry.
1: New Bataan, nabasa na nato, mga taga-Kabakan, maayong pagmaminaw, representing Evangeline Makatwal, ang pinakagwapa kuno sa Kabakan, North Cotabato, walay lain, kundi si Evangeline.
0: Ito na dyan ang pinakagwapa, diha, sa inyong lugar. O siyempre, naminaw po ang sa lugar, Captain Jake, na siya lang yun, ang pinakagwapa o muse o dagag-alahas.
1: Aba, di basta-basta.
0: Di basta-basta si Ma'am Bebs Kompetente.
1: Aba, ang donya, ang donya.
0: Ang donya ng tandag.
1: Aba.
0: Ang donya ng tandag, si Nanay Bebs Kompetente.
1: And si Ma'am Vilma Leopoldo, lagi nakaantabayan. Nangita in town ni siya Magnum C, kaya iwa na siya kapalit in town. Salamat in town sa inyo na Ma'am Vilma Leopoldo. Kapamaligyan ni siya Magnum C, Ma'am Minati.
0: Uy, salamat kayo ha, sa inyo ha, ang maligya. O, gwapo mo po na siya, Captain Jake.
1: Na siya'y kabuhayan. Di pag siya mabalik. Nagproblema ganun siya kasa sa kakumpra kay wala na siya ika-provide sa iyang mga consumers ba. Ayan, si Loretta Warain. Ayan, namina sa itong programa. Si Marisa Dumas, si Evangeline Makatwal. Sa mani, maraming Cold Spring. Sa lugar sa maraming Cold Spring. Rob Zracho. Ah, Cold Spring.
0: Daghan na ng Cold Spring. Asa na dapit?
1: Niyo bataan.
0: Na, sige ba, magpangita ni Captain Jake. Asa may makaligo og mga spring. Oy.
1: Gikan sa lugar sa Sibulan. Ado ang palakpakan. Asa naman do? Ako gibasa, naghanan mo ko na nulod ko. Nawa na noon. Nawala.
0: Sa lugar nga naghag abroad ang Inglesero sa San Francisco, Agusan del Sur. Celia Vertaduazo Purisima.
1: Mama. Ang lugar sa mga surplusan, Japan, Jokarhi, Japan surplus ng Mid-Sayaw.
0: Nagya siya entry, sa lugar sa mga gwapa, sa may Mlang!
1: Lugar...
0: Nagay po niya, gwapo-gwapo po yung introduction po, noy.
1: Lugar nga giilugan, unsaman, Marilog!
0: Sa lugar nga daghan permi o mga batanon, kay Evangeline Makatwal, sa may... Dili-dili, kay Rubs Ratso sa Mana. New Bataan.
1: Ayun. Anyway, mananata ha. Mananata sa itong kalingawan. Wala na po yung kuhan. Shoutouts kay Archie sa West Oil. Katinggawan. Ayan. Salamat po sa inyo. Mga gasoline stations. Maraming salamat. Si Idol Mark Burke, tamina sa itong programa. Salamat
0: Hello.
1: Din po sa inyo. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang batiin kayo ni Mami Lucky ng isang magandang araw. Lalong-lalo na po sa inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annalisa. Ikakwento ko po sa inyo, Kapitan, ang isang masilimuot. Ang masilimuot na naging karanasan ko sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento noong mga panahon kung saan nagkaroon ako ng batang karelasyon. Halos 13 taon, Kapitan, ang agwat namin ng edad nang naging karelasyon kong si Joshua. Ako ang nakakatanda. Pero bago pa man kami pumasok sa isang relasyong, Kapitan, ay may 2 na akong anak sa naging karelasyon ko, sa una kong naging karelasyon sa buhay. Ito ang ikinakatakot ko noong, Kapitan, dahil napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay. Hindi naging nagtagumpay o hindi naging successful ang mga naging karelasyon ko noon. Sa una kong naging karelasyon ay nagkaroon ako ng anak. 18 anyos lamang ako, Kapitan, nung ako'y mabuntis. Hindi naman nagtagal at iniwanan ako ng lalaki. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong lang ako ng first year college. Ito lang ang tanging masasabi nating bunga ng aking pinag-aralan o bunga ng aking pagsisikap. Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho. Sa antas ng aking trabaho at anyo ng aking trabaho, Kapitan, napakadali ko sa mga temptasyon sa buhay. Matapos akong mabuntis at makapanganak sa una kong naging karelasyon at iniwan ako, ay agad naman akong nagkaroon ng iba pang karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak, Kapitan, ay nabuntis naman ako ng isang lalaki. Bunga ng pagtatrabaho ko noon at pagsisilbi o bilang taga-silbi, Kapitan, sa isang bar. Yun lang kasi ang mapapasukan kong trabaho at napakadaling trabaho noong, Kapitan. Maganda rin naman ang sahod at hindi lamang sahod ang inaasahan ko, kundi ang mga ibinibigay sa akin na tip mula sa mga customer. Dati-rati ay nahihiya ako, pero kinalaunan ay tinanggal o natanggal ko na rin ang mga bumabagabag sa akin noon, gaya na lamang po ng mga kung ano man ang sasabihin at iisipin ng ibang tao. Lagi kong iniisip noong, Kapitan, na wala namang pakialam ang mga tao sa akin. Hindi naman sila magbibigay sa akin para may pagkain ako at may ipapakain ako sa aking magiging. May ipapakain ako sa aking anak. Kaya kinalaunan ay tinanggap ko na lamang ang lahat, Kapitan. Hindi na rin ako tinatablan ng kung anumang mga salita. Kahit man ang aking mga magulang, napagod na rin siguro sila sa kakasalita. Kakapuna sa akin dahil lagi kong iniisip noon, ano bang ipapakain ko sa aking anak? Ano bang maibibigay ko sa inyo? Ang totoo, kapag nakakasakit ang aking mga magulang, sa akin rin naman napupunta o pumupunta. Ako rin naman ang nag-aasikaso, pambili ng gamot o di kaya pangpa-hospital nila. Walang ibang mahalaga sa akin noong, Kapitan, kundi ang aking trabaho. Na kinalaunan ay dito rin ako nagkaroon ng isang panibagong karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak ay nabuntis na naman ako ng ibang lalaki. Sa madaling salita, Kapitan, hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Siguro umabot lamang ng 3 simula nung ako'y makapanganak sa 2 kong bata, ay iniwan rin ako ng lalaki ito. Tila mailap sa akin ang swerte, Kapitan, sa pakikipagrelasyon. Pero ewan ko ba, kahit anumang pangako ko sa aking sarili at kahit ano pang sabihin ko sa aking sariling hindi na sana ma-inlove pa sa isang lalaki
pero madali akong mapaibig, Kapitan. Ito ang isa sa mga bagay na hindi ko ikinahihiya. Madali akong mapaniwala. Siguro, dala na rin po, Kapitan, ng pananabik ko sa isang pag-aalaga. Pananabik ko na may isang lalaking mag-aalaga sa akin. Hindi ko kasi ito naramdaman simula nung aking kabataan. Lumaki ako sa isang environment, Kapitan, na magulo. Mga magulang na laging nag-aaway, mga magulang na nagsusugal. Umaga pa lamang, pagising mo pa, andyan na, maririnig mo na mga bulyawan. Maririnig mo na ang pagsigaw ng aking ina. Maririnig mo na ang pag-aaway ng aking mga magulang. Na minsan, kahit hating gabi ay nag-aaway na naman o nag-aaway na naman ang aking mga magulang. Lalo na kapag ka umuwi ang aking amang lasing. At kapag ka umuwi ito, Kapitan, hindi talaga nawawala ang pag-aaway nila ng aking ina. Magulo kung iisipin. Pero kinasanayan ko na rin, Kapitan, at wala na naman akong ibang choice. Kahit ganun man ang aking mga magulang, Kapitan, pero never kong nagtanim ng galit sa kanila. Bagkus, silang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Silang una kong inspirasyon para mas lalo kong pagpursigihan ang aking buhay. Kaya lamang minalas ako na inaakala kong magkaroon ako ng sarili kong pamilya at payapang pamilya at magkakaroon ako ng isang asawang bubuhay sa amin o mag-aalaga sa akin. Hindi rin naman nangyari. Failure ako sa dalawa kong naging karelasyong, Kapitan, at nauwi ako sa pag-aalaga sa dalawa kong mga anak. Ganun pa man, hindi ko tinalikuran ang aking responsibilidad. Patuloy ang buhay. Yan ang lagi kong sinasabi sa akin. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili noon. Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng tumigil sa aking buhay. May dalawa akong anak, dalawang babae na umaasa sa akin. Lumipas pang mga taon, Kapitan, at lumaki na rin ang mga bata. Sa loob ng mga panahong yun, marami na rin karelasyon ang dumaan sa buhay ko. Pero dahil natuto na rin ako, Kapitan, hindi ko na hinahayaang mabuntis pa akong muli. Tama nga lang talaga ang naging desisyon ko dahil sa loob ng mga panahong yun, hindi talaga at wala talagang lalaking sumeryoso sa akin hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking mas bata o higit na mas bata sa akin.

nung magkakilala kaming dalawa, kapitan. Mas bata siya sa akin ng 13 taon. Pero dahil na rin sa kanyang pagpupursigi at dahil na rin sa kanyang panliligaw sa akin, kinalaunan ay bumigay na rin ako. Kinalaunan ay napaibig na rin ako. Dati-rati ay iniiwasan kong lalaking ito. Alam kong hindi rin magtatagal, yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Bagamat gwapo, may porma, kung ikukumpara talaga, kapitan, hindi talaga ako bagay sa kanya. May 2 na akong anak. Wala naman ako may pagmamalaki dahil nagtatrabaho lamang ako sa isang bar. Taga-alaga ng customer at taga-silbi. Habang siya, may maayos naman na trabaho. Kaya lamang ang lagi niyang sinasabi sa akin na hindi naman daw niya tinitingnan ang mga nitong bagay. Bagamat hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang para sa kanya, ang sabi niya sa akin noon, ay mas pinipili ng isang babae na may karanasan sa buhay. Yung tipong hindi madaling malugmok sa kung ano man ang mga pagsubok. Lalong-lalo na nung maikwento ko na sa kanyang mga karanasan ko, kapitan. Dito ko raw siya, sabi niya sa akin, ay napahanga. Alam mo, napahanga mo talaga ako. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Yan ang sabi niya sa akin. Madalas kong tinatanong sa kanya kung wala ba siyang ibang nililigawang babae, kapitan. Sabi niya sa akin, marami naman daw. Ang totoo, marami na rin daw siyang naging karelasyon noon na malapit na rin daw sana silang ikakasal. Pero sadyang hindi natutuloy, yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, matanda na ako. Hindi na bagay. May makikita ka pang single na hindi katulad ko. Lagi niyang pinipilit, kapitan, ang mga salitang. Lagi niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi dalaw o hindi daw mahalaga sa kanya kung single. Hindi daw mahalaga sa kanya kung kahit siya pa ang nauna. Ang mahalaga sa kanya, yung makakasama niya habang buhay. Sino ba namang babae, kapitan, ang hindi mai-inlove sa ganitong lalaki? Kaya kinatagalan ay na-inlove rin ako at napasagot rin ako. Ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lang sa akin kapag ka napagod ka na. Sabihin mo sa akin kapag ka wala ka ng pagmamahal sa akin, maiintindihan ko rin naman. Noong una, kapitan, talagang kinokontrol ko ang aking sarili. Mahirap na. Baka sa huli ay matalo na naman ako. Baka sa huli ay iiyak na naman ako. Ako na naman ang maiiwan. Pero nung mga panahon lagi na kaming nagsama, lalong-lalo na at nung panahon na tumira na siya sa pamamahay ko, kapitan, dito na napatunayan kong tunay nga ang kanyang pagmamahal sa akin. Siyang nag-aalaga sa akin at maging ang pag-aalaga sa aking 2 dalaga. Sa bawat pagising ko tuwing umaga, kapitan, ay may pagkain ng nakahain sa mesa. Kakain na lamang ako at pagkatapos kong kumain, siya naman ang magliligpit nito, maghuhugas ng pinggan bago pumasok sa kanyang trabaho. Doon ako napahanga. Salamat. Salamat sa Diyos. Yan ang sabi ko, kapitan. Sa wakas ay nakatagpo rin ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Nabanggit ko ang mga salitang salamat dahil buong akala ko eto na ang regalo sa akin sa napakaraming failure ko sa pakikipagrelasyon. Eto na. Makakabuo na rin kami ng pamilya. Eto na ang lalaking magsasalba sa akin. Eto na ang lalaking pupuna sa lahat ng mga panahon ng aking pasakit. Walang paglalagyan ang tuwa ko, ang kaligayahan ko, kapitan. Sa araw-araw na magkasama kami ay naramdaman ko naman talaga ang kanyang pagmamahal.
Magtatrabaho siya sa araw habang ako naman ay magtatrabaho o nagtatrabaho sa gabi. Sa tuwing umuwi siya sa hapon, ako naman ang aalis, Kapitan. Galing, naging ganun ang buhay namin at nagkakasundo naman kaming dalawa, maging sa mga bayarin at obligasyon na minsan mas malaki pa nga po ang kanyang parte sa mga obligasyon namin, gaya na lamang po ng pagbabayad sa tahanan o sa aming tirahan, gaya na lamang po sa mga bayarin sa kuryente na minsan inaako pa niya at lagi niyang sinasabing ako naman ang padre di pamilya. Mas lalo akong naniwala sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na nung mga panahong sabi niya sa akin, balang araw kapag nakaipo na siya, pahihintuin na niya ako sa aking trabaho. Bagamat hindi ko na ginagawa ang mga dati kong ginagawa, Kapitan, gaya na lamang ng pagtitable, pakikisama sa mga customer. Nung maging karelasyon ko na siya ay umiiwas na ako. Tagasilbi na lamang at minsan kahera naman ang aking ginagawa sa aking trabaho. Umiiwas na ako, Kapitan, para wala kaming pag-awayang dalawa. Ito ang naging dahilan kaya naging masaya ang aming pagsasama. Buong akala ko't nabuo na ang pangarap sa aking isipang, Kapitan, na meron na kaming isang magandang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok. Isang araw na lamang, Kapitan, nang madatnan ko ang aking anak. Nagkukulong sa kanyang kwarto at umiiyak. Inaakala ko lamang, Kapitan, na isang simpleng problema lamang. Baka meron na itong nagugustuhan. Yun ang iniisip ko noon at tinanong ko pa sa kanyang kapatid na dalaga. Sabi ko, kumusta ang ate mo? Ang sabi niya sa akin, hindi ko rin alam, ma. Binibiro ko pa nga po ang kanyang bunsong, ang aking bunsong anak, Kapitan, na baka yung ate mo ay may karelasyon na o di kaya may crush na. Baka nabigo sa pag-ibig. Yun ang iniisip ko noong, Kapitan, at walang kahit na anumang iniisip na negatibong bagay. Lumipas na lamang ang dalawang araw, Kapitan, ganun pa rin. Nakakulong sa kwarto at halos ayaw kumain. Nang pinasok ko, Kapitan, ay nanginginig pa ang aking anak. Natatakot ito. Doon ako nakaramdam ng labis na kaba. Hindi na ito normal na kaba lamang, Kapitan. Hindi ito normal na pag-iyak lamang ng isang dalaga. Kinakabahan na ako habang tinatanong ko ang aking anak kung ano ba ang nangyari sa iyo. Bagamat kinakabahan ako, Kapitan, kontrolado ka pa rin ang aking damdamin. Ano ba ang nangyari, anak? Yan ang tanong ko sa kanya. Sabihin mo kay mama. 14 anyos pa lamang ang aking anak noong, Kapitan, na panganay. Siguro makailang ulit akong nagtanong sa kanya. Nakaapat na beses siguro akong nagtanong, saka lamang siya nagsalita sa akin na mama. Si kuya. Nang ibig sabihin, Kapitan, ng kuya ay ang karelasyon kong si Edwin. Anong nangyari? Yan ang kasunod ko na tanong sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay pinasok niya ako sa kwarto. Isang araw di umano ang sabi niya sa akin, Kapitan, tanghalian o katanghaliang tapat, hindi raw siya umalis ng bahay. Nalaman daw ito ng aking kalibin partner na si Edwin, Kapitan, na hindi siya aalis. Ang akala raw niya, Kapitan, ay pupunta sa trabaho ang aking kalibin partner. Pero nung tanghali, Kapitan, saktong wala naman ako sa bahay, tinaiming talaga ng aking kalibin partner na wala ako doon. Saka naman bumalik ito. Sakto naman ang anak ko dahil wala naman siyang ibang iniisip na may kasama sa tahanan, kaya ito naging komportableng nakapanti lamang at nakabra sa loob ng kwarto.
Dito na, kapitan, ginalaw di umano ng aking kalivin partner ang aking dalagang anak. Noong una, kapitan, ay talagang nanginginig ako sa kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya. Hindi ko lubos akalain na kaya itong gawin ng aking kalivin partner. Pagka-uwi ay agad akong nagtanong sa aking kalivin partner at ang sabi niya sa akin ay wala akong ibang ginawa. Nirerespeto ko ang mga anak mo, lalong-lalo na ikaw at mahal na mahal kita. Lumuhod pa ito sa aking harapan, kapitan, at nanumpa na wala daw talaga siyang ibang ginagawa. Ang sabi pa niya sa akin, kapitan, baka gumagawa lamang daw ng istorya ang aking anak. Dahil nahuli daw di umano ang aking anak, kapitan, na nakikipag-chat ito sa isang lalaki. Nang sabi pa ay nahuli ko ang anak mo. Kaya siguro ginagawa na ko ng istorya ng anak mo dahil napagalitan ko yan. Pinagbawalan kong magkaroon siya ng karelasyon dahil napakabata pa niya. Napunaraw niya ang aking anak na dalaga, kapitan. Doon pumasok ang pagdadalawang isip ko. Totoo kaya ang sinasabi at pagsusumbong ng aking anak? Paano na lang kung hindi totoo? Baka totoo ang sinasabi ng aking kalibin partner na nahuli niya ang aking anak na merong katsat na lalaki. Napagalitan lamang daw niya ito. Ayaw kong masira ang sinimulan kong pamilya, kapitan. Masayang masaya na ako. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Tinanong ko ang aking anak kung totoo ba o may katotohanan ba kanyang isinumbong sa akin. Sinabi ko sa aking anak na, anak, siguro naman hindi magagawa ng kuya mo ang binibintang mo. Nagalit ang aking anak sa akin, kapitan, at pinagtabuyan ako. Sabi niya sa akin, bakit ko raw pinaniniwala ng kalivin partner ko? Isa naman ang anak ko. Gulong-gulo ang isipan ko noon. Gulong-gulo ang isipan ko sa pagkakataong yung kapitan dahil hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, kung nagsasabi ba ng katotohanan ng aking anak, kung totoo bang sinasabi ng aking kalivin partner. Ayaw kong palayasin ang lalaking ito, baka nagkamali lamang ang aking anak, kapitan. Dahil ang pagkakilala ko ng lalaking ito ay may galang, marespeto at mapagmahal. Kitang-kita ko naman ito, kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit naglayas ang aking anak. Umalis ito sa aming tahanan at doon na tumira sa kapatid kong babae. Nagalit pa ang aking kapatid na babae, kapitan, at pinagbantaan akong magsusumbong sila sa pulis. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili sa pagkakataong yon dahil bakit ba ako nagalit sa aking kapatid? Sinabi ko sa aking kapatid na bakit kayo nakikialam? Ianak ko naman yan. Kung meron mang dapat magalit, ako yon bilang isang ina. Sa bahaging yung kapitan, aminado akong naguluhan lamang ang aking isipan. Sa bahaging yon, aminado akong nagkulang ako bilang isang ina. Ayaw kong masira ang aming relasyon. Nung lumayas ang aking anak, pinahintulutan ko na lamang, kapitan, dahil alam kong nasa mabuti rin naman siyang kamay at inaalagaan ang aking kapatid. Hinayaan ko na lamang humupa ang lahat, kapitan. At nagmasid at nakiramdam kung ano ba talagang katotohanan. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang cellphone ng aking kalivin partner, kapitan. Dati-rati ay hindi naman ako nakikialam. Kailanman ay hindi ako nakikialam ng cellphone ng mga karelasyon ko. Ayaw kong may makita ako. Pero isang gabi, isang araw, kapitan, ay pinakialaman ko ang cellphone ni Edwin at tinignan ko kung anong meron nito, kung anong laman nito. At doon ko nakita sa kanyang cellphone, kapitan, ang mga videos kung saan
binividyohan niya ang aking anak. Napakawalang hiya, Kapitan, ng kalivin partner ko. Ipinagtanggol ko pa siya at mas pinili ko pa siya sa aking anak na minsan halos kinalimutan ko ang aking anak para sa kanya. Galit na galit ako, Kapitan, nung makita ko ang kanyang cellphone habang ang laman ng kanyang mga videos, Kapitan, ay ang aking anak. Kung saan minsan natutulog na binibidyohan niya. Na minsan habang nagbibihis sa kwarto, walang kaalam-alam ang aking anak na binibidyo na pala siya ni Edwin. Grabe ang pagkagalit ko noong, Kapitan. Nasampal ko na palo ko pa ng upuan si Edwin nung umuwi ng tahanan. At agad ako nagreklamo sa pulis at dito nagsampa ako ng kaso. Pinakita ko ang ebidensya, Kapitan, at pinakulong ko ang lalaking ito.

Umusad na ang kaso, Kapitan. At napakulong ko nga si Edwin. Pero hindi ko na maibabalik pa ang tiwala ng aking anak sa akin. Matapos kasi ang mangyari ang mga bagay na yon, may takot na rin ang aking anak sa akin. Labis-labis ang kanyang pagtatampo sa akin. Kahit anumang hingi ko ng tawad o patawad sa kanya, Kapitan, ayaw na niyang humarap sa akin. Ang sabi na mas mabuti na raw doon sa tumira sa aking kapatid. Di baling maghirap, di baling mag-isa siya, huwag lang daw mapunta sa akin. Naiintindihan ko ang galit na yung Kapitan dahil minsan mas pinili ko ang lalaki ko kaysa sa kanya. At aminado akong nagkulang ako bilang isang ina sa kanya. Pinagsisihan ko, Kapitan, ang lahat ng iyon. Nagkamali ako. Nakalimutan kong proteksyonan ang aking dalawang mga anak. Munti ko nang makalimutan, Kapitan, ang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Munti ko nang kalimutan ang aking mga anak para lamang sa isang lalaki. Ang pagkakataong ito ay nagturo sa akin ng malalim. Nagturo sa akin ng kaalaman sa buhay. Kung may babalik ko lamang ang pagkakataong, Kapitan, mas pipiliin ko na lamang mamuhay na mag-isa at wala ng lalaki. Pipiliin ko na lamang na aalagaan ang dalawa kong mga anak. Nagsisisi ako, Kapitan. Pinagsisihan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking anak na bala, sa aking anak na dalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at umaasa ako, Kapitan, na magsilbing aral ito sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga single parent, na alagaan ang kanilang mga anak. More power po sa inyong programa. When I was young, Annalisa.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah! Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko na abot ikag palingki ba?
4: Palitan na ko ni mog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Ho! Balik dito sa parmasya. Ingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kaya parang may nakikinig sa programang Love.
2: Sex, marriage, and career. Kung si Kapindik o ka ng...
1: Skyflakes.
2: Skyflakes.
1: Huwag ko naniyodo ko.
2: Dahit-dahit mo na siya o eh.
1: Huwag ko naniyodo kay namin. Si Man. Tunlon sa nako.
2: Tunlon sa inyong sa dinag, Captain Jake. Sa mga naminaw karon sa tua, salamat kayo sa inyo ha, sa mga naga-Facebook karon o sa mga naminaw sa tua sa radyo, nga na intriga gid sila kung unsa daw ang dagway ni Captain Jake. Nakit-anag ninyo nga mura siya si Paulo Abinimo.
1: Abinimo.
2: Abinimo si Paulo Avilino.
1: Grabe ha, Jake. Si, kung ano naminaw sa programa, si Evangeline Makutual. Maraming salamat po si Jackie Montes. Thank you sa pagpaminaw. Si Calizel, si Miza, naminaw sa programa. Si Mama Pearl, si Ma'am Emma Hara, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Si Nanay Flor Flores, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nanay Flor Flores, tingina po si Marisa Dumas. Ang ganun ng boses niyo, Kap, inaantok tuloy ako.
1: Uy,
2: kapag malay niya siya.
1: Mga naturo, excuse ni Nanay, tigtulog yung kakarong orasa.
2: Oh, tigtulog yung karoon. Nilig yun ang hanagwapog isang tingwag.
1: Si Jocelyn ng Takuron, nakikinig po sa LSMC. Maraming salamat, Jocelyn. And namina sa programa, mga taga RJ Blossom Flower Shop. Sa Mawag, si Joy Riponte o Rebecca Alarcon, busy kami sa pagbot o bouquet para sa Mother's Day.
2: Ayan,
1: salamat po.
2: Pila na lang man kaadlaw ang Mother's Day.
1: Uy, hapit na day Mother's Day puhon sa Sunday.
2: Kani mga banya, ay dun mong kalimot. O pag muingon ka na inyong asawa nga, ayun ang papapahit o bulak, oy. Pagpalit, good mo.
1: Oh, taga eh.
2: Kay basin o mag-World War III, yun.
1: Ay.
2: Kaya pati-ati ka naman ng mga
1: kabalo
2: babae.
1: Kabalo ba mo na si Mami Lucky, giremind ko niya nga, oy, Mother's Day na. So, kabalo ba mo ang siyang gibuhat sa kuwag? Ipakita ko ng video kung unsa ka lisod ang mga anak. Oh.
2: Unsa ka ano ko tanaw ug good niyo kani.
1: Ipatanaw jud ko nga ano tanaw magin ako na nga sa yan mo ni ang kalisod ang panganak. So gusto lang ni ipakita nga inaani kalisod ang maging mama.
2: Ah. So dapat kun sa kalisod ang pagpanganak, inana pod ang kalisod ang pagpangita og regalo.
1: Ayan. Unsa man imong gusto, cash or bouquet?
2: Wala lang ibog ko. Ama. Pwede both.
1: Bouquet o cash, gina'y ha?
2: Pwede cash ka.
1: Anyway, magandang araw po. Happy Mother's Day in advance po.
2: In advance.
1: Harong Sunday na lang ha, Mother's Day. Sila Nanay Carmen Poras, Happy Mother's Day. Ayan, si Nanay Elsa Nergit, Happy Mother's Day. Nanay Flor Flores, Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day po sa inyo. Wala po ni Mother's Day ha, pero grabe nagyod. Sa una, Captain Jake, paging aning ang mga season Mother's Day, kaya wala ano, ang mga tao, umrugwa lang muna sa ila because every day is Mother's Day. Karoon naman ni uso ni mga Mother's Day nga, daghan kayo, chichiburuchik kay. Siyempre, daghan man og mga nangandam.
1: Yes.
2: So, katong mga nagabuhat og bouquet, mo po ilang buhaton.
1: Pero, I mean, kwan yun. I mean, gwapo man po na usahay ka na yun. I mean, simpleng mga recognition. Simpleng
2: recognition. Yan, tama.
1: Pa-acknowledge ang mga efforts sa ginikanan. Ano, ragunagod. Ginagmay, ragunagod. Binisaya, ragunagod. Inatora ba?
2: Marag tinamban ra.
1: Happy Mother's Day man. Yan, alakay gamay bulag na. Lipay na siguro na.
2: Ang gusto sa mga inahan, nga, good magpabadlong ang mga anak. Mo, yeah. Best Mother's Day gift.
1: Yan, pinakalindot nga gift ka ng namoy cash.
2: Or di ba kaha, maghatag kag bouquet nga na ay Magnum C nga mga sachet. Mga kape.
1: Kape ba kakaroon, no? Di ba ka, tagaanin mo Magnum C barley coffee, di ka, Magnum C Daya Care, malipay na ibang mama.
2: Siyempre, ang imong ihatag sa iya, ha? Kaya kung kasi imong hatag, ipalit naman imong maintenance gahapon, palit na lang po ka-appel og Magnum C products.
1: Mama, mama,
2: so, di ba? In connection po ni siya sa ato ang letter sender karon Captain Jake, nga usapod ka inahana nagpadala sa iyahang storya.
1: Si Johaima Kali from Poblacion, Buluan, Maguindanao. Salamat po, Johaima Kali. Thank you po sa pagpaminaw. Kadali lang ako lang isingit, mamilaki yung namina po. Si Pat Recto of New Bataan, Davao de Oro. Avid listener yun ninyo ni Kapitan. Salamat po, mga taga-New Bataan, si Pat Recto. Thank you po sa pagpaminaw.
2: Thank you very much. Namina po si Ate Lizelle, si Nisa, si Evangeline Makatual. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jackie Montes, ang mga taga-Tibalog. Thank you po sa inyo.
1: Ayun, yan po ang mga nagpagpagbit sa programa natin. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw, mga kaibigan. Si Ronel Dolor pala namina sa programa. Shoutout po kay Nardo Noble. O sa iyong asawa nga si Yanya Noble, watching from Busok. Katawhay, Bagumbayan.
2: Asa ng Busok?
1: Mga taga-Sultan ko darating sila. Maraming salamat po, mga taga-Katawhay, Bagumbayan. Ronel Dolor, o sa iyong mga kaubanan niya, salamat po sa inyo. Taga-Sultan ko darating Isulan, Sorala. Nindot lagi ito pag mag-comment mo sa itong Facebook Live. Butangig yun yung lugar. Para kayo ba, huminga, nani mo na minaw. O, taga-Marambog Bukid noon, Kitauto Bukid noon, mga taga-Wao. Lagyan nyo po ng lugar para nindot basahon ba? Si TJ Puno, maraming salamat po sa inyo. Balikan na natin ang kwento, mga kaibigan ni Annalisa. Ang kwento po niya, isang single mother at the age of 18 years old, nana siya anak, Mami Lucky. Dili naging successful, ikaduhan niya, nasa partner, wapan na 1-year-old niyang bata, nana sila yung partner. Ayan, nalang conflict na may sa mga names because ang pangalan niya is yung kapartner si Edwin. Ang ihading, ihang unang kapartner si Joshua.
2: Mm-hmm.
1: So wala din naman siya wala matarong og ko. Edit niya si Nanay Pearl ang nakabantay ani. So mga niyang story karon. So doon na siya ka-live-in nga bata sa iya, younger 13 years old ang gap nila or age gap, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Itagahan niya chance, ipon sila. Nga iya mga anak ay 14 years old na that time, dalaga na. To cut the story, I mean, ang lalaki na, kwan ba? May na...
2: Demonyuhan
1: ang ulo ba? Ang mamama, dili pag yun sa convince nga ni sumbong yung anak, murag di pa mutuo ba? Kaya hopeful pa sa idea nga, basi nagkamali lang yun akong anak. Basi tinuod lang nga akong anak, basi noon niya out of fear, nakabuhat sa story nga, dili maayo, ano ba? Hopeful siya kay basi tinuod po na yung story.
2: Nag-hinder po sa iya ha, ang feelings po Captain Jack sa laki.
1: So, I mean, normal na, mabutahan yung gugma, no? So, money siya ang story, mga kaigsunan, na na-prove lang niya tungod ginatanawan niya ang cellphone sa iyang partner. And dito niya nakita nga ang sa cellphone sa iyang partner, ang uno dito, Mami Lucky.
2: Mga videos sa iyang anak
1: dito nga matuo, videohan sa iyang kalipin partner. Ay, nagyud ay dili maayo nga tinguha. So dito niya na-prove nga iyang anak na dalaga nagsumbong sa kamatuuran. Ayan, na-filean yung kaso nga rape yun ang kuan, ang maong hintungdan. Kaya nga no, una, 14 years old lang bata.
2: Minor.
1: So, daghang king mga comment din, Mami Lucky.
2: Ayan, si Zeus Lotto, mahirap talaga ipagkatiwala sa ibang anak, lalot ito ay mga dalaga na. Marami na ang ganyang pangyayari sa buong Pilipinas. Sana kayo dyan na mga single mom, itong sulat na ito ang pagkukunan nyo ng leksyon. Hindi naman lahat ng lalaki ay ganyan, but for safety reasons, it is better may kasama ang anak nyo talaga sa loob ng bahay na mas nakakatanda na babae o magulang yun mismo sa loob ng bahay kung meron man.
1: Mm.
2: And for me, kung ako nasa pwesto mo, sender, mas paniniwalaan ko ang anak ko kesa sa live-in partner. Bakit? Kasi mas kilala mo ang anak mo kesa sa kanya.
1: Mm.
2: Sana din alam mo agad sa malapit na klinika o ospital para matingnan kung nagalaw ba talaga siya.
1: Pero at dito niya ipatanaw yun, actually. Kasi, uh-oh. I mean, out of fear. Kahibaw good siya. I mean, ako, masense ba yan na ito, no? Bitang, kita ba, nga hamtong naman. Kasense na nga, sa story magod, nakasense na ba nga, kahibaw man siya, pero gusto lang niya nga takluban.
2: In denial.
1: Yun, tama yun.
2: Pero at least at the end of the day, natauhan at nakagising ka na rin at naipakulong ang live-in mo. And hayaan mo na lang mga anak mo makapag-isip at makapaglabas ng kanyang hinanakit. Darating rin ang panahon na maghilom ang lahat ng sakit. Sabi yan ni Zeus Lotto. Sabi pa dito, Captain Jake, ni Marisa Dumas, babala sa lahat, huwag ipikit ang mata sa ganitong sitwasyon.
1: Ayan, napriso naman, napriso
2: naman. Oo, ayan. Ayan, sabi pa dito ni Ate Lizan, ang pagsisisi ay para truan. Ka, para hindi ikulong ka, pwede na siya magbag-ula, lalo na sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak.
1: Ayan, salamat po sa inyo. Si Emma Hurtado, magandang hapon po. Shoutout po sa kananay Valentina Alvarez Diaz sa May Gulayan, San Fran, sa Gusan. Gikan ni kay Emma Hurtado, Butuan City. Salamat po, Emma Hurtado. Ayan, kananay Valentina. Kumusta naman nanay Valentina o si nanay Nelly? Salamat po sa inyo, mga taga Davao A-Plus Credit Corporation sa Maramag Branch.
2: Hello!
1: We are listening sa 104.7 Prime FM Maramag Bukid. Oh. Salamat po, Jen. Okay. Thank you, Jen.
2: Ay, basahin ko lang ito kay Queenie, ha? Ano siya, Captain Jake? Hindi lang siya ang may ganyang problema. Kadalasan niyan po ay narinig ko rin sa iba na may anak na dalaga na ginagalaw daw ng mga stepfather. Ang maipapayo ko lang sa sender na kung pwede, ang kanyang anak na lang ang priority niya at huwag na niyang unahin ang lalaki sa buhay niya. Upang sa ganun ay manatiling matatag ang samahan ng kanyang mga anak, lumaki silang mabuti at mapagmahal sa kanila, lalo na sa pamilya ng sa pamilya, iba kasi kung nanay mismo ang mag-aalaga
1: tinood,
2: sa mga anak.
1: Tinood man to yung gingon. Aminado man siya. At the end of the day, nakasabot na siya sa dagan. Aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta sa yung anak. Mamayang gingon, Sam.
2: Yes.
1: Na aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta sa yung anak o aminado siya sa iyang pagkukulang bilang usa kainahan.
2: Oh, sabi nga dito ni Marisa Captain Jake, hindi ito simpleng kwento. Ito ay panawagan para sa hustisya.
1: Ayun.
2: Actually, ang kwento niya, Captain Jake, bilang isa, hindi naman siya nagtanong kung anong, kumbaga, ang kwento niya, ang magsisilbing panawagan at, example ba? Example.
1: So, I mean, not all ha, basin o niya na inamina sa tuwa, no, niya, kuma naaman po'y maayong kanang padre di pamilya nga, or kanabitong stepfather, mami laki, no, naamay po'y inana nga mga buutan, mga maayong tao niya, basin o niya mag-generalize ba? O, masinaw niya yung mga dili maayong thinking o niya ha, pero, I mean, nindot yun po ni nga panalaminan ni nga story. Yun, sabi nga dito ni ano, na daw shall not compiance daw. Sabi ni, kasato ganina akong ibasa ganun, daw shall not compiance.
2: O, tinood.
1: Sige, Mami Lucky.
2: Bilang isang ina, sa kwento ni ano, maging ano din ito talaga, Captain Jake, mahimo niya siyang, o sa kitawag ay na ha, dili man na ka ng kumpiyansa, kundi mahimo niya siyang
1: Eye-opener.
2: Tama, very nice. Mahimo niya siyang eye-opener, lalong-lalo na sa mga single moms, especially sa mga inahan, nga na ay mga anak ng mga babae. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay ganito, pero may mga cases talaga sa Pilipinas na ganito ang nangyayari.
1: Mm.
2: Bakit? Kasi minsan, we are very kanang kumpiyansa sa tao nga ginapasulod na to sa ato ang panimalay. And sometimes, kanabitaong kuan, Captain Jake, hindi naman nagkulang, pero naay mga panahon nga kailangan po nato i-remind ang ato ang mga anak, especially pag babae, kung ano ang wasto nga kanabitang wastong buhaton, Captain Jake, ba pag naay laing tao sa ato ang panimalay. O maging eye-opener ito sa mga ginikanan.
1: Hindi lamang po mga kaibigan tungkol ito sa pagiging single mother, o hindi lang ito tungkol sa usa ka ng stepfather, kundi ito tungkol sa isang dalaga. Sa dalaga. Paano proteksyonan ng dalaga?
2: O, yan ang magandang tanong din, Captain Jake. Ako, bilang isang ina na meron akong dalaga pod nga anak, actually, akong mga anak, Captain Jake, puro man mga babae, mabitaw, maingon jug ko sa hay nga, hadlok magkaroon og babaeng anak, because one of the reasons nga nung hadlok magkaroon og babaeng anak, Kasi sa mga ganitong klaseng cases, hindi naman natin sinasabi na mangyayari or somewhat. Pero ang atuam din good din ha is ang unsaon ba paglikay aning mga butanga. Una nga kung pwede ma-share lang po na ako Captain Jake sama sa story nato karong adlaw nga kani siya may mga eye opener. Una is dapat turuan talaga i-educate ang atong mga anak na babayi. Mm. Unsaon pag-educate dapat as early as kana bitong nana siya ibot, nana siya tawag na tarong panghunahuna. Isulti gyud nimo sa iyaha kung unsa ang mga possibilities nga mahitabo kung unsa base sa iyahang mga actions. Mm. For example, nganong di man kinahanglan nga ang mga babae mag short ba karon sa gawas, 'di ba? Kasi minsan sinasabi nila para hindi mabastos magdalimit ng maayos, hindi naman po sa para sa akin naman, dili man good siya kanang kinahanglan gud nga kuan. Ang importante lang ana, ma-educate nimo sila ano man kasi naay mga evil eyes nga naa sa palibot lang. Mm. 'Di ba? May mga natawag tayo na temptation.
1: Ano education, Amelia?

0: nga magstorya sa mga stranger.
1: Oh, stranger.
0: Dili pagka dili ka kaila yung storya, yan. Dili ma-accommodate sa mga maayo kayong storya lang, labi na kong lalaki, ana.
1: Oh. Okay, isa po na ana,
0: maging maingat. Yan.
1: Maging maingat. Isa po na ana, Captain Jake, ang pakigstorya po nimo, ang pakipagrelasyon po nimo sa imong anak.
0: Yan.
1: Importante po na siya. Pangutanon nimo, kamusta man ka? Unsa may nahitabo? Uncomfortable ba ka sa mga butang na nasa palibot nimo? Pagsulti, ana ba? Be open. Kay sa panahon mong karon kinahanglan kahibaw ka sa sitwasyon sa nahuna-huna o sa unsa ang na-feel sa imong anak, especially kani mga babae nga mga anak, kay pala kahibalo ka sa unsa ang dagan sa ilang huna-huna.
0: Mm.
1: O at least kung naman sila mga huna-hunaan nga or na-confuse sila or na-curious sila sa ilang huna-huna, at least ang inahan po maka-advise kung si pwede buhaton.
0: Mm.
1: Okay. So kana.
0: Salamat mami laki si Kuan Mani, walang lalaki nagtatagal sa kanya but pa pumapayag mag-live-in eh may anak siyang dalaga. Si Ira Abdullah Abdul, marami salamat. Si Shaira from Carmen, North Cotabato, thank you po sa inyo. Mga taga Maramag, Bukidnon, marami salamat.
1: Kibawi,
0: Don Carlos, Bukidnon, salamat po sa inyo. Lagi pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po ng mga taga Coronadal City, ayan. Okay, una, ang pamamahay po mga kaibigan, it applies to everyone na may anak dalaga. Ang pamamahay po natin mga kaibigan, regardless kung ito ay single mother or alimbawa stepfather lang, I mean, dili lang dapat naka-focus, naka-sentro dito sa story karon. Kaya ang story magod, gatudlo sa tuwa nga, kung naka anak dalaga, dapat imong panimalay, dapat should be safe for your anak dalaga.
1: Oo.
0: Ayan, safe from kanang mga tao nga pwede musulod sa inyong panimalay, lalaki nga naalang sa inyong kaugalingong panimalay, bisan pag imo ng paryente, bisan imo pa ng kadugo, di gyud pwedeng kumpiyansa sa naka anak dalaga sa panahong karon, ha? Ngano makaingon man sa panahon na to karon, kung sa unang panahon dili pa inana kalala ang droga, sa unang panahon dili pa kalala ang kanang pornography, karon sa atong panahon, kung nahitabo na sa unang panahon, mas labing mahitabo karon kay inana karampan karon ang drugs.
1: Mm-hmm.
0: Grabe karon ang mabuhat sa drugs. Ngayon gisulti na ko ni, na-dress ba ito ang stepfather nga sa story na to karon? Dili man, natin si sarili. Pero daghan magun makaralate aning nga story, nga naminaw sa story, o sa itong kwento karong adlaw nga pwedeng ilang tanawan po ba nga na bagay. Nga pwede man good, nga diligi ka dito sa pagiging stepfather, mami laki, kasi makasentro lang ta dito ba?
1: Oo, tama.
0: But it all boils down dito sa kanang, usa ba, gaano ba ka-safe inyong anak dalaga? Sa itong panahon, magud garon, daghang kayong drug addicts. Ayan, pangalawa, kanang unsa ba ka-safe inyong panimalay laban sa mga tao nga musulod lang sa inyong panimalay. Iya, grabe karon ang pornografiya. Daghang kayo ang mga dili maayong huna-huna sa mga lalaki nga makabuhat og dili maayo. Kadaghan ako nakita nga videos nga gibalita sa mga sa TV, gibalita sa Facebook nga makita na to mga trending news nga usa ka lalaki nga mabuhat man niya sa magbinuang o manglugos usahay sometimes ang ihapang kaugaling anak.
1: Hmm.
0: Because of drugs, because of pornography.
2: Ah.
0: Ano ba? Nya mo na karon ng story nato, nindot kuhaan og aral nga dili lang about ni sa usa ka stepfather nga nagbinuang.
1: Mm-hmm.
0: It's all kanang pagiging safety sa usa ka tao, sa usa ka babae, sa ilang kaugalingong panimalay. And it could have been prevented, mami laki. It could have been prevented kung ang usa ka mama igmat. Kung ang usa ka mama igmat, ga-observe, ga-tanaw, suspicious ang mama. At ang pagiging suspicious, mga kaibigan, hindi po masama yan.
1: Mm.
0: Wala pang iniisip ang tao, iniisipin mo na nga, pwede niyang buhaton eh. Nga nung kailangan niyo mo naisipon so that makapangandam ka.
1: Correct.
0: Nga bago pa man na niya buhaton, nakapangandam ka na nga, dili na niya mabuhat. Kaya doon ako gibuhat nga, pamalaod, polisiya, o pamaagi nga, di na niya mabuhat. Sama na lamang. Kung halimbawa, imong kalibin partner na laki, mulakaw kagabi, mabilin imong mga anak lang, usay mong gibuhat para malikayan ang pwedeng pagbinuang sa usa ka lalaki sa panimalay, labi na kung imong mga anak dalaga nga maoray mahibilin. And dili ka pwedeng musalig. Again, even gani kadugo. Doon na ganito yung nabalitaan nga pinsan. I mean harsh kay paminawon. I mean I don't know kung ganahan mo mamina pero grabe magud ka. Brutal ba? I mean,
1: kumbaga karon Captain Jake, rampant magud na siya ang anang isyu because of the
0: hindi mo ma-imagine magud kung unsa ka brutal ang panahon nato karon.
1: Mm,
0: I mean ana ba kana tungod magud na sa ang drugs karon, ang tao karon is very accessible sa ilang ang kanabitong itawag na pornography. Kay ang pornography magud mga igsunan, naramagud sa sung cellphone karon.
1: Mm-hmm.
0: And grabe ang impluwensya ni ana sa dili maayong pangunahuna sa mga lalaki.
2: And
0: mostly ana mami laki diha gyud magsugod nung kauna-una di maayo ba mao na ba, so grabe ang impluwensya ana sa

0: atong panahon karon. So mag-ingat, mag-amping. So ang atong panimalay should be a safe place para sa ato ang mga anak dalaga. O kahit man ulitaw, mao nang ato ang pinaka safe place unta, mao nang proteksyon and ginikanan should be the kanang the primary kuan, kanang protector of the family. So mama ka, ayaw na una lang ng karelasyon. Ayaw lang na hununaang ng imuhang magubain nyo hang imong kali. Ikaw man dapat good ang protector. Ikaw unang nagsaalang-alang sa safety sa imong mga anak. Labi na kung mga babae, labi na kung dalaga. Ang tama pa gani nga buhaton na mami laki. Ako ha, kung ako ning pananaw ha. Kung ako ganyan na, kung mag-live-in man galing ni, magbuhat din mong kaugaling rentahan, dili dito mag-ipon sa kuang anak. Kung galing man, gusto yun mo magkaroon ng karelasyon. Pero kung usa ka nanay ka, ang imong concern imo na lang mga anak, ano man ay mag-uyab-uyab lang ming. Ano man ay kung halimbawa gusto ko makihilawas, ano na mag-lodging house na mo. Ganong mag-live-in man yun, ganong mag-uban man yun, na pwede man yung pwedeng makaguba ba? Mm-hmm. I mean, ako kahit possibility. So, ina na ba? Or, di na lang yun magrelasyon. Ang imuhang focus na lang is dito na lang sa imong mga anak. Ayan, kung kaya lang kung naman kaya. Yan.
1: Or di ba kahapag abot sa panahon, nga masetta na imong mga anak.
0: Oh, tinuod na mami laki. Kaya bang ang imo na lang focus is kung paano na lang nimo at imano ng imong mga anak, paano ilang pag-eskwela, paano ang ilang proteksyon, paano nimo sila maampingan, paano ang ilang future. Mao na lang ng imong pinaka-primary concern, mami laki. I think mao na ang pinaka dapat ginatanaw o ginasaalang sa usakay na. Hindi lang kinsa kung bagong karelasyon.
1: Oh, kasi bilang mga magulang, our responsibility is our children, ang atong mga anak.
0: Mm.
1: Kung wala mang galing kay partner sa imong kinabuhi, nga ikaw ang nagbuhi sa imong mga anak, imong top one priority responsibility nato ang atong mga anak. Second na ng ano, kanang...
0: Well, less priority
1: na. Least pa, ano na siya kanang... Least and last priority na siya ka.
0: Least and less priority. Yun. Kaya, hindi man kailangan good kung halimbawa, sa kadaghan ba naman, or for example, sa story na itong karoon lawa, sa kadaghan ba naman naging karelasyon niya, wapa ba ta natagbaw? Wapa ba ta nakatuon sa kinabuhi? Nga, I mean, ano sa ba ta matututo sa kinabuhi? Kaya gani, paulit-ulit na nangyayari mga ganitong bagay, mga kaigsunan. Kasi makita na to, bottom line, is that wala nakatuon ang ito ang sender. I mean, sorry ha, sorry to say that. Kaya kung nakakatuon lang mami laki, ang nindot kay nga paminawon lang is that naningkamot ko para sa kong mga anak. Nakapaskwela ko para sa kong mga anak. E nakagraduate akong mga anak tungkol sa kong pagpaningkamot. Kana nga statement, mami laki, even wala ko'y partner sa kinabuhi, kaya na akong barugan ng akong pagkainan. Kana malami kay nga paminawon, mami laki. It shows lang nga nagpakainahan kayo sa mong anak. Dili atong proteksyonan pa ni mong lalaki, magubay mong relasyon, marag somehow makaingon sa nga tama yun ang imong pagtuo o tama yun imong pag-amin nga doon na yun kay dakong pagkukulang sa imong anak. Okay, you should be the first protector of your kwan, daughter. Ikaw din ang dapat gilauman niya. Don't then, kasi pwede mo haton. Nagkabaton siya ng dili mayong unahunay mo anak. Normal because ikaw ang tayang gilauman nga mo proteksyon sa iya. Normal nga magbaton siya og dili mayong damdami. Normal. Those are normal. Pero eventually, if mapakita lang ni mo si mong anak, imong sincerity, nagmahay, since naayos na nato ang tanan, eventually, mauli ra po ng kabubuton sa anak. Kaya for sure, ang anak yun, nagalong yun po na o pagigugma sa usakay nahan.
1: Pare, tama po.
0: Mubalik rin yun na panahon. And ang time rin yun ang makapauli sa inyong relasyon. Ang imo lang buhaton is that you have to let your daughter feels nga kanang... You are sincere sa pag-ayos. Gusto niyo i-correct ang imong pagkukulang, gusto niyo i-correct ang imong pagkakamali. Mm-hmm. So that eventually, magini mo ang ihang trust ulit. Ayan. And I believe, mami laki, nga nawagin ang trust. And this would kaya na ibalik, mami laki. Kaya ng trust ba nga, sali gusto ko yung nanya mo, ang ending, ako panoy sadan. Sakit kayo na, mami laki. Ikaw akong gilauman, bilang usa kay nanya, ang ending, mas pabura din mong lalaki. Marag, di na ako mag-gets, ana. Marag, maramdaman ako nga, di ko ni mo anak. Di ta ka mama, kung inana ang imuhundagan si mo una-una. So, this would kaya na ibalik na trust. And, I mean, there's a saying that time heals all wounds. Mabot ragyo ng panahon nga, maulian ragyo ng tanan. Basta ipakita lang ang sincerity kung gaano ni mo kagusto ng alagaan ni mong mga anak. I think that would be all, Mami Lucky.
1: Tama. Wapo niya, Captain Jake. And we hope na sa kaninga story na ating mga nakatunan ng mga butang. Kasi sometimes, Captain Jake, no, kana bihan na beta ma-remind kapag na ating mga madungog nga nga situation.
0: Huwag danatay ka ng nanag yun na hitabo.
1: Oo.
0: Diha lang ta mag-igmat. Ang mindset kanunay, especially sa may nanag nga sitwasyon, be suspicious ba? Kanang dili daw tan na maging suspicious. Dili daw tan. Basing magkaroon lang mo ganang-guan. Ang suspicious mo, good. Magunahuna ka na o posibleng mahitabo, bisag wa pa nahitabo. So that makapangandam ka, malikayan, maiwasan.
1: Sa imo ang mga buhaton, if in case na ay mahitabo ngayon anin sa sitwasyon.
0: Suspicious ka. Bawat galaw ng lalaki, bantayan ni mo. If too good to be true, then that is not true. Yan, maayo kayo, sobra kayong maayo kayong pagalang. If too good to be true, then that is not true, mami laki. Bantayan ni muna kay ang mga tao nga gabuhat o gaplano dili maayo, gabuhat ng mga posible nga mga butang nga pwede kayo nang i-convince nga maayo ko so that imuhang depensa maging open. Muluag ang imong depensa kasi nakuha na niya ang imong tiwala.
1: Mm-hmm.
0: Nakuha niya imong tiwala kay nagminaayo mang kunuhay. And mo ganina usbo na to ha. There is a saying, if that is too good to be true, then that is not true, mami laki.
1: Mm-hmm.
0: Di na tinuod ka na mga sobra kay ka magalang, sobra kayo gabutan, ay careful na because I mean like doon ay mga dili maayo or mga hidden agenda.
1: Correct. Based on true story.
0: So again ha, ana bantayan na to na be suspicious dili daotan. Kay again, it could have been prevented kung ang mama suspicious. Dito pa lang kung ga-observe ka sa imong partner, gabantay kasi ang cellphone, galili ka, ga-check kasi imong mga anak. If inana ka suspicious, di na siya malikayan. O di na siya mahitabo. Kay malikayan man sa ahead of time. Wa pa nahitabo, pwede na nimo mapalayas ang maong laki. I mean, again, usbo na to, it could have been prevented if naging suspicious ta. So, nahitabo naman ang nahitabo. So, I mean, we all learn from these mistakes lang. Yes,
1: we all learn from this story. Ano siguro, Kap? We all learn from every situation.
0: Ayun. Hmm. So, I hope we all learn from this, Kwan. Napalo nga, computer, I don't know what happened, Mami Lucky, na wow, man nga ito ang Facebook live din, nakalit, nagkapalong. Tiwalag ito ang mga tigpaminong, wow, naman sila, Kap.
1: Live, gabon na ita.
0: Ha?
1: Napalong lang siya.
0: Napalong lang, pero live na.
1: Oh, nawala.
0: Wala na. Anyway, wala tayong oras. Nagkakisalamat sa inyong pagpamino. Umanapod po hon. Mang malingke man mo karono. Matuman mo palingke. Agi mo's butika. Pagpalit mo Magnum C Herbal Coffee. O diba ka, pagpalit mo Magnum C Barley Coffee. Kung diabetic ka na, pagpalit mo Magnum C Daya Care. Usbo na ito ha, Magnum C Diacare. Kung medyo luyang lawas, doon na kay kaobans pamilya, panimalay, bag na bughat, nagluyang lawas, lupog, paliti og Magnum C Herbal Capsule. Usbo na ito, Magnum C Herbal Capsule. Affordable lang na. 11 pesos lang na sa mga butika and some pharmacies, gabaligya, nag 12 pesos. Pero still, barato gihapon kayo kung ikukumpara sa mga leading brand. Usbo na ito, 11 o 12 pesos lang ka na. So barato lang kay ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Maraming salamat po mga kaibigan hanggang bukas muna sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Yeah, sikapin po natin makagawa ng tama mga kaibigan kasi magiging panatag ka. Kapag ka tama ginagawa, magbubunga talaga ng tama. Walang maling ginagawa mga kaibigan na magbubunga ng tama. Eventually, pagmamahayan, pagsisisihan talaga. Totoo yan, kahit man sa lihim o sa hayag, kapag ka ginagawa mo ang mali, wala kang maaasahang tama. Maniwala ka. Darating at darating ang araw, pagbabayaran mo rin ang lahat. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, Sex, Marriage and Career.
3: Di na mapugna.
4: Kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy. Kainom mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Provincia Las Piñas. Thank you, Magnum si Makayo Bitsaka ko anang sa kumbana nga senior. Ninong siya mo ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum si. Magnum si Capsule of Coffee. Tanang produkto sa Magnum si gigamit na mo panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum si. Dagang salamat, Magnum si.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Del Sol. Na ako ikipamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko mag-numsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa mag-numsing. Pitibog yun. Ang mag-numsing, maugin ni makaayo sa atong panglawan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Bibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit dyan iyahang panggaan. Imuhang lawas. Etebo, brato, rat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Expedita Rehas Gamaon Purok Ono Mangagoy Bislik City Murag Kuan Kita katulog Karon maayo man Murag okay ra maayo pagbawas makatulog wanay mga usay kana arthritis ba.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
11: 3 o'clock.
12: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
13: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Alas 3 di Sinuibi sa kahapon, mga ka-vibes. So welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock, rattle here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga ka-vibes, mga kasilinganan, mga suking tigpaminaw o mga followers and listeners, maing hapon kaninyong tanan. Asa man mo karon dapit nabot ini nga to ang programa og namina og nagtan-aw og na while nangapi mo diha mga ka-vibes sa inyong mga nagkadaiyang mga pwesto karong takna. Mayong hapon kaninyong tanan og kining takna mga ka-vibes hatod kanato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod usab kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, hatod kanato ni Mayor Manuel GR Zamora di sa lungsod sa Mangkayo, hatod usab kanato ni Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, ug hatod kanato ni SB Member Yuel Zamora Apsay. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, taman ta alas 5 nining ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa tanang mga kabaranggayan, kalungsuran, mga ka-vibes na ito diha, maayong hapon kaninyong tanan. Ilimin na sab, dinis sa Davao de Oro, sa tanang mga naminaw karon sa Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Mabalik lang inyong programa mga ka-vibes. Humanin ng pibla ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Cole Herb Zamora Apsay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
20: Summer na naman!
21: Summer na naman!
20: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
22: For DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
23: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
0: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: This song is brought to you by
21: Governor Engineer Raul Mabanglo.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
25: ACS.
1: Favorite mix of rock.

Alas 3.30 City sa kapunong mga kabibes, ugli balik ang iyong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Maying hapon sa tanang mga kasilinganan, mga kabibes, mga suking tigpaminaw, mga followers and listeners. Nining ato ang programang maying hapon. Salapin ang kandila ang mga kabibes. Maying hapon sa kugangan nga naminaw karon Gregory Oyo de la Pinya ug sa kong asawa Rachel de la Pinya patay ug sa kong duha ka Rachel si Jean ug Chisley Jana mayong pagpaminaw de sa may Purok Size Barangay Ugao. Sa tanang mga kabibes na to nga nagtanaw usab sa tuang FB Live, daghan kayong salamat. Maying hapon kabibes Joselito de los Santos, mayong hapon kabibes Pats, palihog ko greet sila Dingdong, Herbert, Jonjon, JCL de los Santos family diya sa Purok 7, Lenoan, Monte Vista. O maying hapon usab kang kabibes na to diha nga si Boss Arjun, si Listy diha sa may Barangay Lenoan, Monte Vista. Maying hapon kang Ate Ruth Rimulta niyog diya sa may Barangay Tamya, Compostela. Sa tanang niyog o Rimulta family, mayong hapon. O siyempre, Boss Amil Hadman, may Purok 2 Poblasyon, Compostela. Uban siyang pamilya na mayong hapon. O may hapon usab sa tanang mga nakatanaw karon sa tuwang FB Live, kang Pring Dudong Rik Rik Urbuda, mayong hapon de Pring. De sa may Barangay Pangdutusan, o kang Ma'am Minda Urbuda, mayong hapon. O may hapon usab kang Tatay Florencio Uyuy Urbuda, Tatay Ernesto Erning Urbuda, o kang Tatay Alejandro Ninin Urbuda, o kang Nanay Bibi Urbuda, mayong hapon. Kang Lalay o kang Boss Felix Nistal, Ayan Mili, Inday o Jujug Chichay at Gina, Flor Delita, Jimmy o Christopher Urbuda, mayong hapon diha. Kaninyong tanan di sa may Purok 4, Purok 2, Barangay Ugao, no? Kang nang Minda Tagalog, mayong pagpaminaw din ang o kang Boss Juni Tagalog. Boss Francis Arangcon, mayong hapon na Boss. O siyempre kang Kapitan Milagros Andanistal diha sa may Barangay Ugao, mayong hapon kap. Uban sa mga barangay pangsyonaris, hindi diha tanan. Boss Bobby Nistal, mayong hapon Boss. O siyempre kang Kagawad Marjun Nistal, may hapon usab sa tanang mga kagawad na ito diha. Kagawad Sherwin Torintira, kang Kagawad Boss Rimon Arangcon, Kagawad Ate Ason Puntividra, mayong hapon na ito. O siyempre kang Boss Felix Puntividra, kang Kagawad Dinis Muso, Kagawad Manoy Alex Manti, at sa may Purok 5 Barangay Ugao. Sa mga kasilinganan ako diha, mayong hapon kaninyong tanan. O dagang salamat sa pagminaw ninyo ato ang programa. Samtang oras mga kabibes, alas 3.40. Mubalik ninyo ang programa, humanin ng pipila ang mga pahinom doon.

0: Love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit. Ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe. Jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also pod para sa mga anak.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukong butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, ako na ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas ra ko, walay kapoy, dili kayo ka po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot na magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, tama na ako. Epektibo, barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
21: Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
22: ACS.
19: Favorite mix of rock.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

4:18 sa kahapon, mga ka-vibes, Enter Sadman by Metallica. Ay hapon sa itong mga minaw na nagpabiling, nagtanaw ka rin sa itong SD Live. Maayong hapon kanilang tanan, mga ka-vibes na ito liha. Maghanda kayo ng salamat, no? Maayong hapon sa mga solid listeners and followers na ito din sa itong programa sa FM Radio 96.7 FM Davao de Oro. Og sa tanang mga naminaw karon sa kahanginan, pwede tayo mo call or text sa inyohang mga greetings and song request, mga ka-vibes, 0951-220-0478. Pusbun ko, mga ka-vibes, 0951-220-0478. Maing hapon sa mga kasilinganan na tuliha, no? Nga naminaw nining ato ang programa diha sa Kauswagan, Lorito, Agusan del Sur, kang Bicol Rulyon ug Tibor Rulyon. Sa mga kasilinganan na diha, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Siyempre, Boss Danny Digal, diha sa may Purok 1, Kagawad, Boss Danny Digal, no? Diha sa may Purok 1, Barangay Ugaw. O diri sa may Purok 3, Barangay Ugaw, kang Alan Gulayan, o kang Junglay, mo, maayong hapon diha. Kang Nanay Maria Chungko, kang Nanay Carmen Jess, kang Nung Istong ug kang Nang Purisa, maayong hapon ug maayong pagpaminaw diha sa may Purok 3, Barangay Ugaw. Siyempre, sa tuwang chairman diha nga Tulit Rosales, ninong kong kumpare. Maayong hapon usab ka ati Juliet Rosales ug Erica Rosales. JP Matit, Badilla, no? Maayong hapon diha sa tanang mga taga Purok 3, Barangay Ugaw, Gulayan Family. Kagawad at Iason Pontevedra, Boss Felix Pontevedra, maayong hapon ng mayang pagpamunan. Mga prosab kang by Bibot Bastillada dahil sa may Purok 6, Barangay Ugaw, no? Mga kasilinganan ako diyan ng mga suki kahintig paminaw. Katatay Dick ug Nanay Esther Aiko, maayong hapon diyan sa may Purok 5, Barangay Ugaw. Samtang oras ito, mga ka-vibes, alas 4:21 ay bugawa mo balik yapon yung programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: Alas 4:30 ay Cities, kapuno ng mga kabibes, Runaway by Linkin Park. Samtang naminaw mo ni nga ito ang manindot kayong mga sunata. Karong takna mga kabibes. So may mga isnak ninyo diya karon asuman mo karon nahilo na sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. While naminaw ni nga ito ang programa karon, kape ba karon or juice or sa mga inyong ipanginom diya karong takna. Parisan din ato og malunggay cheese pandisal diha sa may atbang sa Grand Gaisano Mall. Og maing pagtanaw sa tuang FB Live, no? Kang Preng Dudong Rikrik or Buda nga nagtanaw siya karon sa tuang FB Live. Daghan kayong salamat, Preng Dudong Rikrik or Buda. Og siyempre kang Tata Ernesto Erning Urbuda nga naminaw diya karon sa may Purok 4 Barangay Ugao mayong hapon. Og may hapon sa tuang chairman diya, no? Si Ati Gina Rosales Titing Juning kang Sangay Budoy Monterde kang Ati Ima ug kang Adrian mayong hapon. Joseph Maluloyon diya sa may Purok 4 Barangay Ugao. Og Wilbert Amungan nung Peter Amungan. Samtang oras ito mga kabibes, alas 4:39. Bubalik ng iyapon yung programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Ay, biktibo kayo. Tapos, barato pag yun.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.

0: fried tilapia, halo-halo,
1: cheesy,
0: tokbokki, Korean rice bowls,
1: bulad rice,
0: at ang super sarap na Yugo's pizza
1: at marami pang iba.
0: Saan ka pa?
2: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Yugo Bistro.
2: More than good pizza.
3: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite Music Radio.

Alas 4:50 sa kahapon mga ka-vibes, o nibalik ninyo ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. May hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha, mga Zuking Tig Paminaw diha sa may Barangay Syukun. May hapon Sir Founder Marvin Ladika Kukamas, uban siya ang wife nga si Ma'am Chacha. Ug siyempre Parts General Usol Bilyason, maayong hapon de Parts. Ug maayong hapon sab kang Toy Underground diha sa may Barangay Syukun. Og sa tanang mga ka-vibes nato diha no nga naminaw nini nga tuwang programa karon, Uncle Florence Bilyason Jr. ang atong Prok Chairman sa may Prok 9 Barangay Syukun. May hapon sab Robert Ayok Asido, Uncle Lorito Bambam Oliveros, Kandunod Bibura, Nuwilan Bimbing Pagkal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Maayong hapon diha no. Og sa tanang mga ka-vibes na to diha sa Gala Member Team kang Toy Usol Founder Rapido, Titi Bayong Isoy, Maoy Kinkin Ayok og Namnam. Og may hapon sab diha no. Sa tuwang Barangay Captain Pangkrasyo Bilyason, maayong hapon na kap uban sa mga barangay pangsyonaris sa may Barangay Syukun. Kang Kagawad Bilya Laburada, Kagawad Dudong Patani, Kagawad Dudong Dumadag, Kagawad Gaspar Bilyason, Kagawad Rinaldo Katok, Kagawad Bin Binido Asido, Kagawad Karim Bibura. Kang Kabibes Pilo Bukag, Bukog Arik Morilos, Tatay Kadong Arnel, maayong hapon diha. Ingon mong sab kang Angkol Sangay Budoy diya sa may Apir Kabidyanan, maayong hapon. O Angkol Dulo Platon diya sa may Barangay Santa Maria, kang Mads Jubi o kang Pari Kukong, maayong hapon. O may hapon sab diya sa may Barangay Gabi, kang Kapitan Nonoy Lihano. O siyempre kang Sir Ben J. Ray Punti, maayong hapon diya. Sir, Ma'am Nining Ripunti, Kuya Ben sa Ate Abing, Nel Nel ug Bibi Tali sa tanang mga naminaw na to diha sa may Barangay Gabi. Bari Ricky Hidurio, ato ang Pro Chairman diha sa may Barangay Gabi. May hapon usab kang Bro Arnel Vilgita diha sa may Roger Sabing Meat and Shop. Mayong hapon. Bus Rico Kemko diya sa may Barangay Alegria, maayong hapon. Kang Bus Idi Kabalan, maayong hapon. Bus Wilmer Turing o Bus Dingkoy Arangkon. May hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha nga mga zuki na tong Tig Paminaw. Eliminaw sab diri sa may Yokoso Japan Surplus na Buturan France. Kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane o kang Pipito o Jik Jik. May hapon sab diri sa may DDOPH Montivista, Kuya Luloy Isabilo Birana, maayong hapon daya. Ingon man sab kang Juyjuy Gokong siyang mga kaubanan, Alas Rubin Canoy, Glenn Domingo Itet Raimondo, Loribert o Brin Lotlot, maayong hapon sa mga kabibes na to diha. Barangay Captain diya sa may Bangkirohan Norte Montivista, Claver Aldiguer Perez, maayong hapon. Samtang naminaw tanin nga to ang programa karon mga ka-vibes, huling sayaw by Kami Kasi. Og sa tanan natong mga Zuking Tig Paminaw diha sa may Barangay Tagnukon, maayong hapon diha Barangay Tagnukon. Og sa tuang kapitan diha no, maayong hapon kang Kapitan Michael Madalop Kagay. Og sa tanang mga suki na tong Tig Paminaw, para ni kang Sir Founder Marvin Ladika Kukamas, Daloy ng Ulan by San Dimas. Og daghang salamat mga ka-vibes sa inyohang makanunayong pagsuporta pagpaminaw ni nga to ang programa din sa FM Radio 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Malcar Zamora, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Samura diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay ug SB Member Uwel Zamora Apsay. Sa tanang mga kaubanan nato dinhi sa FM Radio, sa tuang Station Manager Jason Orbuda Tulich Rosales,
Jisa adorna og kining ubos ng igalas kanginan mga vibes. Budoy pats, manamilit og mingon, amping takanunayog. Dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: 519.
1: That time check was brought to you by
2: board member Colherb Zamora-Apsay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Pod og di na kamo reply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagiatay. Why? Hala na.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
9: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
10: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-tip hatod kaninyo ni Colherb Zamora-Apsay sa OctaM Agri-School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko amba na mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas firmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Upside.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
2: Arangkada!
3: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!

0: May 5, 2026, Martes. Isa sa mabibigat na pasabog sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte ay nagmula kay dating Senator Antonio Sonny Trillanes. May nakatago pa kaya siyang alas laban kay VP Sara? Alamin niyan mamaya live mula mismo kay Senator Trillanes. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Mula sa pag-aagroto ng bulkan ngayon, umabot na sa 6.6 milyon pesos. Inflation, bumilis sa 7.2% ngayong Abril. Assets ni Vice President Sara Duterte, pinapa-freeze sakaling umabot ang impeachment sa Senado. Panggugulo ng ilang kabataan sa pampaserong jeepney, sa pool, sa viral video. Mayamang kasaysayan na tradisyon ng Lubao, Pampanga, ibinida sa Sampaguita Festival.
0: Sinagip ng Las Piñas Police at DSWD ang mga kabataang nakunan sa viral video na nanggugulo sa isang pampasaherong jeep. Babala ng otoridad sa mga magulang. Maaari rin silang makasuhan sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. Yan ang umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
3: Sa video na ito ng Facebook page na Las Piñas Born X-Raised, may kita ang grupo ng kabataang lalaki na walang damit pang itaas, na may kasamang ilang kabataang babae na kinukuyog ang isang pampasaherong jeep at tila may inaaway sa loob.
4: Kinuha pa rin yung sapatos, oh.
3: Hindi matiyak kung may ninanakawan ang grupo.
4: I speak pa yung isa.
3: Ang isa, may dala pang tila ice pick habang labas-masok sa loob ng jeep. Nangyari ang insidente noong May 2, pasado alas 7 ng gabi sa Alabang Zapote Road.
5: Naganap nito lamang May 2, 2026 at nagdulot ng pangamba sa mga netizens. Nais ko pong ipaalam sa lahat na agad pong umaksyon ang PNP Las Piñas, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Almanza 1. At matagumpay po natin na rescue kaninang umaga ang mga kabataang nasa viral video.
3: Nang mag-viral online, agad nagsagawa ang Las Piñas Police ng follow-up operation at na-rescue ang 7 kabataan na natutulog noon sa ilalim ng underpass malapit sa isang mall. Paliwanag nila, gusto lang nilang sumakay sa jeep pero hindi raw sila pinayagan.
5: Ayon sa interview sa mga na-rescue na kabataan, nais lamang daw po nilang makisakay sa jeep pero hindi pumayag ang driver kaya nagkaroon ng konting komosyon.
3: Hawak na ng Social Welfare and Development Department ang 7 kabataan na kabilang sa viral video. Nagbabala naman ang pulisya sa mga magulang na hinahayaan maging pasaway ang mga anak.
5: May civil case na maaaring kaharapin ang mga magulang ng mga nasabing minor de edad sa ilalim ng ating humihiral na batas.
3: Hinihikayat naman ang mga nabiktima noong araw na yun na magsampa ng reklamo. Hinigpitan na ang police visibility sa lugar para maiwasang maulit ang insidente. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, isa na namang insidente ng gas and run ang naitala ng Philippine National Police. Sa video mula sa Quezon City Police District, kita ang pagtakbo ng isang kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nangyari ito noong Linggo ng alas 3 ng madaling araw. Nagkasana ng flash alarm ang QCPD para matukoy ang sakyan.
0: Nasa kote ang higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalaang shabu sa Caloocan City. Arestado naman ang dalawang itinuturong tulak ng droga. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Oh! Sinalakay ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police ang bahay nito sa Barangay 66 pasado alauna ng hapon nitong Linggo. Agad tinungo ang ikalawang palapag at inaresto ang dalawang lalaking edad 37 at 54 anyos matapos makabili sa kanila ng umani shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos.
7: Nakakatanggap po tayo no, ng sumbong doon sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba ay hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ano, ang informante natin upang makabili ho tayo ng shabukon.
6: Higit 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos ang nakumpiska ng otoridad. Na-recover din ang isang digital weighing scale, cash at buy-bust money. Ayon sa pulisya, mga taga-barangay din umano ang parokyano ng mga sospek.
7: Lumalabas ano, hindi lang sa barangay 66 ano, kundi doon sa kalapit barangay rin nila. Kasi just recently nakapag-operating kami doon sa kalapit ng barangay. Now with this aggressive operation, na tidinay namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito.
6: Inaalam pa ng pulisya kung posibleng kaanib ng mas malaking drug syndicate ang mga suspect at illegal drug source. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang batang magkapatid sa sunog sa San Mateo, Rizal, mag-alas 12 ng tanghali kahapon nang umabot sa unang alarma ang sunog sa residential area sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday. Ayon sa San Mateo Bureau of Fire Protection, na-trap sa loob ng nasusunog na bahay ang 7 at 19 na taong gulang na babaeng magkapatid. Naapula ang apoy makalipas ang 30 minuto. 10 pamilya ang apektado sa sunog at inaalam pa ang sanhi nito.
0: Sugatan ang 14 na magkakamag-anak na galing sa outing nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa Pantokan, Davao de Oro. May umaarangkad ng balita si Noreen Igonia.
8: Pauwi na sa Tagum City mula sa pagsuswimming ang isang magkakamag-anak nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa National Highway Barangay Tambongon, Pantukan, Davao de Oro, Biyernes, Mayo 1. 14 ang nasugatan, karamihan mga menor de edad, kabilang ang 1 at 2 taong gulang na bata. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pumutok ang gulong sa unahang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakontrol ng driver ang manibela hanggang bumangga ito sa center island. Sa lakas ng bangga, tumilapon sa labas ang mga sakay ng van. Agad silang dinala ng mga responding rescue team sa paggamutan.
9: Dinala yung mga biktima sa Davao Regional Hospital dito sa Tagum City. Sa follow-up investigation, since na magkakamag-anak sila, for now, ang inatupag nila is yung mga nasa hospital. With regard sa pag-file ng kaso, hindi siya priority as of now kasi nga magkakamag-anak sila.
8: Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umabot na sa 6.6 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture Bicol, nasa higit 15 hektarya ng lupain ang apektado ng malawakang ashfall. Tinatayang aabot sa 83 metric tons ng agricultural produce ang nasira. Namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka ang mga otoridad at plano ng ilikas ang mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Samantala, sinuspindi na rin ng Tourism Department ang anumang non-essential travel malapit sa Bulkang Mayon.
0: Hindi pa panahon para itaas ang alert level ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX. Pero mahigpit pa rin ang pagbabantay ng otoridad sa bulkan na nasa ilalim ng Alert Level 3. Yan ang umaarangkad ng balita ni Irene Ruga.
10: Muling nakapagtala ng lava flow collapse fed pyroclastic density current sa timog kanlurang bahagi ng Darisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon kay Doreen Abalende, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, umabot sa 3 kilometro ang narating ng pyroclastic density current na bumaba sa Miisigali.
11: Sa nakalipas din po ng 24 oras, may na-record po kita ng 336 na rockfall events. And tulog po na pyroclastic density current signals. So kansubago pong aga o kansubago lang po no bandang alas 7:19 nagkaipo po kita ulit ni nga medyo deratakula po na pyroclastic density current o usol.
10: Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangangailangang itaas ang alert level status ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa ahensya, wala pa rin pagbabago sa mga binabantayang parameters o kondisyon ng bulkan kaya mananatili ito sa alert level 3. Samantala, nanawagan din ngayon ang FIBOC sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa Bulkang Mayon na hindi beripikado.
11: May mga fake news, no, na ipinapakalat para sa engagement. So, and inibukan yung mga fake news po na nilalo yung mga exaggerated na mga bareta. So, nagkukos po kaya yan yung panic. Lalo na po sa may mga relatives po hindi sa Albay o yung hararaan ni po hindi sa Mayon Volcano. Ang pangapudantan na lang po is before po kita mag-share o mag-like o mag-comment po hindi sa mga posts na ini o mag-

0: Timog kalura ng Bulkang Mayon simula noong ikalawa ng Mayo. Mahigpit pa rin ipinapaalala sa publiko na bawal ang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nakabandera pa rin ang Alert Level 3 status. Mula sa Camarines Sur, Irene Ruga para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nagtabla sa MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
3: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
4: Arangkada.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: too.
1: Thanks, Stu.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: wine rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Sara Duterte sa oras na umabot ang impeachment niya sa Senado ay sa co-author ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
1: Tulad ng mga imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure sa anomalya sa flood control, dapat ding ma-freeze ang assets si Vice President Sara Duterte oras na umabot sa Senado ang impeachment nito. Ito'y para maiwasan ang paglilipat ng kanyang pera at ari-arian habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Yan ay ayon sa isa sa may akda mismo ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento.
2: In the moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado. Para sa akin po, pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representantes.
1: Nauna nang kinwestiyon ng kampo ng bise ang procedural overreach sa impeachment proceedings para kay Attorney Sarmiento, sang-ayon ito sa konstitusyon.
2: So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willy and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
1: Pero sakaling magdesisyong magbitiw sa pwesto ang pangalawang pangulo, sinabi ni Sarmiento na kapag natapos ang impeachment at ma-convict ang opisyal, hindi na ito maaring kumandidato.
2: Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi na siya elective official, hindi na siya tumakbo. Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
1: Samantala, maaari namang maging mahalagang testigo si dating overall deputy ombudsman Arthur Carandang sa impeachment trial sakali mang ipatawag siya sa Senado.
2: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
1: Si Carandang ang isa sa mga nanguna sa investigasyon sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte bago siya sinibak ni dating Pangulong Duterte. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salaysay sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? Makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show.
4: Magandang hapon, Jack at Ms. Nina.
3: Yes, una-una nung in-interview siya, di ba, partner ni kasamang Willie Delgado Jr., sinabi niyo, vindicated kayo, sir. Ano, can you explain that further, sir?
4: Well, that's not exactly how I felt, ano, nung nangyari yan. Kasi, alam nyo, sa haba ng biyahe, ika nga, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, ano, na I valued that, but looking back, sayang eh. Kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema.
0: Ayun na nga po. And just to go back, no, kinonfirm nga ng AMLAC na 19, tama po, out of the 71 entries, ano, match their records. That's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman pala. It's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin niyo po ba, fully vindicated na kayo o meron pa kayong alas na hindi natin, hindi pa nailalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial?
4: I-correct ko lang yung ano, yung statement mo na 19 out of 19.
0: Out of 19.
4: Oo, so kumbaga lahat ng random accounts o transactions na pina-check ng committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, iyan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscovery doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, ano, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, no, is 2.4 billion pesos. Tapos, yun nga, yung mga check na mas, ano to, yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy, na identified na drug lord, na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2-year span. Pero, pag inanalyze mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually, dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya sa bawat miyembro ng pamilya.
3: Yun nga, dumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry para sa ibang, sorry sa term, no, pero parang lumalabas, parang family business ang dating.
4: Ito ay dividendo nga, kasi itong si Sammy Uy, drug lord siya, tapos wala naman silang declared partnership with the Duterte family, kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, bigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial from one from even a member of the Duterte family. So talagang alam nila na totoo.
0: So ito po mang drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, ano, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag or mahanap kung mahahanap, ano, para magsalita sa trial?
4: For sure, nagtatago na yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, no? Itong Sammy Uy, may mga iba nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong kasi negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months, binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya, di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify ko bakit niya binibigyan. Then si Sara Duterte, nung time na yon, mayor siya ng Davao City. So, tumatanggap ka ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yon? So that's bribery and corruption na hindi dine-declare sa SALN. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy kasi yun ang sinabi ng mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas.
0: Sabi po ni VP Sara, old news na yan, rehash na yan, you know, matagal na nating alam yan. As somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, you know, what you've been saying, legitimate accountability?
4: Yun nga po. Ang difference nito, tama siya, 10 years ko na ito sinasabi. Pero dun sa 10 years na yun, iniiwasan nila ito palagi. Hinahamon sila, magpumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time, not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo ito, ang problema nyo ngayon, paano niyo ipapalawanag dun sa inyong mga followers na nilinlang nila? Na sinasabi nila, simple silang mga tao at talagang galit sila sa korupsyon, galit sila sa droga, pero dito napapakita, bukod sa sila ay kurakot, sila ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga.
3: Tsaka yun nga, Senator, sinabi niyo wala nga denial na nanggaling sa camp nila. Hindi na sinabi kasi niyo ang alingan niya. Actually, kung nagkataon, dahil si Ramil Madriaga, kinasuhan nila ng perjury. Kayo, nung binigay niyo yan, ay under oath din. Wala na ba silang pang perjury case sa inyo?
4: Simula pa 2016, di naman sila nagpa-file sa akin. Ngayon, sila nung ay ako ang inakusahan nilang meron akong foreign bank accounts. Agad-agad pumirma ako ng waiver. Dinala ko pa yung media dun sa Singapore kung saan sinabi ni Digong na meron daw akong bank accounts. At narinig mismo ng mga reporter na walang account yan. Kaya napaamin siya na inimbento niya. Dapat ganun. Di ba? Kung talagang inaakusahan ka na mali, harapin mo talagang you see it through, di ba? Kaso, obvious na obvious naman. At sana lang, yung mga kababayan natin na umahawak pa ng konting ano sa kanila, paniniwala, mamulat na kayo.
0: At saka ngayon nga, natuloy nga ba siya sa ibang bansa, di ba? She applied to travel abroad. Kasama yung date na to hanggang May 15, I think. And alam naman natin na nangyayari to. And then on May 11, di ba, inaasahan na magkakabutuhan sa plenaryo. So habang lahat ito nangyayari, umalis si VP Sara, no? Or balak niyang umalis at mag-travel. So ano po ang nakikita niyong statement? Ito ba ay para ipakita na unbothered ako? O, di ba? Or wala sa akin yan? Or niiwasan niya?
4: Yun yung gusto issue niyang pakita, unbothered. Pero yan, simpleng eskapo yan eh. Di ba? Kasi hindi niya, paano ka magpapaliwanag nito? Billion-billion ito eh. Alam nyo, it's high time na na-discovery sila ng mga kababayan natin at this time. At ito, paano nila ipapaliwanag? Ito pa lang ito. What about the other charges? Ano? Yung yun lang pagbantaan niya sa presidente. Maliwanag doon sa video na yon. Tapos yung kanyang, yung Mary Grace Piatos, even yung kay Ramil Madriaga, maliwanag yon. Hindi nila malulusutan yung bawat isa dun sa mga articles of impeachment.
5: Pero moving forward, Senator, tingin mo may sapat na numero sa plenaryo para tumuloy ito sa Senado?
4: Base sa aking impormasyon, lagpas-lagpas.
5: Dahil kasi
4: sa required.
5: Okay, ako natanong katulad partner ni Congressman Arise, sinabi niya na hindi siya boboto para mag-abstain siya. Paano kung maraming ganun?
0: May magkasakit din.
5: Di ba? Paano yung anong reaction niyo muna sa ganung klaseng statement?
4: Una-una, itong si Congressman Arise, kilala ko 'yan. Yan ay naghahanap buhay lang yan. So, pabayaan niyo na disregard ko ano man yung statement niya kasi naglalako lang yan ang kanyang serbisyo.
0: At pero pag nasa Senado na po, iba na ang labanan, sabi nga po ng mga analysts, no? At saka ng mga tao, medyo mas manipis ang agwa. At kung sa Congress parang mas makukuha mo yung majority, mas confident ka, no? Considering unanimous, and then may mga allies dyan, no? Pero sa Senado, do you think you'll be able to get the, how much magic, 16 ba yun?
4: Yes, 16 votes for conviction. So, 16 guilty votes ito. Kasi yung abstention, hindi yan magka-count, no? Magka-count yan actually sa acquittal. Sa base naman doon sa bilang namin, yes, manipis. May mga 16 to 17 votes sa ngayon. Na, hindi. Just to be clear, 16 to 17 votes na posibleng magbigay ng guilty verdict. Kasi, syempre, ayon naman natin pangunahan. Gusto lang natin makita nila ebidensya. Pero I'm confident yung 16 na yun, 17 na yun, pag nakita nila yung ebidensya, magko-convict sila.
5: Anong reaction nyo sa binigay na statement partner kapag sa interview ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, bilang part ng minority at part ng opposition, ay trabaho daw nila na kumbaga sumalungat at hindi kontrahin yung impeachment complaint na yan?
4: Pwede niya sabihin siguro yan sa mga policy issues. No? Pero ito, accountability issue to. Dapat isa ang pananaw dito. Lalo na siya magiging huwes siya, no? Senator, judge. Bigyan niya ng pagkakataon yung ebidensya lumabas. Kasi ayaw mo rin pagtakpan yung isang kriminal. Di ba? Kung lumabas na kriminal, ang gagawin mo? Ang mandato mo, gawin mo yung tama. Bumoto ka ng tama.
0: So ngayon nga po, the VP, despite all of this, talagang she's still positioning herself to be the next president. Kayo po, we've seen the rise and fall of many leaders. Ano po? So tingin niyo po ba the Gen Z or the younger generation still cares about SALENS and all these bank accounts?
4: I believe yung Gen Z and other mga age groups, mm-hmm, factored in yan dun sa overall survey. So kung ano yung lumalabas doon, wherever they are placed, yun na yun, nakapasok na sila.
5: Mm-hmm.
4: But in comparison lang doon kay former Vice President Binay, when we started investigating him 2 years before the elections, ang numbers niya nasa high 70s. Eh.
0: Mm-hmm.
4: Mataas. Then after a few months, wala na. At ito, bago pa lang tayo nagsisimula, nasa low to mid 40s lang yung numero ni Sarah,
5: mm-hmm,
4: hindi yan kayang masustain after ilang months, bibitawan yan.
5: Mm-hmm.
4: The public will look elsewhere. Of course, may iwan yung mga diehard talaga nila,
5: mm-hmm,
4: which would hover around the mid-20s.
5: Mm-hmm.
4: Yun.
0: Oh, and ngayon yung survey, di ba? Mm-hmm. Yung bagong survey na nag-tie na itong si VP Sara at si Senator Raffy Tulfo, and then lumalapit na si VP Lenny. Ano, mm-hmm, po ang reaction nyo dyan?
4: Yung survey na yan, very timely yan, yung paglabas, mm-hmm, it shatters the myth or the invincibility ng Sara Duterte. Kasi prior to that, ang palaging pinapalabas ng mga survey firms ay yung long list,
5: mm-hmm,
4: yung halo-halo mga pangalan na hindi naman mangyayari.
5: Mm-hmm.
4: Ilang magkakapartido tumaan doon sa listahan na yon. Doon sa long list na yon, palaging lamang si Sarah.
5: Mm.
4: Pero pagka ninaro doon mo into a two-way or three-way fight, nakikita mo na dikit yung laban. Hindi pa nagsisimula impeachment. Pag natapos tong impeachment na to, even assuming hindi siya ma-convict, lupay-pay na yan.
5: Kaya nga, pero anong, siguro message mo lang doon sa mga sinasabi na, ay, namumuliti ka lang yan, wala yung impeachment yan. Anong masasabi mo, sir, para makonvince sila na hindi, tingnan nyo to, para sa inyo to. Pati na rin siguro sa mga senators na sinasabi nila, kahit sunugin sarili nila, ay maangamoy Duterte sila. Anong masasabi nyo po?
4: Ganito po, magsisimula itong impeachment trial. Hopefully, by May 11, matransmit ng Senado.
5: Mm-hmm.
4: Sa June, magsimula yung trial. Buksan natin yung ating mga pag-iisip, bigyan natin ng pagkakataon yung ebidensyang mailabas, tapos saka kayo maghusga after that. Ngayon, pag kayong general public, makita nila yung katotohanan,
5: mm-hmm,
4: magbibigay sila ng kanilang paghusga at susunod dyan yung mga politiko, mm-hmm, in this case, ito mga senador. So, ganun yung experience namin dun kay impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nung una, nung ina-analyze nila, mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, kinalaunan, 20 ang nag-convict.
5: Mm.
4: Tatlo lang yung nag-acquit.
0: Mm-hmm. All right. Maraming salamat for your time, mm-hmm, and for coming over. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil mukhang talagang
5: mahaba-haba pa.
0: Mahaba-haba pa po itong kalbaryo natin.
5: Kaya sir, we're looking forward, kung sakali nga sabi nga ni partner, baka may mga alas pa kayo na ilalabas. Kung sakali ba, sir, huling tanong, sa Senado, willing kayong magpunta doon?
4: I was just informed this, mm-hmm, morning na magtetestigo ko sa,
5: okay,
4: sa Senado. So, itong mga babae natin, hindi ito politika, no? This, mm-hmm, is democracy in action. Party ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala.
5: Okay. All sige, right, sir. Maraming salamat po again.
4: Salamat po.
0: Dapat talagang managot ang dapat managot. Mm-hmm. Maraming salamat, Senator Sunny Trillales. Salamat. Samantala, binatikos ng palasyo ang anilay pamumulitika ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, hinikayat ni Attorney Dino De Leon ang taong bayan na magkaisa para sa pananagutan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: For almost 3 years,
7: muling bumuelta ang palasyo sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinabi nitong ipagdadasal niya na magkaroon o matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung ano man ang ibig sabihin nito, para sa palasyo, pawang intriga lamang ito. Bukod sa kanyang mga abogado, wala nang narinig ang publiko kay VP Sara patungkol sa mga akusasyon sa kanya sa Kongreso kasabay ng inaasahang pagsasalang sa plenaryo ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Kaya para kay Attorney Dino De Leon, pambabastos ito sa bayan.
8: So sa akin, pambabastos talaga sa mga Pilipino na malinaw ang ebidensya, pinapasagot ka, pero nandun ka sa ribbon cutting o nag-world tour ka.
7: Si De Leon ay kasama sa mga nagsampa ng plunder case laban sa bise. Kapag nakarating na sa Sandigan Bayan, maaari aniyang ma-freeze ang mga assets ni VP Sara. Malinaw aniya ang ebidensya, kaya kumpiyansa siyang tatawid ito sa Senado. Ilan sa mga senador ang maaga ng nagpahayag ng kanilang desisyon o boto sakaling magkakaroon na ng pagdinig ng impeachment sa Senado. Kaya babala niya sa mga ito.
8: Faced with the evidence, kahit na merong mga diehard and reasonable dyan, tandaan natin na huhusgahan sila ng taong bayan. Tandaan natin ha, nung kay Erap Estrada, naggalit ang taong bayan nung hindi pinanagot at para bang tinatago ang mga ebidensya sa impeachment court. Nangyari doon, nagkaroon ng EDSA 2, no?
7: Bagamat ang impeachment process ay isang malaking hakbang na makapagbabago sa takbo ng politika sa bansa, para kay De Leon, kahit anong kulay man ang sinusuportahan ng bawat mamamayan, dapat magkaisa kung pananagutan sa bayan ang pag-uusapan.
8: Ang lagi nilang susubukan ay paghihiwa-hiwalayin tayo, pag-away-awayin tayo, no? Sa aking palagay, Ilocano ka, Mindanaoan ka, Bicolano ka, Pro Marcos ka, Pro Duterte ka, Pinklawan ka, wala kang pinapanigan, no? Ultimately, iisang bansa tayong lahat. At ang kailangan natin bantayan ay yung ating saligang batas, yung prinsipyo ng pananagutan. At kahit na sino pang sinusuportahan natin, in this particular instance, ang tingnan natin ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. Malinaw ang ebidensya.
7: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa House Committee on Rules, nasusunod isasalang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang iba pang mangyayari sa proseso na yan. Makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
9: Ay, magandang gabi ninya at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
0: Opo, para lang malinawan po tayo, kailan po sasalang sa House Committee on Rules and Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
9: Ang proseso po niyan, pagkatapos po ito pumasa sa Committee on Justice, pagkatapos po namin kahapon aprubahan ang committee report, ito po ay itatransmit na sa Committee on Rules, at ang Committee on Rules ang magseset ng araw kung kailan po ito isasalang sa plenaryo para pagbotohan, kung saan kinakailangan po ng 1/3 vote para ito po ay maaprubahan. Anything short of 1/3 vote, yun po ay matidismiss.
5: Oo. So ano sir, may binibigay po ba na ano para, dito sa schedule na to, kumbaga dapat ilang may sapat na araw lang or wala naman pong limit pagdating doon?
9: Ako, tansya ko po by next week nakasalang na po yan sa plenaryo.
0: At magbobotohan na. Next week makikita na natin kung papasa siya at makukuha niya yung more than 1/3 votes by May 11 daw po, Lunes.
9: Yun po yung mga tinitignan, pero syempre hanggat hindi pa po ito na i-agenda ng Committee on Rules ay hindi pa po ito masasabi natin na definite. But tama po kayo, pag ito po ay sinalang na, ito po ay dadalhin sa plenaryo, ito po ay pagdedebatihan, i-open po yung period of interpellation, ito po ay idedepensa ng ating chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, at pagkatapos po ito pagdebatihan, lahat po pwedeng magtanong, kahit po kayo ay miyembro o hindi ng Committee on Justice. So ito po ay magiging open sa mahigit 300 miyembro ng Kamara. Pagkatapos po nun, doon po magkakaroon ng botohan.
5: And Congressman, kung sakali ba, kunyari magkakaroon ng mga question doon sa interpellation po, pwede pa rin ito magkaroon ng amendments kung sakali?
9: Yung amendment, hindi ko po, tingin ko po hindi na po yata mangyayari yan. Pero siguro yung pupwede nilang pagbobotohan doon kung sila ay sumasang-ayon sa impeachment o hindi.
5: Uh-huh. At i-re-require ho ba si, although na-require naman dati, inimbitahan natin ang ating Vice Presidente, ito, iimbitahan siya ulit at umaasa ba kayo na sisipot siya sa pagkakataong ito?
9: Hindi. Ito po ay usapan sa plenaryo na lamang at hindi na po kasama dito ang ating Vice Presidente, pero welcome naman po sila. Bukas naman po ang kamera kung gusto po nilang masaksihan ang debate dito.
0: At sakali lang daw na magbitiw si VP Sara, ano po ang susunod ninyong hakbang? Hahabulin niyo po ba yung plunder na kaso laban sa kanya?
9: Ang pagkakalam ko po, may naka-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Mm-hmm. Ito po ay, kung inyo pong maaalala, noong nakaraan po, nagsumiti ang Committee on Good Government ng committee report kung saan sila po ay nirekomenda na makasuhan ng criminal at saka administratibo. Nga lang, hindi po ito umuusad dahil siya po ay impeachable officer. So, unless and until siya po ay ma-impeach, doon lamang uusad ang mga kasong criminal at iba pa.
5: So, ganun po yung congressman dahil siya ay impeachable officer, kahit kinasuhan siya ng kasong plunder, hindi pa ngayon pwedeng ma-freeze ang assets niya at mabigyan siya ng kumbaga, ano ba yun, yung whole departure order?
9: Sa ngayon, wala pa naman po dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pagdinig dito sa impeachment. Mm-hmm. So, once natapos na po kami, once siya ay nahatulan sa Senado, kung aabot po ito sa Senado, ay doon pa lamang po uusad yung criminal case at po pwede na po maglabas ng whole departure order at saka mga freeze order ang Office of the Ombudsman.
0: Mm-hmm. All right. Maraming salamat po, Manila 3rd District Representative Joel Chua.
9: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
5: Tabla si Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 presidential survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. 6% naman ang undecided. Nauna nang sinabi ni Robredo na hindi na siya interesado sa national post sa 2028 elections. Matapos ang nasa 8 pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects, ibinahagi ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Report. Live mula sa Senado, may umaarangkat ang balita si Angela Babad. Angela.
10: Jack, sa katatapos nga lamang na sesyon dito sa Senado ay ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang summarized findings o kanyang tinawag na synthesized version ng Partial Committee Report o ang Chairman's Progress Report. Sa privilege speech ni Lacson, kanyang dinetalye ang buong sistema kung saan, paano at kanino napunta ang perang mula sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat ngayon lamang lumabas ang ulat, ay kumilos na ang hustisya. Dahil ilang personalidad na rin ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kasama na rin ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa 21.8 billion pesos na total assets mula sa iba't ibang individual. Kasama rin sa ulat ni Lacson ang menu of possible charges o mga posibleng kaso sa ilang individual na sangkot sa scandal, gaya ng violation of anti-graft at plunder. Pinabulaanan din ni Lacson ang ilang issue katulad ng hindi umano pagpayag sa pagsasalita ni former Representative Zaldi Co. Binigyan umano ni Lacson ng question si Co na tumistigo kahit online o virtually sa pamagitan ng pagtungo sa embahada, bagay na anya'y hindi naman tinugunan o ni-request ng kampo ni Co. Giit ni Lacson, hindi rin totoo na hindi niya gustong isailalim sa investigasyon si former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inimbitahan na noon at patuloy pang iimbitahan si Romualdez sa pamagitan ni House Speaker Boji D bilang pagrespetos pa rin sa interparliamentary courtesy. Bagay na ayon sa mga naunang pahayag ni Romualdez ay handa rin niyang harapin. 2019. Jack, sa ngayon ay nasa pito na rin ang senador na lumagda sa BRC Partial Committee Report, kabilang na sina Senate President Soto, sina Senator Pangilinan, Ontiveros Aquino at ang magkapatid na Tulfo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
5: Okay, so Angela, huling tanong lang, pito, posible pa ba itong madagdagan? Ano yung napag-usapan dyan? Sa pumirma.
10: Jack, ninanais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na madagdagan pa nga yung pagpirma doon nga sa Partial Committee Report para maiharap ito sa plenaryo. But regardless, yung itong committee or Chairman's Committee Report, yung nirepresent ngayon, ito ay pwede nang ipadala sa DOJ at sa Ombudsman para kanilang magamit. Pero hindi pa ito yung ihaharap sa plenaryo. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
0: Lalo pang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin matapos maitala ang pagtaas ng inflation sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
1: Naitala ang pinakamabilis na inflation sa loob ng tatlong taon nitong Abril matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang paglundag ng inflation sa 7.2% mula sa 4.1% noon lamang Marso. Nahigitan rin ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 6.4% at target ng economic managers na hanggang 4%. Huling nagkaroon ng ganito kabilis na inflation noong March 2023. Pero hindi petrolyo ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Ito ay ang pagkain, lalo na ang bigas, karne at isda.
11: But I think the risk here, as we look at it, of course, yung transport, kasi higher level pa rin, but the risk would be on the food side. No? Kasi yung price of rice, price of fish, and other, ngayon mayroon tayong increase sa fish and vegetables. No?
1: Bukod sa pagkain at petrolyo, tumaas din ang inflation sa kuryente at LPG. Dahil naman sa mas mahal na bilihin, bumaba ang purchasing power ng mga Pinoy dahil sa mas matumal na pamimili.
11: Peso-dollar exchange rate, humina yung presyo ng peso versus the dollar. So yung ating input naman, kasi itong ating mga diesel and gasoline, syempre price ito sa US dollar. So kaya nagkaroon siya ng impact doon sa presyo, which in turn nagkaroon naman ng impact sa direct sa ating inflation rate, and of course nagkaroon ng impact naman sa purchasing power of peso.
1: Prioridad ng palasyo na mapababa ang presyo ng pagkain.
12: According to Secretary Churaura Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply, ang iba nga po ay oversupply pa. Ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.
1: Bukod pa rito, siniguro ng Department of Economy, Planning and Development ang pinaigting na targeted intervention para mapababa ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Itinutulak ngayon sa Kamara ang isang komprehensibong panukala para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at global tensions, lalo na sa Middle East. Giit ng liderato ng Kongreso, kailangan na ang agarang aksyon para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan ang umaranggadang balita ni Mari Ocampo.
13: Pinatitibay ng Kamara ang tugon nito sa krisis sa enerhiya sa pamamagitan ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, layunin nitong pag-isahin ang mga sektor ng enerhiya, agrikultura, transportasyon, paggawa at kalakalan para makabuo ng iisang direksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, unang tinatamaan ng oil price hike ang ordinaryong pamilya.
14: Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino.
13: Kasabay nito, isinusulong din ni D, katuwang si Majority Leader Sandro Marcos, ang Kalinga Act of 2026.
14: Isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatagayin natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno.
13: Sa pagdinig ng Lee Joint Committee ngayong araw na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo, nagpahayag ng suporta ang ilang economic managers ng pamahalaan. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang layunin ng panukala na mapanatili ang macroeconomic stability at maprotektahan ng mga consumer. Suportado rin ng Department of Energy ang panukala dahil magbibigayan nila ito ng mas organisado at pinag-isang sistema sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng langis.
15: The coordination among the sectors, the time-bound and data-driven approach, and the decisive but disciplined manner of management is also communicated clearly and consistently.
13: Sa ngayon, patuloy pang pinoproseso ng Lee Joint Committee ang mga suwestiyon ng iba't ibang ahensya at sektor, habang inaasahang magiging pangunahing sandiga ng pamahalaan ang Kalinga Act pagdating sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pansamantalang magte-takeover ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
16: Yes, Nina, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng prime water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay-tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng prime water.
17: Halos mag-iisang dekada ng hawak ng prime water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ang mga biglaang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o may panligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM, kaya idireklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-takeover sa operasyon ng LGU at San Jose Water District, pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig.
18: Sa pag-aaral ka ho namin, there are four major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 minor, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are 4 major transmission line na dapat mailagay natin.
17: Para mabuo rin ang kailangang infrastruktura, papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad.
18: Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang 2 private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo, hindi ho. May mga proseso ito na dapat sundin. Ano? One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sanggunian panlungsod.
17: Simula June 1, ang SJDM LGU na ang maniningil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at mapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod.
18: Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, et cetera, et cetera. But at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem.
16: Di niya hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lunsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizalde Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng isang taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig doon sa mga infrastruktura. Pagdating doon sa pagsusupply ng tubig dahil nga medyo madumi na o madumi talaga yung supply ng tubig dito ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya.
0: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita. One
19: station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
24: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
25: Gutom na lagi? Asa magkalami kauna, no?
26: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
27: Hugo Bistro!
28: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
29: Tara na!
28: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
29: More than good pizza.
30: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
2: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
4: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Doctor!

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahikala na nasab kita nini atong programa sa matag adlaw ng inyong mabati diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio ang mga panid sa kagahapon. Kinilang gihapon ninyo higala si Kuya Earn, magiguban ka ninyo sabay sa paghatag na sa buglaing pagtagad, paghatag laing kinabuhi sa usa ka tampo nga giasoy diri kanato sa usa ka babae nga si Lydia. Lydia, salamat no sa imong istorya nga imong gi sugilon diri kanako. Actually, mga higala, kining istorya nga gi-share ni Lydia sa atong sinder karon. Kaagi kini sa usa ka lalaki nga si Marvin. Pwede mo magingana, mga higala, kung namoy na hibatan ng mga istorya, na kompleto lang ninyo, gikan sinugdanan hantod sa ending, pwede ninyo i-share sa ato ah. No? Kamuna ang sinder, pero lahi ang nahitabuan ni ini. Kaagi kini ni Marvin. Aron na mahibalaan ninyo, pero ato ni tagag kinabuhi unya taon-taon, no? Pero sa dili pa kumustahon sa nato ang uban na itong mga listeners sa nagkalain-lain mga lugar. Kumusta mo diyang tanan? Si Kuya Earn, kinasing-kasing mapasalamaton niya kaninyo sa kanunay ninyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Pero mas nindot nga naagid kanunay ang inyong pagsalig sa atong mga product may higala kahit mauni pinaka-the best para sa inyo pinaka-importante. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, manghinaot ko mga higala nga dili niyo si Piaton sa pagmintin, pag-inom ni ini sa matag-adlaw. Tagtunga lang sa kutsara mga higala, kada timpla ninyo, tunga lang ito sa kutsara. Nagkantidal lang ka na siya 4 pesos, pinakata 5 pesos lang siguro. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mga higala, makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag-adlaw. Kung naanak sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa ka adlaw bisag kaduha lang, okay na kay kana, pero wala kay bawas sa usa ka adlaw, datag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mo na nay makahatag og problema sa ngadto-ngadto mga higala. Sa dili gyapon nato napasagdan nga tagsara kita makapagawas kinanglan sa usa ka adlaw pinakataas kaduha, no, magbawas sa atong hugaw. Kay ator gyapon tinai magdaot. Mabot ang panahon nga sige lang gyapon nato pasagdan ang ingana nga tagpila ta ka adlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magadaot atong tinay, may tabo pa, mahimo pang colon cancer. Ay mong pagsugot nga may ngana mahingala. No? Wa mao kabsan tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dili pa na moabot sa inyo ha. Panggaay niyong kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas gina ang mga hugaw. Makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, manghihi karon, manghihi na po taod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn. Makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sab ni sa mga higala ng adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-amping nga dili mo ta silang sugar, pwede kayo ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa diabetes. Oh. Sa dili pa ka muhigda mahigala, sa dili pa ka matulog si pagtanaw og TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka, samtang nakainom ka niya na mga medya oras, basta naminti na ni mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod, kung makatulog ka pagkaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni ana si Capricorn with Malunggay and Santon. Ang tawag na niya mga higala, kani atong Capricorn with Malunggay and Santon, ano na siya kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na. No? Mao na matabangan niya, paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. Niya ka ng 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na, siguro na nana sa mga parmasya karon. Ang 200 grams, mao na siya ang yellow, black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak na ito, 180 grams na yung mga mais nga picture, o na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyod nga packaging. Ang 180 grams, mao na siya, naapod tayo 100 grams. Pero gipadak naman good karon, ang 180 grams, na mo na siyang 200 grams. Niya 160 ang SRP. Niya ang 100 grams, na mo na ang 110 grams. Pero ang color na sa 200 grams o 110, kuha na siya. Ang may pagka-yellow black ang color na sa pouch. Busa, manghinaot ko mahigala nga inyong i-maintain, no? Makatabang ni sa inyo ha.
40 mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil para sa mahigala na diha nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod, magbati siya, kargado siya ang panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagikan sa inyong unang kabulanan hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og Orion para mahilig kayo tas panuhot. Labi na inyong tiyan ninyo. Inyo nang haplasan gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo sa inyong likod. Kada gabi eh, before mo matulog, mga buntis, para mahilig kayo mo sa panuhot. Makasalig mo. Gaya mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin na hadlok mo pag saplas ninyo madaot yung inyong baby dili. Kaya wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mauna siya mga higala ang isagol sa atong Orion. Yani kung naakay mga problema sa panit, mga katul-katul, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga panghagod, epektibo kay na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na ang mga problema. Mga bukol, kuhay lang gapas, taplaki o gapas nga na yung Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butang yung Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simba ko, pagkuha o gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong samad, simba ko masamad ka, mutang o ng dugo, dili ginaduulan o langa o lungit. Tungod sa Cetronella extract. O nitukarin mong almoranas, magkuha lang gapon ka gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon ni mong atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasul kaayo, o niya haplas sa inyong mga panitdan para mahilig kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Butang inag Orion, labi na ka ng mga lalaking maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butang inag Orion. Magdala-dala mag-Orion, bisan pa mangani kayo na yung mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musalta.

0: club. Kaning urin sang tag club pang massage lang gina sa mahigalang pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya nate mahigalang mahilig sa bugnaw og mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob kay daganto siya gagamitan katong una na ko ang gipasabot. Kay kaning orange ang taklob pang massage lang gini siya o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mahigala, no? Standby lang una. Napakitay uban pang mga product na ito nga akong i-share sa inyo. Ang uban na hibalo na kung saan mga product. Pero basin natin mga bagong mga listeners nga nakapaminaw, mahibalo po sila kung unsay na-address sa itong programa nga mga product nga para sa ilaha, para sa inyo. Gikan sa bata, hantod sa mga hamtong, napakita, no? Pero standby lang una ato sa sugdanas paghatag kinabuhi kaagi kini sa usa ka lalaki nga si Marben. Ano yang mong kaagi?
1: Doc,

0: Oy, Marben. Di amalikas palingke dong.
1: Oy nang, mayong buntag na.
0: Ano kung sa kamantiri na malingke ka?
1: Wala nang. Ah, magsubay-subay lang ko diri nang basina ay mag-inanglan o ka namang magpalibor nang ba?
0: Magpalibor? Tempan, manglibor ka?
1: Oo nang.
0: Tempa, asa rin si nanay ni mo?
1: Ah, si nanay mo nito, as balay nang.
0: Ama o ba? Ah, dali sa diri, dali sa dali. Namahaw na ka?
1: Uwa pa nang. Mangita paligog ka ng liburana nang may nalang mga kwarta ko.
0: Kuha na rin ka mo eskwila.
1: Eskwila man nang. Di ko pwede nga mundang eskwila nang kay may nalang makatapos ko. Nening high school. Total, usa na lang ka tuig para makagraduate ako sa high school. Mag-grade 12 ako nang sunod nang.
0: Ah, mag-grade 12 ka na sunod.
1: Usa na lang ka tuig nang para mag-college na ako sunod.
0: Ganong ikaw na may manglibor-libor si nanay din mo?
1: Naligibati si nanay nang. Sa sigig paningkamot. Nanay sigibati nang morang hapit na duwa ka simana.
0: So ikaw na lang maningkamot ti ay.
1: O nang.
0: Dali sa diri, dali. Silong sa diri. Dali, diri, dali.
1: Ay. Magantuan magito si nanay Monique ni mo sa balay kay basi na daw mga labuhon nun. Ako na lang po palabadahan.
0: O kaon sa di kaon. Ina ay kaulaw. Si kaon sa di kaon.
1: Salamat na ninang ha.
0: Para kung na'y magpalibor, kusgan ka. Kay bukat pa yan ang maglibor-libor diri mga kinahon nga kamatis. Asa man ka manglibor napit diri sa mga lamasan?
1: Pwede po ko dito sa landing fish lang. Kung na'y magpasakwat og banira, kung masakwat, natunan ko sa lamisa.
0: Ang imong pag-eskwila dong.
1: Nganay na lang yun lang. Mabsin, pagkauma mo eskwila, para makakwarta lang. Kung manglibor ko diri.
0: Ay, sige na kaon diha kaon. Stilan dili ba yan na basta-basta mang libor dong, Marben. Kay bugat kayo niya pag may eskwila pa ka, pasin pa maulan ka.
1: Ano, danaro na lang na ako akong gaulingo nang. Kasi nanay mo na ikaw, ana. Grabe ka na kagasto kayang lawas.
0: Ay, kinawa ko tayong patuod dong. Mag-istorya ta dong.
1: Saon sa kanan nang?
0: Wa na ba gito mabalik to imo amahan?
1: Siguro na mga upat na katuig.
0: Bitaw, murag taod-taod na nga wala ko kabante nga mag-uban sila sa imong nanay.
1: Di na siguro tumbalik si tatay.
0: Pastilan to si Tuntun, nahibalan lang dahil nga nanay pamilya. Sa sige siya panguyab sa imong inahan, naswito mo yung kudong ba? Kay, sa una, bisan magulang ko sa imong inahan, naswito ko kay, wapahon man imong inahan, di na mga lalaki magpa-ibit-ibit. Na manguyam. Hanto ni abot tong si Tonton mo to yung imong tatay. Ang po pasan nga nung gisugot man po ni Monik to si Tonton nga ibalong pamilyado man to.
1: Ambot lagi nang tinagaan mong gudit Tonton tong kwarta mong inahan. Kanunin sila mga loroy. Basta mo bisita to si Tonton dire. Manuroy sila. Sinasa na lang hanto. Kauyab siguro. Hanto nga nabuntis.
0: Hanto na tao ka, perminti man to mag-anhian gabon bisag bata pa ka.
1: Nakabantay bitaw ko ni tatay, Tuntun nang. Maghanaan sa balay, magbisitahan sa mo ah. Pag isa kasi mana, una pa siya mo pauli sa ilaha. Pero karon wala na siya kabalik.
0: Ay, ay.
1: Ambot lang, magpakita pa pa si tatay Tuntun sa mo ah. Huwag na kayo siya makapadala sa mga kwarta.
0: Wa na gidi magpadala di ay.
1: Mao gani nga nang libor-libor na lang gunang para nami magamit ni Nanay Monik. Si Nanay Monik kanon ay batiun ang likod niya, sakit daw ang likod.
0: Sige sige na niya pang lababa.
1: Nang salamat kay no managu kao nang.
0: Ah, dawatan ni oh. Dai 500 imo na kana. Nang ayo na nang manglibor man ko nang. Sige na, dawata ka na. Ibalo ko nga kinanglano ninyo na. Sige na. Pasin ako ipatrabaho sa imo ha. Tagaan tara ka.
1: Bitaw lang, salamat ani nang ha.
0: Sige na, sige na. Wanira ka gutumon ka diri. Diri rata man iod to. Samtang mangita kag kaliburan ni mo diha. Ani ka diris pa ni iod to ha. Para pag uli ni mo, tagaan ta kag gulay.
1: Tagantay kag palit isda. Di ano may 500 na. Ah, sige na, sige na. Manhir ka diri, diri ka man iudto ha, kay para na pugi kauban pagkaon niya sa udto. Salamat kay nang. Stila ni mong bataa ka. Kaluoy pud nimo. Sige na nang, makaya naman ako. Bala sige, pangita kaliburan nimo dito para madunggan nga ang kwarta nimo.

Marteng. Nay, di anak ko, Nay. Ah. Nay. Ay. Oh, sakit mo likod, Nay. Lagi dong. Ay, ato haplas na, Nebe. Nagpalit ko haplas, Nay. Kahibalo ko nga importante ni Semo, ha? Dali, haplasan ta ka, Nay. Ah, sige dong, sige dong. Ang sama lang nga dala ni mo. Nagpalit kong isda, Nay, nga tilugon. Para tilugon ni mo makaon. May ka nakalibor-libor ka, Des, palingkid di, ay. Ay, oo, Nay, diskarte na lang ko sa palingkid niya. Tapos kita gagawin ni ng Lijag 500, Nay. Dito ko niya ipapamahaw, dito ko niya ipapaniod to. Ay, si Lidya. Oo, Nay. Ay, buuta na si Lidya. Mauna akong suod kay nga higala. Magmanang mangko niya na karon Lidya na lang. Sige, mainondong dito ka magdool-dool sa iya, ha? Nyaon sa iyo mga trabaho, ni mo tabangan, ha? Ayaw lang siya pasagdi. Sige, Nay, sige, may problema, Nay. Nay, magluto sa kong panihapon na to, Nay, ha? Nala, sige, dong. Ako rin ang tiwason niya paghaplas na imong likod, Nay. Ah, sige, dong, sige.

Nay, magpakita pa ka to si tatay tuntun sa tuwa, Nay. Amot lang ka, anak. Pasaylo ako, anak, ha? Nadamay nung ka sa akong kalisod karon. Nay, pasaylo ako. Nganong nagpakasayop ko. Nganong ako kinigihi mo sa pagdawat sa usa ka tawo nga adunay pamilya. Sa dihang nabuntis ko, nagbasol ko. Nganong nagpadala ko sa akong gibati sa mga lalaking adunay pamilya. Hantun na tao ka. Kanunay pa magbisitahan to imong amahan ka nato, di ba? Oo, Nay. Sige man to na ako makita, Nay. Bisag bata pa ko, mahinumduman ako, Nay. Hantun nga nagkaulit ako ko. Karon upat na katuhig. Siguro, Nay, no? Wala kita kay balo ko. Busay problema sa imong amahan. Pero di na ta mag-asa kanya kay nasa pamilya. Mauna pa sa ilo ako, anak. Pasaylo ako. Nay, ay paghilak, Nay. Dapat ulit tawa akong gidawat. Balag pobre, pero naasya ka na to. Kaso adunay pamilya, manang tuwa siya karon. Nay, naitabo na ka na, Nay. Hindi na kita ang ngayon magbagbasol. Magampoy nun kita, Nay. Tabangan tas Ginoo. Maluhoy ko si mo, anak. Pagkaugma mo, iskwela ka. Nagkapoy kayong lawas. Nay, anaroon ako akong kaugalingon. Anaroon ako, Nay. Huwag kayo kagol. Maningkamot ko, Nay. Maningkamot ko nga makatapos ko. Bisan wala si tatay tuntun. Tungod kaya tuwa na si sayang tinuod na pamilya. Pasaylo ako, anak. Marvin, pasaylo ako. Kay kung wapa lang kung magpadala sa akong gibati, no? Dili unta ikaw madamay. Nay, kalimti na ka na, Nay. Sige na, manihapon na tali sa body, Nay. Dali, bangun na din.

0: Tilan Marvin. Sige naman to kag-absent dong.
1: Ma'am, pasensya kayo, ma'am.
0: Unsa may problema nimo, dali dire. Usahay sa usa ka semana, kaduhak, pinakatas, katulo ka na lang mo eskwela. Alkansi na kay kasklase.
1: Ma'am, sorry kayo, ma'am.
0: Dali, istorya ako. Unsa may problema di ay?
1: Kuan, ma'am? Wala na magod si tatay magbisitahan sa mo, ha? Wala na siya magpadalaw kwarta. Si nanay nasakit na, Sam.
0: Masakit imong inahan.
1: Sa sigig panglabada, bisan unsa na lediskarte ni nanay, para lang kami makakaon. Sukad nga wala na magpadala si tatay kwarta.
0: Unya!
1: Karon nga nasakit si nanay, ma'am. Ako na lang naning kamot, wa may lain na mo saligan. Kaya wala man si tatay magpadala. Mano nga, manglibor ko sa palingki, mano nga maka-absent ko, kaya kapoy naman kayo mo iskwila pa kumamasan, mag-hapdi lang ko. O sa'yo, mamaligya ko mga plato-plato nga isda. Para lang ko mga kwarta, ma'am, para maraming makaon ni nanay. Wala man may laing saligan, wa may masangpit nga laing tao na suod na mo.
0: Maubah!
1: Oo, ma'am. Pero maning kamot kong tuon, ma'am. Para dili ay kumabitin sa klase nato dire.
0: Pastilan. Sige lang. Kay ako tagakuanan og mga unsa imong gipangtudlo, ako na lang ihatag sa imo ha. Para imo matun-an.
1: Ma'am, pasaylo lang ko, ma'am. Mao gina ako problema karon, ma'am. Para lang may makakaon ni nanay kay og mo street kog eskwela. Sa isa ka semana. Adto pa ko sa bandong mga orta.
0: Wala may makaon ni nanay, ma'am. Maoba. Nala, sige, paningkamot lang doon nga makakat-on niya pong kadong. Ako na'y bahala sa imo, ha? Kaluoy ba din ninyo? Nga na kay kwarta ka ron.
1: Ugma ni ma'am, maka-absent na bod ko.
0: Ayos ag-absent, ugma. Ayos sa kay mag-exam ta karong birnis. Oh, dawatan niyo. The 700. Igo-igo na ka na siguro sa inyo.
1: Ma'am, kanilang 500, ma'am. Ayun na ihurot ng 700.
0: Sige na, dawata na ka na. Sayangan ko sa imo, Marvin. Kay, maayaw mo ka sa klase din sa atong room. Pero, mabitin lang ka. Kay, kanunay man ka mag-absent. Unsa may grado na akong ihatag sa imo, nga wala ka. Mag-oral midrim, wala ka. Okay na sa project, okay ra. Madala-dala na ng project. Ako rin bahala ni Ana sa imo, ha. Ay, sag-absent, ugma, ha. Oh, dawatan yon. Ay, nagkaulaw din sa ko, ah. Tabang lang ka na ako sa imo, ha. Para lang yung ka makalaw tayo sa imong pagtuon.
1: Salamat, ma'am. Salamat.
0: Ay, kalooy ni mong bata, ka. Sige na, ay, naghilak.
1: Salamat kayo, ma'am.
2: Kung naa pa lang sa tatay, magpadala pa lang balag. Wala siya sa mua ka nun ay. Dilimt ako mag-absin-absin, ma'am.
0: Ginoo ko. Pero ayaw pagpadala sa imong problema, ha? Dong, Marvin, pagminaw ha, ako imong magtutudlo. Bahala magkinaon sa magkinaon sa padayon ng pag-eskwela, dong. Ayaw ipokus ang imong una-una sa pagpanarbaho samtang wala pa ka matapos. Handong makakabot kag usa ka kurso nga. Masaligan ni mo sa umaabot ng panahon nga mauna na imo ang saligan. Kinahanglan makatapos ka doon sa imong ganahan nga kurso.
1: Oo, ma'am, timanan ako na kanunay, ma'am. Timanan ako na, ma'am.
0: Manay, manay, tinuodong, ha? Ayaw yun pagpadala sa imong problema. Padayon sa pag-eskwela. Bahala mag-

Nay, sabado man karon nimo, atus ako palingki, Nay. Ah, sige anak. Na may bugas diri, ako nalay bahala diri sa pagkuan para makauli. Kao niya, odto, mas yung ganahan kang pauli, anak. Ananay nilong agdaan. Napamaisday nun gamay di, Nay. Magsabaw ka, Nay. Permintihi ko pagsabaw, Nay, para paulian mong lawas, Nay. Ah, sige anak. Ako rin bahala sa kong kaulingon. Pero di ko kauliun niya, Nay. Kaon lang ka diri, Nay, ha. Basi makadto ko ilan ni ng Lydia, dito ako niya papaniod tohon. Kani siguro, muhapit ko ron sa iya, dito ko papamahaon niya ron. Muhapit siya ko, basi na yung mga trabaho on dito niya, Nay. Makatabang ko, basi nung ganahan siya mutunol sa ko, Nay, dawato na ako. Nala, sige anak, sige na, adto na ka. Ako rin bala din sa kong kaugalingon. O sige, Nay, hatos ako, Nay.

Ay, Marvin, may kaniya ka. Dali dirong tabang-tabangi sa kog aning akong lamisa dong. Ako ning butangan og kining mga lamas dong, mga kamatis dong. O nang okay trabaho na nang bi. Asa man ni nang? Adya nagpalitan ko kahoy kay hibalo ko nga sa Sabado karon anhi ka manglibor ka. Ako na lang ni papanday sa imong adong. Yay gabas og martilyo dong, ah, mata-mata harag na dong mo ni ingon nga imbirada ba. Sige nang imbirada. O mata-mata ra ang suko dong. Basta lang nga malig-on gamay. Na, nga dirta mamahaw niya maniudto ka. Sige na kay tagaan tara ka unya. Ha? Sige na nang, huwag problema nang. Biyakot panday anabi. Para mabutangan din mo mga lamas ni mo. Ah, sige dong.

Marvin! Boss, pasin ganahan ka magbaligyang isda. Kanamang lain ba? Wala may road capital lagi, boss. Wala po yung masakyan. Wala ko yung motor. Ari, agwan pa lang sa... Wala'y problema sa isda. Taga-antaga, para mo kinansya ka, sek baldi ba? Imodaan ripakuntag sa kilo o medya kilo. Mga tao mo palit og isa kilo, naka isa kilo daan. Og na po kay medya. Para sa aning mga galunggong, oh, isuri ni mo ni, kanini mga matambaka. O, oh, halinon man eh. Yung kumukoy kakasana, no? Ayaw na ka problema ni ana. Sige na. Ugma, magsugod ka Domingo, ugma. Ani ka diri kay mga tao na rin sila mga balay. Huwag mga trabaho, labi ng taga-opisina, mo na ininot isuroy. Yung mura kung pautahong kibali, no? Angkat ka. Nya pagkahapon, pila rin mga bawa sa imo ang isda. Mura po imong i-remit. Kang uban isda, ato lang ayosun diri. Sige nung, may na lang nung makasuroy-suroy ko. Okay, para di ka siging panglibor. Kay daghan may mga liborer diri nung. O, makalsa-alas ang mga banira. Dili ka ikaw ra, na yung mga karaan diri. Ikaw, mag-uhon pa. Mapaingana na lang. Kung wala tayo isda, awo na ka mang libor. Pero kung tayo isda, lain ka namang lain ba? O sige nung, o ni nindot nung? O sige, ugma, anhi ka diri ha? O ano, sige nung.

Diyan ako din. Ando ko sa unahan. Dito ko manurig isda. May kay misalig si busa ko ang muangkat ko sa isda. Pero tarungon lang ginako ni para magsige na ni ba. Ando ko dito. Kanin mga balay-balay ito asok. Ma'am, isda mo diyan, ma'am. Isda. Isda, ma'am. Ah, pilang kilo niya na? Ah, 130 lang, ma'am. Be, tanaw na tubig kung nindot pa ka ng isda. Pero sko kainin, ma'am. Oo, oh, tanaw, ma'am. Ah, sige, sige. Pilang kilo, ane? 130 lang, ma'am. Para sa imo, ha? Barato na kayo na, ma'am. Kaysa mo ato pagpalingki, maura mag-iapon. Ah, wala problema, ah. Kining 2 kilo ako, ah. Ah, para tibo, lamin, ipiritohon. O, lamin ka na piritohon, ma'am. Sakto ba gining timbang ani isa gini kilo? Sakto kay naman di ko mandaya, ma'am, kay para magbalik-balik ko diri sa inyo, ha. Kung may mga timbangan yung silingan diri, timbanga lang. Anala, sige. Balik-balik mi diri dong. Ha? Para di na may mo atong palingke. O, sige, ma'am, sige, ma'am.

0: Salamat doon na lang kayo. Nainindot ka balay? Tistingan ako doon liha.
1: Ayo! Dam, isda mo diha, dam! Isda!
2: Pilang kilo ni Ana?
1: Oh, dam! 130 na dam!
2: Patanawa ko, be!
1: O, dam, oh! Presko kayo di, dam! Daghan kayo na malit niya, doon lang kilo, dam!
2: Ah, sige, sige, be ko na.
1: Uy! Ganang nang lalaki sa...
2: O, dong, diarang bayad, dong, oh! Hoy, diarang bayad, oh!
1: Aha! Si tatay!
3: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
4: Sa iyo mga alan, ma'am?
5: Armina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn. Mauna yung usang nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
7: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako din nga si Jared. Kung ako gaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw nga ipatanoon ng mga plus.
6: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema.
6: Oh.
7: Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
3: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
3: O, nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Amiga Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala dayon blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanaw. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanaw mga higala.
9: Ganang nang lalaki sa...
2: O dong, diarang bayad dong oh. Hoy, di arang bayad, oh.
9: Aha. Si tatay. Si tatay ka na.
2: Dong, hoy, naunsa ka man si magtanaw sa kumbana.
9: Sige, Don. Di ara.
2: O, kanang 2 kilo na lang akong paliton.
9: O, Don. 260 ra dang.
2: Sige, ah. Imo na lang ka lang sukli. 300 na, imo na lang sukli. May nalangsan nga. Hinaguan mo pag-aridir eh.
9: Ha? Si tatay? Nag-wheelchair si tatay?
2: Dong, ang sisigta na mo niya ng akong bana.
9: Bana ni mo na, Dom?
2: Oo. Ay, na-stroke.
9: Na-stroke ni si tatay? Mali yung balay ni tatay, Dri. Nakita na ko sa tate.

0: Oh, dalawa. Hurot imong isda.
1: Salamat kay boss, ha.
0: Og manasam, asa man eskwela man ka di ay.
1: Pasinsunod adlaw na boss. Mo ang katra ko, boss.
0: Ah, basta kay mo anhi lang kadiri, ayaw kaulaw. Pangkatunta ka sa akong isda. Oh, anis man ka. Oh, di aray mong bahay, no? Imong ginansya, dako-dako. Pilay ginansya ni mo, ha?
1: Naka 400 gapon ko, boss.
0: Oh, kitsa mo atong si mong 400?
1: Oh, boss.
0: Oh, mura magkagtulala.
1: Ha?
0: Ingon ko, mura magkagtulala, murag layo kay kagyunahuna.
1: Oh, wala, boss.
0: Nalipay ba kasi imong trabaho karon nga ng lion kag isda?
1: Sunod, makakuha kag motor na.
0: Makadaon na kag motor, pwede ta kapautangon pang daon og motor.
1: Ha?
0: Usay ha? Ingon ko, pwede ta kapautangon og pang daon og motor, hinahinayan mo pagbayad.
1: Salamat, boss. Sige, boss. Sunod, boss. Basta daghan akong suki, boss.
0: Basta manira ka diri.
1: Sige, boss. Atusa ko, boss.
0: Salamat kay boss, ha?
1: Oh, sige, sige, Marvin.

Oh, Marben, may kinakapit pa ka dire. Nang naku isulti sa mga ng Lydia. Unsa ka na? Di ba nang nanuri kong isda? Oh, kumusta yung pagpanuri yung isda? Maayog yan po na, nakaginan siya gapon kung nahurot akong isda. Nakita na kong balay sa akong kamahan ng Stanton? Ha? Oo nang ang ipagid asawa mo'y nakapalit sa akong 2 kilong isda. Wapong rin sila balay na. Nakita ni mo yung mga mahan nga. Kumusta na maluwa ni mo? Doola. Wala kayo naglingkod sa wheelchair. Mauba. Na-stroke na siya ng Lydia. Tingon sa iyong asawa. Gusto ko mo doon ni tate pero nahadlo ko po sa iyong masukoy ang asawa. Mauba. Na-stroke si Tonton. Unang luoy kasi talaw nang ba? Nagtanaw lang din sa mo ah. Pero wato siya kaklalo sa kuha kahit nasampungan mong sakit. Pero makita kayo na ako sa akong mga mata nga nasa sa gawas, naglingkod-lingkod sa balkon. Mauba. Kasi plano ni mo dong. Sultihan ako si nanay. May balas nanay ni mo nga mo na yung gidangatan ni tatay ni mo nga na-stroke di ay mawala siguro nga na makabisita sa inyo.

0: Nay? Oy, Marvin, may kaniya ka na. Basingi gutom ka, napikan on dito. Akong giinit dong. Nay, sabaw po dong. Buso pa ko, Nay. Nay, pwede mo tapad si Mahal. Nalang ko isulti. Importante pa ka na. Nay? Sa ka na? Nanuroy kong isda, Nay. Nanuroy kang isda? Oo. Samtang nanuroy ko, Nay. Nay, usa kabalay nga nindot kayo, Nay. Dako nga balay. Naigit. Nipalit sa kong isda. Nakita na ko si tatay, Nay. Nakita ni mo si tatay ni mo? Oo, Nay. Kinoo ko. Naon sa si tatay ni mo? Ani mo doon lang mo magkaisultihan, Nay? Wala na, Nay. Nagingkot si tatay sa wheelchair. Matod pa siyang asawa sa pagpangutanan ako. Na-stroke daw. Na-stroke si tatay ni mo? Oo. Mao siguro yung danay nga wala siya makabisita o makapadala sa ato kwarta, Nay, para natin magamit. Kinoo ko. Pero di siya kalakaw, Nay, kinaglingkod-lingkod naman sa wheelchair. Mao pa. Luoy is tatay, Nay. Kaluoy si mong ama. Pero nadili sa iyong makaluluoy tungod kayo na siya makaon. Kaya maayong manilang kahimtang. Sigurado anak, mao nang hinungdan. Nga nung wala na siya makapadala kwarta o makabisita sa ato ang duha. Luwi kayo siya, Tay. Luwi kayo siya, Tay. Ibalukon na yung mahal ta ni tatay. Siguro sige siya karugunahuna sa atong konsen atong sitwasyon. Pero di na lang siya makahimo sa pagbisita o pagpadalag kwarta sa tuwa kay nana siya sa balatian. Maugit siguro.
1: Tuwag is tatay, Day.

0: Oh, Marvin, sorry na po guys, da.
1: Oh, boss, basin pwede, boss.
0: Oh, sige, sige. Oh, kuha po niya itong mga isda. Pwede ka magdalaw kining nukos, natay nukos po. Mga 5 kilo lang. Oh, sige, boss. Kung sa'yo lamin din ang mga isda, boss. Oh, kaya tayo tayong 5 kilo nga nukos. Oh, di atay balok po. Mining balok. Magdala kang balok. Isang mga napulok ka balok. Oh, dahil lain na yung isda para makapili ang tao. Sige, boss. Yara, o ikaw na yung bahala. Para makamotor ka, magmotor na yung kasunod. Salamat sa ano, boss, ha. Pagwanta lang si Baktas-Baktas. Salamat, boss. Kaysa mga libur ka karunod, kahanay mga liburir. Lagi, boss. Sige, sige. Naluoy lang ko sa'yo mga Lung Marvin kay... Sa mga iskwila, gyapon ka pa na yun. Oo, boss. Hindi ko na ako undangan pa iskwila, boss. Bahala mag-absent-absent ko. Basta kay di lang yung kumamundang sa iskwila. Kana, sige. Sige na ito lang. Let's go naman to sa'yo pa. Oo, boss. Asa ko, boss. Salamat na ni, boss. Oo, sige.

May kitlahurot akong lukos. Dapat doon kabalo. Bato ko ilang tatay. Bato ko silang balay. Basin mo palit iyang asawa ni ini. May nalamakita ko sa tatay. Basin mo, ikaw yun din maka-istoryahan eh kami. Magpakita ko sa iyo ha. Basta magagawas lang siya. Diyan ako. Ayo! Ayo! Oh, kinsa ka na? Dam! Basing ganagang isda, Dam. Ako itong imong ipalitan. Ah, sing-sing ka, dali lang, kadali lang. Gwapo ba na imong mga isda? Ah, tanaw lang din, Dam. Ah, ay, gwapo kayo nagnakay balo. Duhan na lang ginakabok, Dam. Ambi na lang natanan, be. Kay para di na may sigpamalingke. Kay paborito na isang kumbana ng balo. Tuwaman ni mo nitadtara daan. Basin na hindi mo sugot tadtaron daan, Dam. Mga nang wala lang. Asa na si Sir, Dam? O, naaaraman din ha. Kung gawas naman siguro to, igawas pa to sa iyang anak. Naunsa din na si Sir, Dam? Ana-stroke gani, katong diri ka. Oh. Pwede ko talaw siya, Dam? Nga naman. Wala mo tanaw lang, Dam. Ano mo tanaw man ka sa may kwande ni mo? Wala, Dam. Maluoy mo kung magtanaw may ngana, Dam. Ana, aramot, ipagawas ba ka ito? Ana, ipagawas na sa anak. Sa kinamanghuran na mong anak. Muna yung kinamanghuran, Dam? Oo. Babay? Oo, nagtrabaho na po na. Ang mga anak na lang na mo nagsuporta sa mo, ah. Hinoon naman ay siya pensyon. Ako po naapod. Kay maamang ko sa bangko sa una nagtrabaho, retire na, pares may duha sa kumbana. Mga pensyon-pensyon na lang ang mua, pero mag-abangan mi sa mong mga anak. Pila di kabuk anak ninyo, Dan? Tolo. Yalagan, mag-una kumbana sa una, bisan asa na lang paingon, tagdugay mo pa ulit, so tagsakasimana. Inudahan ganing ana ay babae na, nagikapuyo. Mauba? Oo. Ambot og nabaka ni anak sa gawas. Kay tagdugay mo pa uli. Wa siya anak sa gawas, Dam. Matod pa sa mga kauban niya sa trabaho, murag na ako na. Kay namay ko ni uyab-uyab ni akong banas o na, pero ambot ka haon sa katinood, wa makukakita. Sige, Dam. Oh, sige, magtanaw sa kumbana. Nilaluin lang ko sa iyo, Dam. Nagtanaw, Dam. Gusto na ko maduol. Pero di na lang. Di na lang maduol. Mas hindi lang makagwantas natin. Muga ko sa ko, ha. Mabulabog na yun naman, May. Dili pa karoon ng panahon. Dili pa. Adong, diarang bayad dong, oh. Diara, oh. Salamat, Andy, Dam. Gamay na malisukli. Imuhana ka ng sukli, Dong. Agi og paghatod ni mo dire para di namin mag-antos palingki kay layo kayo. Ha? Aingon ko, imo na lang ng sukli. Og dahyon, di namin mo adto dito kay naa ka naghatod kag isda. Imo na lang ng sukli. Oh, Dam, salamat. Aris ako, Dam. Kaluoy ni tatay.

Ako nang dulong si tatay ka kanina. Pero ba sinog ha? Matingala yung asawa o mga anak. O katong babae nga. Walang sila kasayan nga na ikinamanghora nilang anak sa ilang amahan. Gimingaw yung kong tatay nga nagtanaw. Gusto na ako siya gagaksod. Isakitan niyo kung maayo nga nagtanaw ni tatay. Tay, makaaya pa lang na ako kanina, tay. Duduol ko sa imo kay may nalang makakakos ko sa imo kay pila na katuig wala na magkita. Pero sunod tay, maning kamot ko. Nga mahikap ko ikaw tay, bisan nalang sa imong kamot. Isakitan niyo kung nagtanaw ka kanina ni tatay, naluoy ko. Gusto na ko siya kakson. Pero basin matingala ang asawa o ang anak nila nga babae nga mo'y nagtulak sa wheelchair ka kanina.

May ganay na kapugong pagkaganina, anak. Gusto ko kumudool kay tatay na yun. Magpasumangilong tako nga. Mudool ko, pero basi na matingala na sila. Ngayon saan ako si tatay nga nung kusunada kay ko nga. Huwag di ko makapagong basi mga kus pa ko kay tatay. Huwag basi nung makadugang rako sa gibati ni tatay. Mubati siya kabalaka basi bulabog siya sa iyong asawang anak. Kinay anak lang ang kinamanghuran nito nga babae. Pugong-pugong lang sa anak. Alam sa padala sa iyong gibati ha. Timingunon ka lang ingan. Uhaw ko kay tatay, nay. Nagdubli akong gibati. Gusto na ako siya may hikap. Gusto ko nga makita ako niya. Ayaw lang sana kay basin. Mubati siya kabalaka, mahibalan siyang asawa nga igunsa ka. Masin maadhaotin ang imong amahan. Napa sa balatian. Maulag, inay. Sige, anak. Timing alak. Ay lang padalos-dalos sa ayaw lang padalas imong gipati. Onay.

Hindi ako sadbang sa balay nila ni tate. May nalang mabawas-bawasan akong kamingaw sa iya. Bahalag wala akong manuroy isda, makita na ako siya. Pero mas maayo itong manuroy kong isda para makapasumangil ko. Kaya huwag din eh. Buduol ko, wala ko ituyo. Hindi na lang ko pa hinayak. Antuso lang ako akong kahina magkamingaw kay tate. Pagpasumangil na lang kong panuroy isda para makaduol ko sa balay ni tate. Kaya kung buduol ko, matingalaon niya ang iyong pamilya. Kung sa ituyo na ako, maitong na isda para makapasumangil ko. Mubalik na lang ko sa buwan.

makita mo yung amahan kanunay, manuroy na lang yung kag-isda pirme. Mau gani na, Lydia. Anak na lagi mo, oni mo. Kay umuanto ka dito, wala kayo dalanga isda. Di ka kapang sumangilog dool sa tatay ni mo. Mau gani na, yanto ko dito nang tungkol sa kamingon ako kay tatay. Nagpaatbang ko sa iyong balay. Pero di ko makaduol kay matingala na lang ang pamilya niya. Kasi tuyo na ako. Maog yun. Ano, gawatan ni Dong, ah. Kung sumanin na. Ah, palipay na ko na si mo, ha. Salamat, ano nang, ha. Ipalit ang tambal ni nanay ni mo kung naipalito nun ang tambal. Nakagod lang, pero makapalit pa man noong ko na. Nalasin, masinakay magamitan na, nay. Kusta mo pag-eskwila, Dong? Okay naman ang Lydia. Maligay, absent-absent. Kung manuroy kong isda. May nasibusing ni mo nga nagsalig sa imo, ha? O naayaw gubang yung pagsalig. Remit yung kapilaray makuha ng isda. Huwag na yung mabilin, ihihuli. Para pirminti ang imong isda nga isalig na sa imo, ha? Mga manuroy na punka. Huwag man ang manuroy ko, huwag man ang para makatukos ng tatay. Lala, pagpaigo.

Kinanglan makadto ko kay tatay. Bahala na magkinaonsa. Nga naman na yung magpaila ko. Kung ila kong abogon, muhawa ko ko. Gimingonog yun ko ni tatay. Gimingonog yun ko sa'ya. Bahala na. Basta mo palit uwis na utrog iyang asawa. Muhang yung abudol ko kay tatay. Bahala na. Ugma.

0: Iya nako. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ah. Ang saya to. Ah.
0: Ma'am, mayong buntag, ma'am.
1: Oh, ikaw man to magsuri isda din, no?
0: Oh, ma'am, ikaw man to kinabanghuran ng anak nila, no? Ni madam?
1: Oo, bago pa na uwi ko si Papa. Oh, oh nga nung sige, tanaw ni Papa.
0: Naluwi lang ko siya nagtanaw, ma'am.
1: Oo, so kan siya na-stroke. Nga na siya kanuna, pirminti lang nara sa wheelchair.
0: Asa si madam, ma'am?
1: Ana asulod, ignore na ako nga na isda.
0: Pero murag mo pala ito si mama.
1: Saan ang maisda ni mo?
0: Ninduti kay sir, ma'am. Sa ibong papa kay Dilogon ba?
1: At tanaw na ako, be. Ah, oo, gwapo ni isda. Muni gusto ni mama nga para ipakaw kay papa. Ano inang hak, adun ako si mama ha. Di alang kalingkod lang niya. Masinot doon pa na niya imong dala.
0: Sige, ma'am. Time pa, ma'am. Pwede makadol sa'yo mong papa, ma'am.
1: Oh, nga naman.
0: Ilang manaluoy lang ko sa'yo nagtanaw.
1: Oh, ikaw. Dali, dali.
0: Akong ipapainitan si papa. Salamat, mama. Nara si papa. Nagtalikod.
1: Ah, naas, Papa.
0: Kapit po kumakasundog niya ang Papa. Tatay, nabitawag ko siya.
1: Pa? Nay, mamaligag isda, Pa.
2: Isda.
1: Oo, pa na isda niya. Ako ipapalit kay Mama, Pa.
0: Tay? Tay, ako ni Tay.
2: Ginoo ko, Marvin.
0: Oh, Tay, ako Tay.
2: Marvin. Tay. Tay. Tay, gimingaw na lang ako sa iyo, Tay. Gimingan ako kayo sa iyo po.
0: Arak.
2: Isda. Oo, Tay. Maralami mga kao ni Nanay. So, kanya wala na ka magbisitahan sa buha. Wala ako ka. At di man sa inyo kay Mistro ko. Okay na, Tay. Okay na.
1: Og sabot pa sabot eh, ni Dong. Nga nung naghila ka nga nakatubang sa akong bana. Bitaw. Nga nung naghila ka, Dong.
2: Naluil ako.
1: Time pa. Nga nung mibati kag susama niya na kaluoy sa akong bana. Bitaw.
2: Pasaylo ako ninyo, ha?
1: Pasaylo?
0: Ako na yung istorya, Tay.
1: Tatay? Ano nagtatay ka?
0: Pasaylo alam niyo si Tatay. Ma'am, madam.
1: Kung sa'yo patasabot niyo mo?
0: Ako ang kinamanghuri ng anak ni Tatay. Sa gawas.
1: Kinamanghuri. Anak ka ni Papa?
0: Oo, ma'am. Katugingon ni Mom Dam nga tag isa ka si Mana. Hapit tag duha ka si Mana, una mo pauli sa diri ka ninyo dito sa Samoa. Para baka bisita sa amo, ah. I know I've gotta let you go, but I know karon wala na kin na-stroke na siya. It's like
1: Anak ka sa kumbanga.
0: Oo, dampas ilo alam niyo si tatay.

0: Ay, kabala ka, ma'am. Bakit alam ko ni tate, malipay na ko. Pero ako'y plano nga mo ipon sa inyo. Na ako'y inahan nga akong isuportahan. Kinook. Manginawat ko inyo kung tugutan sa pagbisita ni tatay. Kahit di naman siya kanto sa mo. Tay, imingaw na ako sa iyo, tay. Imingaw na ako. Imo de kining anak, Tuntun. Ako anak. Pa, na demigsoon sa gawas? Ma'am, madam, alam mo, kasuko sa kay tatay, ha? Nga nakasala siya sa inyo, ha? Buutan kay si tatay sa mo, ha? Ako lang ang iyo, basin makaari ko. Mahinot ko pasudlong ko ninyo sa inyong panimalay. Nahala, sige. Sige, ari ka diri kung gusto ni ma.
1: Tay! Ay, anak.
0: Tatay mong tawag sa iya, no?
1: Oo, ma'am.
0: Pa! Imong anak, pa.
1: Tay, pwede makakakos sa iyo, tay. Huwag akos ako, tay. Imingaw ko sa iyo po. Oo, anak. Anak.

Magnerbiflex, EA Appetite Enhancer kung nawala yung ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito ng mga idarhana nga nakabaton og nerves neuropathy basing nagadaot na inyong kaugatan gumikan sa taas na nga edad or nadaot ang kaugatan gumikan sa diabetes. I-maintain ang B40 capsule sa matag adlaw. B40 kay magbinhod-binhod na imong kamot og na manusok-tusok sa imong tiil mo na ang nerves neuropathy. Og laminusap sa atong daghang health problem ang itiker, daghang mga problema sa lawas nga iyang sulbaron. Handam siyang protect sa inyo ha ang atong MegaCare soft gel capsule. Higala, MegaCare soft gel capsule o sa atong Fairbite capsule. Ang Fairbite, mga higala, makatabang ni sa inyo kung luya inyong lawas kanunay. Dili pwede ang luya karon nga panahon, mga higala. Kay nag-crisis ta, no? Kinanglan, makafight ta, mga higala, pinagi sa maintain nga kondisyon sa atong lawas. Makatabang ang Fairbite capsule sa mga tao nga gamay ra nga trabaho, daling kapuyon, o maglipong-lipong, loose pad tanawon, dry pagyud ang lawas tanawon. Babae o lalaki, mabatan-on o mahamtong, pwede sa atong Fairbite capsule. Kung nindot ta sa nga vitamins kay dili ka makalasa og taya og dili maghilab o maghapdos imong tiyan. Muna, Fairbite capsule, mahigala, no? Ayaw galimti. Pwede na sa mga bagong nanganak para mabalik ang pagka-blooming. Okay, daghan kayong salamat sa inyo, ha? Kini si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love sa inyong mga radio. Maingon, bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Welcome mga higala, anya na sa atong programa, no? Good morning, good afternoon, and good evening.
2: Yes.
1: Dr. Choi, hello.
2: Yes, ma'am, Buttercup, maayong adlaw. Mm-hmm. O maayong adlaw sa atong mga listeners, sa mga fans ni mo.
1: Wow, sa all my fans.
2: Sa mga fans sa atong
1: fans si Doktora, of course, no? Ang fans si Doktora, ang fans si Kuya Franz. Ilabi na sa fans sa atong mga produkto.
2: Yes.
1: Naon sa gani kayo to, Doktora?
2: Ang ito, ma'am? Naatay Mega Care.
1: Mm-hmm.
2: Ang ato ang nindot kaayo nga omega 3.
1: Yes.
2: Maayo kay ni para sa mga bros, sa mga high bloodon, sa mga diabetiko, no?
1: Mm-hmm.
2: O sa even sa naay mga skin problems, no?
1: Yes,
2: mga skin problems kay for healthy skin na siya, no?
1: Mm-hmm.
2: Agi sa ato ang nindot ang ato ang lipid layer, dili dry ang imong skin, no? And then good for your kanang mental health, maayo atong katulog, no? Makatabang siya og nindot ang blood flow. And then atay B forte para sa mga banhod-banhod diha, no?
1: Mm-hmm.
2: Na mga ngul-ngul-ngul nga tiil, bagtak, or sa pa ng mga bukto ni mo diha, no? Maayo gani sa parang mga diabetic, no?
1: Mm-hmm.
2: O kanang mga, kanang bitaw naghan kay trabaho, ma'am?
1: Ah, oh.
2: Nga.
1: Kanang mga workaholic diha?
2: Oh, workaholic nga. Nagbanhod na ilang mga kamot diha.
1: Yes, mga before kids.
2: Gasulat.
1: Todok, no? Mga maestra, bredok.
2: Oo. Oh. Dapat naanin sila yung B40 sa ilang supplements, no?
1: Mm-hmm.
2: And then, natay vitamins na nindot kayo. Appetite stimulant pa jud nya maayo yung katulog Nerviplex AE. Dayon sa mga bata nato natay Nerviplex syrup, no? Aside sa na siya yung multivitamins, na siya yung lysine pagana sa kaon, na siya yung taurine for brain and zinc for immunity, and naapo siya yung chlorella extract which is a growth factor, no? Para taas atong mga anak, no? Kaya ganahan biya kita nga taas pang Mr. Universe ug Miss Universe, no?
1: Yeah.
2: So anyway, kanang
1: ang ato ang kape nga made of malunggay, corn and santon, no?
2: Kadtong atong dayon, coffee corn.
1: Yes, ang atong coffee corn gold. Mm-hmm. Dayon, maayo man na siya sa pangtulog, dok. Maka-promote siya og better sleep, and mm-hmm. then maayo pud siya sa ato ang paghawa sa atong mga hugaw dinha sa lawas, no?
2: Yeah.
1: Rich in fiber. Dayon na apod tay hapla sa mga gusto diha nga magsinaw-sinaw ilang panit gihapon, dok.
2: No.
1: Magsinaw agi sa oil. Bitaw, ma-moisturize man gud siya.
2: Mm-hmm.
1: And then free sila sa mga kanang mga insect bites, ilabi na anang sa mosquito bites, no? Na siya citronella.
2: Citronella din.
1: Mm-hmm.
2: Then na siya antiseptic, kanang guava extract.
1: O madre di kakao nga extract.
2: Mm-hmm. Para kanang katuingon ni mo, nga sinaw-sinaw.
1: Sinaw-sinaw,
2: no?
1: Siya.
2: Ang yang oil-based niya siguro,
1: yes.
2: Ang madre di kakao, no? Kanabang kuhan ba? Kukwa.
1: Mm-mm.
2: No?
1: Namigyo siya.
2: And then, ang katong isang orange. Basta makadomember yung kumana amo ang kanang tig-alaga sa amo ang mga bebes, no?
1: Mm-hmm.
2: Si Inday, ana siya nga. Sa una pa raw kuno, muna na ilang gamit. Kailan naging sila ba?
1: Mm-hmm.
2: Na mga insect bites. Usay ka nang na yung mga gagmayin sa mud, mga garas-garas.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lagi ka na yung kanga na himag, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero actually, ang ganahan ako, ana, katong iyang guava leaves extract,
1: no? Uh-huh.
2: Kaya diba, it's one of the approved sa DOH ng mga herbal,
1: mm-hmm.
2: which is antiseptic, no? Munang uban, gamito nila panghunad sa ilang samad,
1: yes.
2: No? Ang guava.
1: Uh-huh.
2: No? So, muna siya. And then, katong may pagka-orange, ma'am, di ba?
1: Oo, kato, menthol man to siya, dok.
2: Hmm.
1: So, muna siya. Kauban na siya.
2: Sa mga sakit-sakit sa kong likod.
1: Yes. Na?
2: Og naapatay fervite sa kanang mga anemic, kulang sa pula sa dugo, labi na sa mga buros, nga na yung mga gisabak. Duha na kabok ng inahanglan og kanang iron ang baby og si mommy.
1: Og katupong ko andok, mga bagong nooperahan dok, no? Maayo pa sila mag-inom, anak.
2: Oo, akong anak, no? Kaya akong dalaga. inig mag-mens siya, ako siyang paimnon anang multivitamins with iron.
1: While nag-mens or after na? Isa siya, Dok?
2: While.
1: Okay.
2: While nag-mens.
1: Okay. Dok, naghana kayo na itong chika dahi, Dok. No? Ato ang mamiminaw. Salamat ay kaninyo, no? Sa always na pagsabay-bay sa ato ang programa. Kaoban si Dr. Choi. Dayon karon. Excited me nga mabasa sa inyong mga gipadala nga mga mensahe.
2: Yes.
1: And Dok, i-invite na to sila sa atong hotline number, no, para mo message mo sa 0909-304-8924.
2: Oh, og sa ato ang Facebook account ng Dok Choi, no, pag-message mo dito. And then, ma'am, kung ganahan ay sila magpa-check up sa amua.
1: Oh, yeah. Mo siya, Dok.
2: Diba?
1: Invite na sila, please.
2: Pwede po sila magpa-check up sa amua, no, dito sa... Ang akong schedule is Wednesday and Saturday morning sa Dipag Med. Oh, and then, Wednesday afternoon and Friday morning sa Prime Med.
1: Mm-hmm.
2: Ang Prime Med is na siya at Bangsa Agape.
1: Mm-hmm. Bago nga building na din ha. Oh,
2: yes, oo. Naa sila yung pharmacy po, naa sila yung may laboratory, o namin mga doctor's clinic diyan na. No?
1: Mm-hmm.
2: And then, every Saturday,
1: uh-huh,
2: dito na po ko sa
1: Lapitan.
2: Saturday hapon sa Ace Hospital.
1: Ay, sorry. Ako napitan.
2: Wala. Lahat ito. Job yun doon nga, job.
1: Wow.
2: So, ako mga clinics na siya, no? Saturday afternoon sa Ace Hospital, room 205 na sa second floor. In case naglibog mo sa akong schedule,
1: pumunta na rin si Neil.
2: Kaya ako naglibog po ko. Contact lang sila ni Neil, ang akong secretary. Akong ma-abdikon kayong secretary si Neil, no?
1: Yes.
2: Sir 910-755-9686. So, ako usbo, no? 0910-755-9686, no? Dari sa Sambuanga del Norte, kung ganahan mo ma-visit sa among clinic, kana naragid mi dito. Maghulat.
1: Maghulat jud permi si doktora ninyo. Inana si doktora kabuutan.
2: Mm-hmm.
1: So, dirita ni... Si Ma'am Dolly, ingon siya, hello Dr. Always ko naminaw sa inyong programa diri sa Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur. O shout out sa mga taga Agusan del Sur, no? Daghan na daw sa nagamit sa ato ang corn coffee.
2: Mm-hmm.
1: No? Kato atong bago nga coffee daw, Dok ba?
2: Ano mo?
1: Nagamit sila. Then tapos kaning
2: sa
1: ato
2: atong coffee corn.
1: Yes, sa atong coffee corn. Dayon, kani ang urayon pod nga haplas.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Sulit jud. God bless you always sa inyong program, Dok Choi ug Buttercup.
2: Mm-hmm.
1: Thank you kaayo, Ma'am Dolly, no? Og balik ko na to, no? Shout out sa tanang taga lugar ninyo, ma'am, dinha sa Agusan del Sur. So, Dok, nindot kaayo, positive kaayo ang comment ni Ma'am Dolly sa ato ang mga produkto, ilabi na gyud sa Hop Plus ug sa Coffee Corn.
2: Mo jud imong favorite, ma'am, no?
1: Kanigid po daw akong favorite. Kanigid sila mo na akong ginagamit. Pero nagamit ko, Dok, sa Mega Care o sa... Akong gimmick. Kato, ibang gingon ba nga? Ang Mega Care, iparis na to sa B-Complex. Nag-B40 mong po ko.
2: Ah, ikaw.
1: B-Complex, B40, yes. Kay.
2: Okay, sige, biyakag ko ang biya, no? Lakaw-lakaw.
1: Yan, sige, lakaw-lakaw. Murag, bintahara dyan ako mga kaugatan, Dok. Dila dyan bitaw para sa una, labi na mag-drive, bitaw ko ka ng karon e-bike naman lang. So, dili kay siya bugat. So, ako mga bukton, dili ragid kay siya ingong para sa una, nga kumuan, ka nang mag...
2: Lay-lay.
1: Kana din. Usahay pa dyan. Ini na ka ng... Siyempre, ini gasolinador, bitaw ni mo, Dok.
2: Mm-hmm.
1: Kuan na siya, kana ang di na kay ko kakubot kay murag no minhod ni jud pag ayo.
2: Mura ka ga cramps.
1: Ana siya. No say mohunong ko sa daplin ako ang iwilik-wilik akong arm pero karon wala na jud wala na kay ko kabatian.
2: So effective jud gayo mo.
1: Yes, effective gid siya. So sige ingon ni Ma'am Dolly no nga sulit. Tinuod gina siya word nga gigamit niya ang term nga sulit.
2: Mm-hmm.
1: Sulit jud. So para pod sa uban din na ano nga wala pa naka-try, sulitan ninyo paggamit ang atong haplas nga orayon.
2: Mm-hmm.
1: O sa inyong pag-inom sa ato ang coffee corn. Muna ilang natawag og corn coffee.
2: Mm-hmm.
1: Pero kuan na siya ato ang coffee corn gold, no? Kaya ang uban malibog man gud, Dok, pag maingon na sa lang corn coffee.
2: Mm-hmm.
1: Kay daghan man kaing coffee nga corn lang na siya alone, pero ang ato ang coffee corn kay do na siya ay corn tapos malunggay and then ang santon katong mangustin.
2: Mm-hmm. So muna ay nakanindot niya kay di lang siya plain nga corn coffee.
1: Yes.
2: Na siya ay malunggay, which is may source sa fiber. And then, di ba, ang malunggay, ma'am, is kung sila pa, may ato ang national gulay.
1: Mm-hmm.
2: Kay agi sa kagrabi, kaya ang nutrients na makuha na ito, ana, aside sa nai fiber. And then, the mangosteen, which is the santon source, which is antioxidants, no? So, muna nga, na siya ay relaxing effect, dayon marag makatabang siya sa imo ang marag overall health bitaw.
1: Yes, Dok. Mm-hmm. Maon siya, Dok.
2: So, muna, Thank you kayo ni ma'am, no? So, basi naapatay lain nga mga listeners diha, no? Nga mo hatag sa ilang positive feedback sa ato ang mga products, no? Nga ilang nasulayan, no? You're welcome kayo, yun.
1: Yes.
2: No? O kanang mga konsulta ba online, no? Kanang mga pa-shout out or na sila yung mga ipadala ng mga laboratories nila or uban nga ni ka ng ilang mga samad or ilang mga rashes or unsan ng ilang kuan pwede nila picturean isen, no? O, pero syempre kung sa tanaw na mo kinahanglan mo magpatanaw dahil ng doktor as soon as possible dahil sa inyo mo ingon ragyod po niya. Yes,
1: doktor. Diri na po ta kang Ma'am Jillian, ingon siya din may hapon Dok Choi. Magpatambag ko ni mo Dok, bahin aning akong bana nga, mubanhod man ang iyang mga bukton, dayon mawala iyang kusog na pare-parehami, pero akong kusog na pa lang na. Ingon pa siya, unsa man Dok Choi, palihog tagaay kog katinawan aning gibati karon sa akong bana. Salamat sa pagbasa. Welcome!
2: Okay, so okay. Ma'am no, kanang may pud no si Ma'am,
1: Ma'am Jillian.
2: Plangga niya yung bana.
1: Ay kaayo.
2: So anyway, may tagang bahay na ina po sa asawa.
1: Oh, ina na mong po permisi, sir, ni Muay. Ayaw na dahil selos-selos.
2: But lang.
1: Sige, Dok. Unsa may maayo, Dok?
2: Kuan, ma'am. No? So, ako, mas maayo yun nga, mapacheck up ni si sir. Kaya dili na yun na normal, no? Nga, banhod ka, niya maglaylay, niya walay kusog.
1: Mawad ang kusog.
2: So, mas maayo siguro ipacheck ni ma'am ang iyang sugar, ang iyang cholesterol, no? Ana. And then, for the meantime, tagan niya og B40 og Mega Care, no? Haron ang iyang nerves na nourishment, dayon ang iyang mga ugat diha, maayo ang blood flow, no?
1: Mao jud Dok.
2: Then pwede gyud kaayo unta nga apilan pod niya og kuan kanang syempre dadara na gud siguro si sir na puy calcium maski MWF lang ano no. And then kadto magpa general check up mo kamong duha dili kay si sir lang, no? Dapat kamong duha at least once a year or the most twice a year nga magpa general check up mo, pakuha mo sa inyong sugar, cholesterol, uric acid and everything, no? And then siguro kung magtungtong na dyan ka 40, 45, ano, dapat na dyan kay ECG.
1: Ano agad ay siya
2: kay, sa kadugay, no, sa parte na itong kaon, o lechon, balbakwa, o kanang mga humba, kanang akong paborito nga, kanang, sa to ako yung paborito yung una ko nimo?
1: Ang scallop.
2: Katong sausage ba? Asa to?
1: Ay, katuang kuan, murag chorizo.
2: Chorizo.
1: Na, grabe.
2: Na, labi na katong halang-halang. Ganahan, robot yung kunya. Ay, makakonsensya dyan kayo. Kay kabalo dyan ka nga fats, kasagaran ang
1: kana naat. Kana lang yun, Dok. Kung niya ako man, kada na to, luto, gamit pagitag. Ang palm oil, diba, ang naaragi available.
2: Maba.
1: Na, din sige tanggap
2: yung prito. Na, may vegetable prito. Oil na lang ko.
1: Maulagi, Dok. Ngayon ko na, mas maulagi. Ang cheaper, diha, magutagudayin sa asa, ang mas barato, kaya asa ta makasave.
2: Barato man po tong happy fiesta ng vegetable oil.
1: Ah, sige, okay na ang vegetable oil, Dok.
2: Then, kato siya. So, sa kadaghan sa mga accumulated fats, no, aabot na kasi mong 40 years old, ubay-ubay na yun ang nanapot ng mga fats diya sa mong ugat. So, makatabang yun po ang omega-3.
1: Yes.
2: Pero, importante nga magpa-check kay Harun, matagaan, og tambal para sa mga cholesterol.
1: Okay. So, daw, kanang mga kanang fats na matapot niya sa tong heart kung mag-walking ta, dahil yung naka-mega-care ta, no, dayon naka B40 ta bintaha ra Dok.
2: Mahinahinay gina siya kahilis, ma'am. Labi okay. Na magstatin jud ka kung tagas ka cholesterol or kung diabetic ka o high blood pa jud ka, the more nga kinahanglan na kay statin. So bahara pag ma-normal na imong cholesterol, padayon gyud sa atorvastatin or sa simvastatin or sa rosuvastatin nga gireseta. Dili jud na pwede tang tangon basta high blood o diabetic. Ay normal naman, dili gyud pwede tang tangon gyapon kay risgo gyud gyapon na siya for stroke and heart attack. And then, mas maayo pa, Jude, og dugangan pa nyo ni mo good cholesterol nga Mega Care.
1: Okay. Salamat kay Dr. Ano. So, Ma'am Jillian, hinaot nga katong natinawan ka sa gi-explain ni Dr. Adihan ni mo. Dili lang dahil si sir ang imong ipa-check up, though wala ka gibati, no? Kamudyo dahil doha mga regular check up yearly, no?
2: Okay. Yearly or twice a year. O, sa akong mga pasyente, every 3 months may magkita.
1: Okay, diba? So kami sa yearly lang sa may ani, Dok. Then, Dok, salamat ikay sa itong mga mamiminaw, Dok, no? O, naabot na po na sa itong oras, no? Dayon, muna na tayo mga mamaalam na po ta, Doktora.
2: For now.
1: Okay, so for now, mga higala, bye-bye!
0: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Tarataho at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato pa yun. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag mani, atlete. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips.
2: Ang nitrogen sa yuta makatabang sa pagpalabong sa tanom. Duha sa organiko nga pamaagi aron nga abundas sa nitrogen ang yuta ang pagtanom o nitrogen fixing plant sama sa legumes o beans o ang pagsagol o compost sa yuta. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, gamamit mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun kwatlaw. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape nga pang sadano, di ba? Barato, may 50 pa. Lahira sa ubano.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
17: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio FM.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit

0: Oh, yun, nindot gate kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, Maragulay, Alivio. Sa dihang nakainom ko aning kapiha, sa Capricorn, plami na akong tulog.
1: Pila na kauras karon nimo pagtulog?
0: Nibalik siya sa 8 hours.
1: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
0: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
1: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
0: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
3: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Ikat, grab mentality, no? So mga Pinoy nga na naka sa taas, hilaon gi ka paubos mga igsoon. Nga karon na banhaw pag-usab tungod sa usa ka blind item nga may katag sa online. Gigon mga igala ni Barkuma nga mas nakaapekto siya ang pagpresentar sa isyo sa social media kaysa aktwal nga panghitabo. Ilabi na sa sayop ng interpretasyon sa publiko. Ug bisan pa niini mga karagada, gipasiugda gihapon niya nga wala niya pagamya ang pagtan-aw sa bullying o gusto niyang mahimong tingog sa mga biktima. Samtang nagkapahinumdom nga dili usab angay abusaran ang paggamit sa maong termino.
1: Aragada.
0: Uso ka na sa una ng kanok ng bullying. Pero garo na may balaon nga gipagawasan ng bullying. Pwede ikapapriso nga to sa mga taong nagabully sa iyang isikatao. So hinay-hinay siyang nawala. Kala nga po yung mga tao. Pamati rapod kayo. Ako supakit ko kaya na mga galaga ng mangbully bitaw ka. Kanang madaog-daogon ka sa imuhang isikatao. 7:36 is our time. Dito naglangkop ang kinitubukan sa ato mga balita sa Arangkada Balita. Adlaw garon nga Martes mga binating tigpaminaw.

Adlaw nga Miyerkules, Mayo 6. Miyerkules naman di ay. Huwag magugukad duty at itong Lunes. Ron, thanks God nga okay na ito ang buses. Ibalik na sa normal. Diba? So adlaw Webes, sa makausa. Mayo 6 ning bulan. Mayo 6 ning tuig. 2026. Ika na lamang sa FM Radio News Center. So, kung mga technical partner, Jason and Harrison Carillo. Sa mga news writer, Troy Murino. O sa mga station manager, ang atong KBP chairman sa Northeast Chapter, Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer, Dudes Romantico Tandok. Balik taon niya, mga last dugang mag-updates, mag-balita sa Arangkada Balita sa Buntag, o Arangkada sa Buntag program.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!

Yes, balik na mga sukik magkabinating tigpaminaw. Karangkada, padayon sa itong programang Arang Kada sa Buntag. Musta na munta dan, mga sukik magkabinating namo mga tigpaminaw sa mga nagkalanlaing bahin sa Davao Region. Kutob sa buton sa tuang pagpalanog-lanog. Hello ka ninyong danan. Binagay din sa dagbayan sa Dabao magigala mga suki mga drivers. Hello ka ninyong danan diha. Sa ito mga public utility jeepney, public utility vehicle, mga PUV. Hello, padayon sa pagbahis-bahay sa pagdekadayang kadalanan din sa doang dakbayan.

Oguedaba Region. Musta muntanan, taga-Tagum City, naminaw lagabon sa 89.5. Din sa Davao de Oro, naminaw sa 96.7. Da sa may nabundran, ay mutang ito ang FM Radio Davao de Oro magigala. And of course, din sa Dagbayan sa Davao, musta mo? Ah, Mayor Baste, may buntag? Okay, paglanog-lanog. Tanang mga gisakpan sa City Council ng Dagbayan sa Davao. Hello, good tanan, mga kapitan, usap, din sa Davao. No? Minaw sa tua. Sa tanan na lang, naglanog-lanog diha sa Tagum, may buntag. Mayority oy, Magrisman Di Carlo Uyo oy, sa unang distrito din sa Davao del Norte. And of course, din na mangyagal sa

Maricar, belated happy birthday day kong. No? Belated happy birthday kong Maricar Zamora Babanglo. Buntag usab sa tuwang dalanggang gobernador din na sa Davao de Oro o ilain magigala, no? Si Governor Raul R.M. Mabanglo. Ganyan may gala na solusyonan na ang problema sa patubig din na sityo Dilimdim, no? Sa may barangay Kapatagan sa Laak. Human ma-turn over na ang kining water system alang sila ang lugar nitong Mayo 4 pa, no? Ang baong patubig mga egsoon nagkandidad og 6 million ka pesos. Wow! Ang maong water system nga dunay sanit 3 horsepower kung 3 HP submersible, no? Submersible pump o water pipelines 3,824, no? Inches in meters, 1 unit collection box, 1 unit cistern tank og elevated concrete tank nga naay 9 ka top stands nga paandaron nga gamitan sa kining solar power may gala. Dako-dako gid ang magasto, no? Managa gikalipay sa katawhan din na sa Laak mga gala, particular na sa kining Kapatagan Laak Davao de Oro sa patubig nga gihatag dito ganila. Og sa pagpaningkamot magigala, no? Sa tuang gobernador Raul Mabanglo. Gani gipangunahan ni Chief of Staff Anicito Torrijos Jr. isip representante ni Governor Raul R.M. Mabanglo magigala ang formal nga pag-turnover sa proyekto nga gitambungan usab sa mga opisyalis sa barangay o mga residente nini. So ang kinini ang pasalamat sa katawhan, no, at sa kining gobernador din sa Davao de Oro tungod nakita ni governor ang ilahang kinini ang importante ngayon nga panginahanglan tubig, mao gyud pinaka importante mga igala sa tao kanang tubig. Ay, di ka mabuhi kung way tubig. Lisod kayo kung way tubig magigso. Sa laing nga bahin, gisgutan usab sa Joint Provincial Development Council kung PDC Sectoral Committee meeting nga gipanguluhan ni Governor Raul Mabanglo Maygala ang nagkadayang programa sa matag sektor nga gimugna sa mag-opisina sa Kapitulyo. Gipahigayon itong Mayo 4 ang maong panagtapok din na sa may Kapitulyo. No? Lakip sa maong lakip sa mga nahisgutan ang mga plano alang sa institutional, social, economic, environmental, physical land use ng mga sektor aron mapalambo ang serbisyo ug mas mapausuwag ang kahimtang sa katawhan sa probinsya. 16 minutes na budangat ang tagna sa alas 8 sa buntag igalag soon mga karangkada.

Atong isgutan kining di kabalita mag-egsoon nga kinini ang LTO, kung Land Transportation Office, no, ang pinaka ang isyo mga igala nga pinaka unang gireklamo nga ehensya sa gobyerno karong 2026, di ba, nga kining tawag ani pinaka dugay mo aksyon silahang magatrabaho, no, matud pa sa anti-red tape authority kon ARTA, ang LTO ang most number one most complained agency sa first quarter sa 2026. At sa dili pa na ito,

go tarik soon. Buntag day kang Sir Tata Munlion mobiling to Libuganon for Kuyog Caravan. Oo. Libuganon dero no, Kuyog Caravan. Amuha diya sa Barangay San Miguel, sir. Karon ng SLP. Pero plaster na to, nanay sound system o mga lamisa dito, sir. Na sa blitzer na paningkuron to mga SLP beneficiaries. No, mga taga San Miguel. Ato na mo sa gym, katong mga gikontak sa itong mga community affairs field officers mo kapo, no? Nga patuon mo rito kay dunay himuon nga gining consultation sa taga DSWD. Okay? So ito mo dito. Ayun, so paidugang ninyo nga masayunan. Kung itagaan mo magkapital na nasa DSWD, alang sinong gagmay gininiang magadikusyo nga makasugod mo. Indot ni programa sa gobyerno Exxon. So may buntag, Sir Tata Munlion. Si kauban ni mo, sir. Nakikauban siya, sir. Ayaw! Butan na ba kayo na akong busing? No? Si Sir Tata Munlion. Vista dito sa Monte Vista sila. Wako kabantay sa GC ba? Adto dago. No? Sir Tata, ang former municipal councilor din sa Mawab Davao de Oro. Daghan ang mga tao din sa Mawab o ingon nga muhangyo siya nga pabalikon siya. Pagka kining konsehal din sa lungsod sa Mawab. But bubalik ba ba niya yung mga sugod si congressman na nagbubalik, bubalik, pinis siya mga egsoon. Ayun tao, magod, kinahanglan magandang di prinsipyo na iproganan bang tao. Okay? So again, may muntag din mo diya, Sir Tata. Dirita magigala, balik ta. Sa kininiang LTO. Ang issue karon sa LTO, ang Land Transportation Office, mga pinakaunang gireklamong ahinsya sa gobyerno karong 2026. Ilinis siya basta-basta nga balita. Dakong indikasyon magigsoon, no? Dakong kining indikasyon sa problema sa serbisyo publiko. Unsa dinuod nga kahimtang sumala sa report sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Ang LTO ang number one most complained agency sa first quarter sa 2026. Nakadawat og labaw 100 kaping ka mga complaints. Business World Online sa garan nga reklamo kay dugay kaayo ang proseso, daghang dugang mga requirements o paglapas sa gitawag na tong Citizens Charter. Sa simpleng pagsabot mga igsuon, lisod ug usahay dili klaro ang proseso. Wala nga kung masulte in my expert opinion. Ha? Kini nga sitwasyon dili lang problema sa LTO. Simbolo kini sa red tape sa gobyerno. Ngano man nga daghang reklamo. Daghan kayong transaksyon sama sa license, rehistro, permits. Kulang sa system improvement ug manpower ang LTO mga EGSO. Og naagyapon ang kultura sa fixers ug kanang gitawag na tog mga paluso.

0: Kung kripto kausaban.
1: Komentaryo. Arrancada komentaryo.
0: Nagdalang soon, magarang-garang 9 minutos na unang mudangit ang tagna sa lasuot sa sabuntang. Dahil lang gihapon ta magingal, basa sa tag, mga text messages karon. Hello dude, si Romantico, may buntag, dahil kanin mo. Always nagapaminaw, Will. Bila. Villa Consuelo, apukon. Hindi na magingal lang ato ang amiga nga naminaw karon nga si Taba. Muntag di mo rin taba, no? Mga silingan din na nga nagpa-lanog-lanog karon diha sa may Villa Consuelo, Apukon, Tagum City. Kusog doon kayong radyo natin din na. Malamat sinuhang kapag paminaw, ha? Si Cecilia. Cecilia Set Sumadap. Muntag ni Mada Dadang. Lamat sa kanunay pag-monitor. Minaw po karon si Virgie Espanyol. Sa kong tawagin. Ayos sa kong tawagin kaya di ko katubag. Okay? Nag-programa ko. Chat lang or i-ano lang. Text. Okay?

Hello, Dodge. Mayang buntag. Kumusta na ang political dynasty nga gisgutan sa kamara? Sa updates, ang pinakalitas nga dagan sa anti-political dynasty bill sa kamara o House of Representatives, no? Mungutan na kasa na magkaroon ang balaod na aprubahan na sa committee level. Okay? Ang House Committee on kining suffrage and electoral reforms ni approve og consolidated bill nga nag-iusa sa dakong daghang proposals batok sa kininiang political dynasty. No? And then naabot na sa plenary, sa floor. Nya gidala na kini sa plenary sa kining House of Representatives of the Philippines para sa kining debate o kining amendments mga igsoon. Okay? Meaning nanasiya sa mas taas nga stage pero wala pa napasar. Kanabang dili pa siya fully nga napasar o dili pa sa inunta sa lakto ng pagkasulti, dili pa siya final nga balaod o final law, no? Dili pa siya final law, no? So sa may sulod sa mga nga proposal, nag-propose nga bawal ang magkapamilya hangtod second degree nga maglingkod sa posisyon, nanglitan, bana, sawa, ginikanan, anak, igsuon. Okay? Pero na importante nga detalye mga igsuon, no? Pwede gyapon silang mudagan kung lahi-lahi og lugar o dili sabay. No? Dili sabay ang lugar o dili sabay nga mudagan? Ah, okay, okay. So, nganong controversial? Ha? Okay, okay, okay. So, pwede din. Basta kay dili. Dili lang sila sabay ng mudagan. Okay. Nya dili sila pareho og kining lugar. So pananglitan si Congressman Uyo naa sa first district man sa probinsya man, pwede siya mudagan pagka congressman ya, si Mayor Uy pagka mayor. Okay. So nahimo na siyang controversial kay daghang mga kritiko nga nag-ingon magigala nga mahimong dili tinuod nga anti-dynasty. No? Basin legalize lang gihapon ang dynasty kung lusot gihapon sa laing pamagi. Mga daghang mga kuminto, no? Mga kritiko. Nga guban pod, ming sulti nga